0: Daghang salamat kayo mga ka-vibes. 7 minutos na pasado, alas 8 padayon sa atong arangkada sa buntag. Bueno, mga ka-vibes, astila na nga itong mga kegsuunan. Doon ay isa ka grupo sa pagkakaroon nga nagmonitor sa atong mga sugbuanong kongresista. Lakip na ang atong mga silingan dito sa probinsya sa Bohol.
1: Arangkada sa buntag.
0: But before that, mga ka-vibes, doon ay usa ka interesante sa kayo nga development kay usa sa mga giplanuhan karon nga i-appeal sa private prosecution panel. Kuno galing mutabok yun gato sa Senado ang full trial sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Doon ay usa ka sugbuanon ang gitinguha nga i-appeal, ilakip sa maong panel, mga ka-vibes. And he is no other than Attorney Amando Virgil Ligutan, nga usa ka respetado nga sugbuanong abogado nga taga-ato gidi ni Sugbo. Ni-float kagahapon, in fact, before ni gawas ang pangalan ni Attorney Virgil Ligutan, usaman siya sa mga kanang legal counsel sa lakip nga mga nipasaka o impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Pero limited ra ang iyang participation ni ato sa pag-advise kadi man siya makatingog sa clarificatory hearing dito sa kining mga sakop sa House.

Nagdagugot ba ang unahuna? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Wala ka pa ginawa? Dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: favorite radio station. Kini ang
1: 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka-vibes, mauna ni. Rise and shine, mga ka-vibes. It's a brand new day. Hello, karoon nga Martes. And welcome sa programang Kalandragas. Kini niyo, boss nga alaga. Kini si DJ Kimiat.
1: O kini ang nasa babaw. Nga alaga na. Kini si Ate Bae.
0: Ganun nga, ubos nga alaga bitaw na, no?
1: Bitaw nga. Kakuha siguro, humble.
0: Humble?
1: Oo nga, servant.
0: What if dili ko humble? What if humbug?
1: Wala, top ka. Wala.
0: Kini niyo, pwede ba pwede ka nang tunga-tunga lang alaga?
1: Gusto ka lang in the middle.
0: I think, pag kini mga ubos nga alaga, kini bukong pa mga alaga, usually, nadyo ka sa ubos. Mao nang di mahimong mga alaga ka nga naaka sa taas.
1: Dapat.
0: O, sama na sa atong mga public servants, mga politiko nato karon.
1: Sure.
0: Nangalagad man ka mo magpaubos mo.
1: Pirmi dapat.
0: O diba, naagyod na sa ato ang balaod at debating simple living.
1: Yes!
0: O diba, naagyod na. Actually, gipangutanan na sa among seminar at debating dito sa Barangay San Nicolas proper, simple living.
1: Oo.
0: No, na example lang kanang mo ato kag no star na dito ka mamahuman ito man ni hapon ana ba ato kag mga mahalon kayo mga kuan di ba mo kanang steak nga wagyu imor nang snacks
1: ana all
0: ana po tong isa ka kanang kanang kuan konsyerna I don't know if konsyer role niya nya sir what if kwarta na mo ana dayon nya wala may problema kung imong kwarta.
1: Mm-mm-mm.
0: Ang ato alang gitawag na simple living, di ni mo ipabuhagay sa kadaghanan.
1: Ooh.
0: May problema na kay kwarta, dili na sa'yo. Kinsa ba na may hindi ganahan niya nagkakwarta?
1: Sure. Kitagal lang kung mga public officials,
0: yes.
1: DJ Kimit, kwartaan
0: di daan. Oo, nanay-nanay-negosyo daan even before, di ba? Pero ang importante, if you are a public servant, dili ni mo na siya ipabuhagay o ipanghambog.
1: Yes.
0: Simple living, but it doesn't mean nga dapat watay kwarta.
1: Oo.
0: Simple living ba? Di na ito'y pahita, nga garbuso kayo ta.
1: Di ba mo pa as if na, wala gin mo ikuan po.
0: Di ba yung mga mo pa as if, di na inyo i-show, lahat mag-una ng i-flaunt pod, di ba?
1: Yes.
0: Samaan nang magsulob mag dahan kayong alahas nga mura mag hepatitis.
1: Gayelo, no?
0: Gayelo.
1: Gayelo
0: na mo. So dapat normal lang ba? Simple lang ang atong way of life.
1: Doon
0: na atay money para sa atong mga gusto.
1: Di
0: po na ito eh. Di ba? Di ba kawamte ka sa mga politicians na nga sakpan ron ang ilang mga anak mo hinungdan. Ganun man.
1: Yes.
0: Nag-tour sa Europe. Nagbalit o ko. Nag-post.
1: Present pa rin sa mga concerts.
0: Anak mani ni congressman. Afatay. Why trabaho? Pero ang bag kay Chanelas.
1: Ang nagsigig mukbang, yaka na, wagyo-wagyo ang mukbang.
0: Di ba? Ang sigig mukbang, yung mga lobster.
1: Buwis, day na ito ang nagawa.
0: Mauna, di ba?
1: So,
0: mauna siya. No? Kinahanglan niya, magpaubos ta.
1: Yan,
0: isip mga lagad o mga, kung ano, mga public servants. Ngayon, naisgutan man na ito.
1: Kasi tagayon, nagrangaw. Ay, kay ubos.
0: Magpaubos. Yan. Ikaw, sige, gusto mo ubos o taas?
1: I can be both.
0: Ha?
1: I can be both.
0: Pwede po't ka mapaubos. Pwede po't ka mamahitas.
1: Oo, parang tagligid ba? Minsan nasa baba, minsan nasa taas.
0: Di ba? Gulong
1: pero...
0: ng lapat. Lapat.
1: Ang lapat, kaya kong ilong.
0: Gulong ng palad, no, di ba? Ano man dyan ang kinabuhi. Anyway, 9:28 na itong oras, mga ka-vibe. Mga ka-vibes, gahapon dahil Ate Bae nakalimutan. May 4 day gihapon, Star Wars Day na siya.
1: Oh, wala ko ka-watch back Star Wars. Sorry, kayo
0: kayo. Kayo bula ka nga nung Star Wars Day na siya.
1: Nga no.
0: Yung Star Wars na, magkano siya gitawag nga, May the Force be with you. May the 4th be with you. Munang Star Wars Day na siya. But karong adlaw mga ka-vibes is Cinco de Mayo. It is a Mexican cultural history. But, you know, kabuna ka ang mga Pinoy o kining mga Mexicans. We have, you know, a lot of things in common. Kaya nga naman, nakuan manggunta, nakatawag ani na colonized beta sa Spain.
1: Yes.
0: Di ba? We are the only country in Asia nga na yung mga Espanyol ng apelido.
1: Oh, di ba? Kita
0: radyo yung na-influence sa Spain. Kaya they stayed here for the longest time. Di ba?
1: Yes.
0: At sa isilingan na itong mga country, nga na walang yun. Burma, China, Korea,
1: Vietnam,
0: Japan, di ba?
1: Singapore.
0: Tanan sila Nice. Di ba? Indonesian, Japanese. Chinese.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba? Korean, same rapod sila,
1: yes.
0: Di ba? Kita radyo yung nalahi. Di ba?
1: Mga Pinoy.
0: Ito ang apelido kay mga De La Cruz.
1: Fernandez.
0: Ernesto De La Cruz.
1: Diba?
0: Villanueva.
1: Kaya Villanueva.
0: Caniete. Balansag. Balneg.
1: Kasi may balansag ako. Hindi siya rin kumapto ko. Di ba kalimut ganyan ang balansag ko?
0: Okay ba ka Ate Bae?
1: Oo.
0: Cinco de Mayo. Mm-mm. I just wanna share this, no?
1: Basta.
0: Tungod kay, it's a common denominator between most of us here.
1: Mm-mm.
0: Cinco de Mayo, 6 years ago, was one of the most painful days para namong mga former employees sa ABS-CBN.
1: Mm. Was it May 5?
0: Yes, May 5, ni-issue cease and desist order ka na ito ang MTC to shut down the operations of ABS-CBN. Mm-hmm. May 5, yun may officially, i-shut down, nga wak na yun may on-air.
1: Mm-hmm.
0: Yes. No, May 5. May 5, 5 de Mayo, 6 years ago. Yeah,
1: 6 years ago. It's been a koan.
0: Oo, no? 6 years, di ko kalimutan na na may 5 de Mayo na siya. Nahitabo. And well, life moves on. We
1: yes.
0: need to move on. No? Ano yun ang mga ka-vibes? Pero 6 years ago na yun dahil nahitabo.
1: Paspas na dahil sa panahon.
0: Yes, paspas kayong dagan sa panahon, no?
1: Ang mga tao karon wag hapon ka move on for sure.
0: May uban. Even may professors. Diba? Yung, nice sila, sir, so, ako eh, kapamilya ko sa una, sir, naana, nga na siya, shut down yun to.
1: Tanan,
0: na,
1: you know, boy, tanan.
0: Nahitabo naman yun mga ka-vibes, no? But, you know, ABS-CBN, even sila mismo as a company, they're slowly moving on. And so should we.
1: Yes.
0: No, diba?
1: Yes.
0: So dapat kita mo move on sa tahinahinay na itong dawato ng kamaturan. Ito, ano may yun ang kamaturan at ibilisod kayo yung dawaton una.
1: Sakit daw no, siya
0: kinahanglan,
1: dawaton.
0: Kinahanglan pa ni Mug time to recuperate, mm-mm, time to, unsa man to,
1: understand.
0: Ang si tawag niya,
1: recover.
0: Ipasink in sa nimo, sa imo huna-huna nga, mauna yun na.
1: Yeah,
0: no?
1: Yeah. Nahitabo na yun, wala ko pwede balikan.
0: Yes, but you know, you always remember.
1: But you you are all in a better place right now,
0: oh, yeah,
1: right?
0: Tama, oh, yeah. Heal the world.
1: Oh, who would have thought
0: make it a better place.
1: Para, katarang sa mga
0: sa ako ang
1: ito Michael Jackson ba? Naman siya movie.
0: Ah, wabuo kita na.
1: Wabuo kita sa movie.
0: Hey, man to nga Michael akong itanaw.
1: O saan nga Michael?
0: Ha, Jordan. Di ba tao? Anyway, so mauna, no, 5 de Mayo, karong adlawa, mga ka-vibes. May 5, 2026. Karong adlawa, sad, mga ka-vibes, is kining itawag na tog Childhood Depression Awareness Day. Don't you know that kids get depressed?
1: They do, they do.
0: In relation to bullying, yes.
1: Oh,
0: atong topic kagahapong adlaw at tibay.
1: Oo, actually, DJ Kimeta, ako ang na-realize kayo, di ba, nag-healthcare account man ko na yun, nag-take kong calls for the past pilaka years.
0: Mm.
1: Pinakabata siguro nga ako ang na-handle tungkol kay need niya o rehabilitation because of depression.
0: Mm.
1: 9 years old.
0: Uy, 9 years old.
1: Yes, in US, mga ka-vibes, rampant kay sa ilahag yun. As
0: grabe.
1: In, naghan kayo.
0: Bisag asar yun sila mo rampant. Rampa man ka.
1: Dako mag-una US, man, very everywhere mag-rampa. Pero mauna ang usa sa mga trend good sa US po. Not that work ko ano, ang Philippines for sure, daghan po kayo. But, di ba good kayo taingon, kaya itong open about
0: dili
1: it?
0: Dili open about. Karoon diba, na ganyan na-open in yung mga mental health ng mental health.
1: Oo, sa una kayo murag, ay, kung ano na o.
0: Kung depressed ra ka, kaya buka kung si tambal ana, tulog.
1: Tulog. Ikatulog, kuwarkas tulog.
0: Ikatulog ra na, o, kurang rakas ka o.
1: Kuwarkas kwarta mo yung ana. Pero sa US, like, taglat
0: yes,
1: kayo.
0: Yes, that's right. Sa, labi na sa kuan, sa, itong ako na, kato sa mga state ba, balay na nag-state na, yun yung mga umumbang state nga kanang kuan, kanang mas daghan dito ang mga dali kayong mga ma-depress.
1: Mm-hmm.
0: Oh, state of depression.
1: Sorry. Hula-hula. Saan state? Wisconsin.
0: State of kuan.
1: Depression, di ay.
0: The state sa kuan ba?
1: What's up, man?
0: State of calamity.
1: Calamity. Oh, ginagawa
0: sa bayan ko on. Mga ka-vibes. So, mauna, ano. Again, sa itong mga bataan on the kabataan on the like, for example, si Kwe, no? Ginapatulog na ko siya every afternoon. So, there was this one afternoon na busy ka ayoko, gipakatulog na ko siya. So, I was assuming na natulog na siya mga 2 p.m. Then eventually, mga wapay alas stress ni bangon siya, ni good morning na ko. Good afternoon, I'm done sleeping. Di, akong giyawan ko nga, I know you're not yet sleeping, ha? Because, you're lying to me. You're faking your sleep. You go back to sleep. Anak ko, giyaw-yaw ko. Tapos, balik sa kwarto. Tapos, giyad ko ni Queenie yung pagkatotot niya, bako ko nugilak. Oo. Oh. Kay ano ko niya kana emoki ana niya ana siya ba tapos ang tinuod ana is natulog alauna pa natulog na di ay so muna sa mga bata ma-depression na sila niya bina kanang mahilom na sila
1: yes.
0: So muna dapat mahadlok tayo pang atong mga anak dili na ma-open up na to yung ano naana na sila yung mga depression na sila gidala-dala
1: yes and no? Kuan mga bata magud karon DJ Kimet kay they're aware good ba kung unsay di ba para sa una sa ato ano nga bunalan ta okay ra part ni sa kuan parenthood karon kay dili man good
0: day apilis bayad
1: oh apilis bayad paino na ka og kuan orange drink after
0: okay di ba bunalan ka niya palitan din kag kuan biscuit og kanang soft drinks
1: okay, aw ano hapon ba ka mabunalan gyud ba magay kuan nga.
0: Hapon man jud na palitan day orange juice og star bread. Awa na uli.
1: Bagi luha sa kuan.
0: Inig ka. Thank you, ma.
1: Alay, okay na mabudalan kaya. Basta na ay kuan orange
0: drink. Snacks ni Guman. Kabulo ka nga nung na-snacks ni Guman.
1: Ano man.
0: Makonsinsya man.
1: Kung papa sa una, hindi kayo
0: magpuan. Anyway, so mauna mga ka-vibes. Anyway, it is now exactly 9:35, alas 7:35 na itong oras. Karong adlaw. So, once again, di na tamag lang ilang ipa-TV. Are ready ka na ba?
1: Ready na!
0: Ano na nga ito ang
1: LL!
0: LL time na mga ka-vibes. So, before that, no, good morning tayo sa itong mga viewers. No, hello, good morning.
1: Hello,
0: we are also
1: morning.
0: Live on Facebook ha sa mga ganahang mulili na mo dila sa Facebook. Lili, alang mininyo. Ay, magkabala ka. Di ba mo bingiton anong manglili mo na mo? Ganun ka manglili mo sa laing bangag. Aran na lang mulili sa among Facebook ha. Para kuan, para maka...
1: Saving mo mata.
0: Yes, you can drop by, say hi. No, amo nang basahon ang inyong mga comments diha. Kung
1: yes,
0: naaman gani,
1: yes,
0: mga kabayes.
1: Yes.
0: Amo nang pagbasahon sa way pagkusmunog, way pagduha-duha.
1: Mm. Nga nag-ngisi.
0: Ha?
1: Nag-ngisi.
0: Smile daw, be.
1: Di pa na siya full nga smile kayo. Palayo pa ba ng sweldo? Eh, kasi sweldo na ang full nga smile.
0: Uy, layo pa kayo ng sweldo eh.
1: Pulogi, uy!
0: Isip ko yung smile mga kabibes. Labi, nag, labi nagsendan ka ni Junita o ka ng Excel file. Kung pilay mong bayaran na.
1: Ah, si Tiyo. Happy na si Tiyo. Happy na si Tiyo.
0: Nga naman.
1: Daghan na siya kwarta. Daghan na siya kwarta.
0: Uy, mo ba? Daghan mo kung ano, overtime na. Double pay. Sana all.
1: Di pa utang kami, Tiyo B!
0: Yeah. Anyway, so ano yung mga ka-vibes sa itong LL karong buntaga? Since kuan man ta karon, today is a Tuesday. Oh, Martes man karong adlaw mga ka-vibes. Arita sa medyo light-light nga topic, no? Labi na sa itong topic when it comes to relationships. No, ang pangutana, kinsa may mas daling ma-fall.
1: Oy, oy, oy.
0: Fall, itong sumpay, fall.
1: Buhok, careful.
0: Ang daling ma-fall an.
1: Ma-fall-an?
0: Di ka webis na nang ma-fall-an. Ma-fall sa takaron. Ah, okay. Kinsa may mas daling ma-fall, mga ka-vibes? Ang mga babae ba o mga lalaki? Ako parang ako mga babae, Joy.
1: Nga naman. Babae mo, ha? Babae mo, ha?
0: Babae mo, ha?
1: Babae ako, ha?
0: Oh, nga nang babae man natin, babe.
1: Para sa ako, ha? Mas dali ma-fall ang babae because more on ko, ano magkano sila, DJ Kim? Emotional ba? And personality-wise. Kanina, asa man kani, this is the truth and bago na nako na realize kita kog post ato DJ Kim yan. Kamusta kay Beauty and the Beast?
0: Oh, Beauty nga, and the
1: Beauty
0: Beast.
1: Beauty and the Beast. Kana nga
0: si ay gatong si Vice ganda.
1: Dili. Dili. Disney ba Disney? Beauty and the Beast ba?
0: Disney.
1: Si Belle ba katong butong?
0: Ay oh si Belle.
1: Dili Mariano ha. Dili Mariano ha.
0: Oh Isabel?
1: Dili Isabel.
0: Belle Belle.
1: Dili po.
0: Sige,
1: jingle
0: go.
1: Bell, jingle. Beauty and the Beast ba? Diba si Belle, siya tong guwapa. And then, nikis siya sa katong, naka-find siya, naka-find og true love ang Beast sa iya ha. Dito pa nga naulian ang now.
0: So in short, unang diba? Na-fall si Beast.
1: Dili, dili pa. Nalapanin. O ba, kakahuman. Ikaduha pa, katong the, kuan, the prince, and the frog and the princess. Diba, nikis ang princess sa frog. O sa panahimong lalaki nga gwapo, di ba? Because nakabantay ba mo nga na ay mga lalaki nga maibog o babae nga dili kayo nila bet ang physical? Wala.
0: Wala.
1: Kaya ang mga babae man good, bisan pag mag-set sila standard, if makita nila sa lalaki nga ay gitarong kog treat, bisan pag naman bahala ko nog dili kayo ko alang face basta ko no tarong nga lalaki lovean ra. Samot ako nog funny, ay love ko no kay nila so.
0: Basta kana na sense of humor.
1: O kana man ay sense of humor na ko ni provider mindset. Ako no, kanang lingaw ko no, kakuan, ka-vibes ko no, ma-fall na yun ang mga babae. Efforts bang good. Ang mga lalaki, lisod man kayo na sila mapa-fall. Nga naman, namagod na sila ikuan nga. Physical man good ang una ninyong tanahon.
0: Oy, ara ka na sayop. Kaya the mere fact pa lang, naiingon ka ganyan. Oh. Effort. O sa ikunin mo, na sense of humor. Nga, kabulo ka nga nung nabuhato na mo na.
1: Nga naman.
0: Na-fall na me.
1: Oy, dili
0: because oy. Because if wala ka na-fall, dili ka mo effort.
1: Dili oy.
0: Ay, sas, ginawa ko.
1: Oy, naayaban pwede... mga lalaki.
0: Oy, pero mo lagi na salanan sa babae kung ma-fall mo pero kami mga lalaking tinud-anay na-fall na mi dana before mi mo effort pwede ba gawin na nga ay wala ko feelings na niya pero sige buhato na ako
1: oy, lagay kay oy
0: sila na dili na tanan
1: mabit ako na nga dagan kayong mga babae ang masakitan kay nga naman ang mga lalaki mag-effort nga na dito ikaw na dahil siya binuhatan sa tanan wala siya na-fall pero yun na si iya mo kuan sa tanan.
0: Pero
1: ano depende na kasi ma-fall sa iya lagi mo pilde ang ma-fall. Kay ngano man ing ala mo ko sa tanan, kun magko friendly mo ko kay lalaki.
0: O kana mo na mga mo na gitawag mga womanizer pero ang tinud ana yung lalaki. Dili ka mo effort og special sa katawag wa kay intention. Pwede ba gud nang ihatod-hatod nimo pauli nya wa kay intention?
1: Oy, naawa gyud.
0: Oy, mao na. Ayaw si kuyog-kuyog anang nanang mga lalaki. Mo nang mabiktima mo kay di man sa ninyo screening og tarong.
1: Hoy, kay ano dai? Kay mo ka screening mo tanong, tarong.
0: Kay mo ka ate bi. Mabitaw, mabitaw na nga pilion sa na mo kaki sa may mo effort. Hoy, kagastuan na mag-effort ka sa tanan. Ginuo ko.
1: Hoy, kay ano tanan di effort kay hala gastuan?
0: Oy, kun ka na. Oh, palit nang ganang ihatod-hatod ka. Kagasto bill ana.
1: Hoy, kagawa mo magkasalina di man ikaw.
0: Oh, mao na. Oh, bili mo lagi na ako ang butwa sa but na ana. Sa dili pa na ito mong giingon nga na fall ang babae, ni inanay gi-exert nga effort ang lalaki. Kaya nga naman mo na yung unang mas na fall.
1: Oy, dili, oy. Ato, we have to face the reality. Nga karon, sa panahon karon mga ka-vibes, ang mga lalaki, pwede na sila muhatag sa inyo ha, o mga hints, mga signs, kaya walang naibog sila nimo. Pero ang tinuod ay wala na sila naibog sa inyo ha. Kadaghan na mo, yung ganyan mga lalaki.
0: Hoy, hoy,
1: hoy,
0: interpretation na ninyo na.
1: Dele. Oh, mingon ka nga na, ay, kaya na fall na dahil kay Kwan. Manong daghan mo kay mga lalaki, mingon, manlibre o gaon. Maghatod ko ha. Aray, maana ang babay. Unsa man ita? Mana ang lalaki? Happy. Ay, happy na di ay. Yung mingon ka na fall?
0: Pero dili na tanan. Buta sa buta ng lalaki ngayon mong napilihan, dili na tarong.
1: Oh, dili na.
0: Kamu man god. Pamilya na yung lalaki. Okay, ay ko ing na. Kanain yung kuyog-kuyogan, wasan mo na ibog ka na.
1: Wala, oy!
0: Ay, yes,
1: hoy! Kapilala ko na kamitong lalaki nga ka na nagkuyog-kuyog, pero wala, dyan ko na fall. Kamiguhay, good. Ano, good, ka na ko
0: pa. Muna, kayo ka na fall. Mobitaw na, pero kanang lalaki, og mo effort yun nagtaman sa imuha, na yun ay intention. Okay, ano, na-fall na nadaan mo, Adele.
1: Ay, sus.
0: Ate, bay, ayaw i-relate imong mga relief experiences sa atong programa. Dili. Ayaw i-relate yung mong personal. Abi kay gipasakitan ka sa mga lalaki. Gipasakitan lang ka sa kanan.
1: Ay, gabi pa rin yung gipasakitan sa mga lalaki. Abi pala, gidaog-daog na dyan ko dire.
0: Oy, kaibaw ka, ate. Kaibaw ka, ate. Di ba, basta na-fall ka mo, effort ka. Sumabitaw. Sumabitaw ikaw na-fall ka. Di ba, gipalitan man yung mong sapatos.
1: Di ba?
0: Basta ma-fall ka mo na. Mauna ang...
1: Okay. Ang mga babae, intentional man.
0: Ang lalaki na ay dili.
1: Dili ay!
0: Ay, inuog ko pag sumbiya ka lain mo.
1: Dili ka!
0: Dili na tinuod. Kaya nga no, ang mga lalaki, basta mo effort na, kayo no, nagtuog kag millionaire nyo na lang yun kayo, may tanan na lang buhatan na mo, ana. Diba? Nanay special nga intention. Ikaw rin yung kana mga lalaki nga imong nadil mo na sila.
1: Dili, oy. Dili po na. I'm not just speaking for myself. Oy. Nagagay kong mga kailang nga imong ana. Diba?
0: Parehas mong tanan.
1: Parehas ba't mong tanan? Oo, mga papol. Uno sa date nga nung. Sige, nagkita ka. Nagkaray mo yung ana ha. Mga lalaki kasagaran. Gatod kuha ko. Nagsigimig ka o. Huwaton ko sa trabahoan. Yagpangutan nun. Kanang, bro, unsa date ka nung. Sige, nagkagatod ko. Happy lang to.
0: Dili.
1: Ay, happy lang to sa kapani. Happy.
0: Bro, kung sa Monday ito. Sagot kayo. Sige, magkagpalibre. Oo na.
1: Kulibre na lang. Sagot kayo. May ikog mag ko.
0: Dili. Kaya nga no, ang tinuod yun, Ana, di ba? Sa tinuod, we will look at it in a perspective nga it's true love. Mm. Okay? Ang lala, if ang imong submission is that, mauna nga, kisan sa babae, katong imong metaphor of Beauty and the Beast, and katong sa itong Princess and the Frog, o kinsa may ni first move ato, di ba?
1: Ako
0: diba, ko! Oy, diba si Beast? O because na-fall si Beast.
1: Wala, oy!
0: Nihin mo naglakang si Beast.
1: Inaamo intention na. Pareha ato. Pareha na ha. Pareha na
0: ma. Nitanaw man ka sa Beauty and the Beast kasalida, be. Kinsa may unang na-fall ato, be.
1: Kinsa may unang na-fall?
0: Oh, tanaw bag tarong, diba?
1: Kinsa unang na-fall?
0: Diba si Beast man ganito, sige siya, si Belle man ganito magsigag
1: ang dagan. Oy, si Belle ang unang na-fall. Si Beast ang first naka-realize.
0: Oy, dili, oy. Moment, first naka-realize. Oh, so si George ay na-fall.
1: Dili, oy!
0: Dili kayo nga no, si Beast man ganito iniingon. Si Beast man ganito, si Baiid, si Ubamtay, si Gigmurag Stalker.
1: Hoy, siya mo ganito, oh, nagpalayas gali ni Belle. Yan na si Belle, nga sige, maaari na lang ko din. Kaya nga no, nasa kumata si Beast, kaya maghimong ko ang prisoner.
0: Okay, moment to. Dipiritin, naday mo na yung unang nga scene nila scenario. But that doesn't mean nga mo na to ang so good sa ilang kuhan.
1: Maugani ka, ang mga fairy tale, mga lalaki ko na kasagaran nga pa ko anon.
0: Oh, maugani, lalaki man dyan. Because lalaki ang unang na-fall.
1: Dili, oy, kaya ano, di ay, diba? Sige, pangutahan
0: diba?
1: Ako
0: nila. Even arita sa storya, di lang retail, arita sa storya of Adam and Eve.
1: Oh,
0: diba? Naminaw man gani si Adam ni Eve. ib kay ano na full. Mo bitong gikaon ang forbidden fruit, o di ba?
1: Abi paminaw dapat na full day dayo.
0: Natural basta na full ka paminaw ni mo na. Let's kayo. Na full ka niya imong supak-supak.
1: Oy paminaw, ah, mabalik ka sa ato argument ta bigay ka mo effort ka. Kay ano, ang mga lalaki basta na ay magwapahan. Tinood nig dili ha. Na ay makita hala gwapo ka ayo ni akong classmate ay. Magpapabait ba iid ayo no. Oh, oh, tapos na full na wala na gwapahan.
0: Dili na ta. Dili na ta. Oy, ang pagbait dili na effort kano. Opo, og mabait may ma-fall sa dayo.
1: Dili mababait, dili kayo.
0: Mao na kinahanglan.
1: Mupadol,
0: mupadol sa ka. Oh, kana. Mut pa sa butana if everything
1: is interested pero wala na pamilya sa.
0: Itinuod ali kang seryoso ka. Di ba nga ganahan jud ka nang bayhan. Magsugod na kag share og efforts.
1: Interested?
0: Because you already fell.
1: Wala, oy.
0: Oy, ginoo ko interested.
1: Oy, dili ka ma-fall dayon, oy.
0: Dili. Oy, imong libre-libre
1: yun. Magkita-gwapa. Hala, na-fall na dayon ko.
0: Ay, imong libre-libre yun.
1: Mahabit tayo na wala first. Nga wala na yung love at first sight. Di na tinuod.
0: Imong libre-libre yun. Interested na. Kakasa na yung kwarta.
1: Oy, tinuod ka. Ayun na.
0: Ay, dili.
1: Tinuod ka na. Na yung mga lalaki ngayon, ana. Ano, gwapa kayo niya kung bakuan ay bagong classmate ay dinun na yan ay nakay classmate din ang gwapa in regards ko ana bis may nalibrihan ako interested dili pa fall lahi naman na ang fall
0: day ang imong sign sa effort libre ra ang akong pasabot nga effort ka nang magsige na ka because you want to get the yes of the girl nga naman
1: you wanna get to know the person bitaw, that's interest interest
0: maubitaw ang lalaki kasagarang manguyab kaya ano ang lalaki ang unang na fall pwede ba kang manguyab sa wak ka na fall.
1: Pwede man ka manguyab kay interesado ka.
0: Uy, ginoo ko. Uy, ginoo ko. Kagasto man ni mo uyab interesado
1: ba? Ay, masigil ka. Kung masigil ka kagmansyon o gasto kay ano, ang babae, dili di ay.
0: Oh, mauna ikaw na.
1: Oh. Sorry nila. Na ako na ito. Uy, pero tinuod ko yan na.
0: Isa kay, uy, ang speaker ko no sa, ang speaker ko no sa radyo ni, sa, ni Jer pala sa iyang taxi ni Boto. Saba ko no kayo ka.
1: Oh, Jer, tawag na yung Jer. Kaya mag-elit ang tulo.
0: Alright, mga ka-vibes, 9:46 na. Mabalik pa ang Kalandrakas.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Moana ni.
4: Kabay! Kabay!
5: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Moana ni.
6: Vibes, kabay. Kasama sa awanan.
7: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida. Dinhi sa programa kung diin ikaw ang bida. Bida ka vibes. Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 ka vibes. Mauna ni.
8: Unsay lang ni matag sa iyong sa buntag? Early morning good vibes.
7: Aron siguradong good ang morning.
8: Morning. Buntag na vibes.
7: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
8: 93.1.
7: Ka vibes mauna ni.
9: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa buntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni! Sayo na ta vibes!
10: DJ drop the beat!
9: Party na ta vibes!
7: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
9: Kabayos, sat-sat sa uto!
7: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Kabayos, mauna ni!
0: Mga ka-vibes, atong oras, it is now 9:49.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Nagkagubot ba ang una-una? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Walang kapaminawa? Dili mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: Sir, back mga ka-vibes, 9.50 na itong oras. Shoutout di ay ni JR Palacio sa City Cab Taxi. Nga piramidyong maminaw na itong kanabuntag. Salamat kay JR.
1: Oye, shoutout JR Palacio. Nang salamat, nag-amping ka nun ay sa imong biyahe.
0: Yes, amping sa pagbiyahe o ga-amping sa paglubag-lubag sa imong sakyanan.
1: Basta oga, dili lang ang lisoon ang kuan.
0: Basta dili lang ang radyo ang lubagon, ha?
1: Oo. Kaya basig imong
0: bala, bala nagtunulan mo isa ka sa akong bugas na.
1: Nara, ka lang.
0: Narabay uban nga ka nang manghatag sa kabaso nga puspas.
1: Opo. Miss Junita, mas lami og puspas.
0: Mas lami ang lugaw ni Junita.
1: Yes.
0: Oo, diba? Kung lugaw lang ang basihan para maminyo, Junita, minyo na na.
1: Oo, oy. Kasi kayo nakalima na nakaanak.
0: Ito mga ka-vibes, padayon tayo sa itong programang Kalandrakas as we try to consolidate the issue. No? Karong adlawa, karong takna ang mga ka-vibes. Ito nang tipukon ang tanang mga argumento.
1: Tipukon ang mga basura.
0: Oga, mukuha tag-usa lang jud ka kanang tambanan alang sa atong kasabutan karong gabi una. Gabi una noon, buntag. Okay, alright. So, unsa man jud ang sitwasyon ni ini. Ako, my take, my original take on this, no? Yes. My real take on this is that kining issue, kining topic,
1: yes,
0: it is a case-to-case basis. Mm-hmm. Sa ako, a case-to-case basis jud ni. Ano man? Because there are times nga lalaki ang ma-fall. There are times nga babae po ang ma-fall.
1: Yes.
0: Pero it is my submission that oftentimes than not, mga ka-vibes, siyempre, lalaki yun ang mo-first move. But
1: yes,
0: again, ang kining first move doesn't mean nga fall.
1: Yes.
0: Ang lalaki pwedeng mo-first move tungod kay interesado,
1: yep,
0: tama sa inyo na tibay, or crush.
1: Mm-mm.
0: Pero naapoy mga lalaki nga na nag-first move tungod kay na-fall na siya.
1: Yes.
0: Kanabitong loving from afar. Fall
1: yes
0: man na. Diba? Kanabitong pero kung na-inlove ni mo, nagpaabot rin kung masinggol ka na mga abangers.
1: Oh,
0: inuod man na. Those are kanang real instances,
1: yes,
0: nga naingon ana.
1: Yes.
0: O, diba? So, pero oftentimes than not, my submission is, babae yun ang ma-fall. Kaya nga,
1: yes,
0: lalaki man ang mo-effort.
1: Mm-mm.
0: Most of the time.
1: Yes.
0: Pero na ako yung mga kailang nga uban nga, babae yun mo yung mo-effort. Ang kinsa na.
1: Oh, excuse me.
0: O, ningon di kung ikaw.
1: Dali ka, tanaw ka lang. Kasama malawin mo, tanaw mo dali.
0: Natural ikaw man ako pare. Sa nga, mutanaw ko anang, mutanaw ko anang imong not like ours di asali ko.
1: Pero para po sa ako, mag-agay ko DJ Kimiat, nga, kung wala mag-agay gender, no, kung kinsa una ma-fall. Case to case basis, good siya. Naman po yung uban nga mga lalaki, dali po sila ma-fall because makita nila nga, ay, maog yun ang babae nga ako ang gusto personality.
0: Kinapoy mga babae man sa good nga mo po yung effort.
1: Oo, diba? Oo, diba? Namang yun.
0: Diba, tibi?
1: Ako, kay kaniha, this is a personal take.
0: Wala ko na yung ikaw. Ha?
1: Wala, naingon na ko. Mag-share ko sa akong experience.
0: Oh, karuhon lang na po.
1: Dili, wala, ako klaruhon na po. Naman dito yung mga standards, no, nga, kani. Kaniya, seryoso niya. Kaniya ako dapat, kaniya akong gusto, kaniya akong gusto. May basta ang lalaki mo yung effort na yun, ma-appreciate ba ni mo? Si Griffin, kada example, name drop ka dala, bahala ka dala, bayuta ka, Griffin, alam ka natulog pa karun. Na sige yun siya effort, ganatod ko, yun na siya, yan na, nandiyo ko, di pag yung relationship. Muna, it took 5 months, yun.
0: Pero, so, wapa ka na-fall ato?
1: Wala, uy.
0: Pero na-fall na siya.
1: I don't know, base. Mas hindi mo siya gingon nga, nanguyab na gud siya.
0: Oh, mauna. Pero usually, man good, most of the time, if tinudan na, like, if you're really serious, di ba? Manguyab ka because you fell with the person.
1: Oh, the intention
0: pero,
1: ba?
0: Oh, pero if ang imong intention is walang guryo-guryo lang, jamming-jamming lang, manguyab.
1: Pero nauban yung lalaki.
0: Nauban, oh, mauna. No, nauban mga lalaki nga, manguyab kay, ay, boring akong life, ganagob na ako'y uyab.
1: Ay, tinuod ko, ayun na.
0: Dili, pwedeng ako'y uyab.
1: Oh,
0: di ba? Dapat.
1: Bakanti ko.
0: O bakante ko, dili pwedeng avail. Dapat queuing.
1: Dapat pwedeng pay ka firme. Dapat na-adjoy ko, anay, occupied yun.
0: Ganong avail man ko karon. Dapat queuing ko firme, dapat nakapila sila, ana ba?
1: Okay, di ba naman may uwan, ego ba? Ano? Ako mga worker na yung mga uyab, ano ako wala. Tagapotapok na mo, ako rin wala ka, only plus one. Nabi may uwan, ana ba? Kanang peer pressure po, ba? Na-adjoy mga uwan, ana, sad. Di ba? Kasagaran mga lalaki, uwan, ana, because ang ego nila as a man.
0: Yes, tinood.
1: Right? Nga kalamurag dapat na ako, because men love to flaunt and flex.
0: Yes, so tinood.
1: Diba? Una sila yung uyab, most of the time, they will flex it.
0: Oo.
1: Right? So kung wala ka giflex,
0: unsa man?
1: You have to ask, ano wala ko giflex? It's either kasi lain giwa na dapat i-flex.
0: Ay, rason ana, ati ba, nai-argument ana.
1: Unsa man?
0: Di man good na ako love language.
1: Pero kaso kayo mag-flex sa motor.
0: Uso ka, ayun na aron ka ng rason nga, di ako na, di wa na mga manay uso ng love language sa unang.
1: Diba? O love din mo ang tao. Whatever you do, you'll do.
0: Sabi
1: it
0: nga nila,
1: love.
0: Pag mahal mo, ipagsisigawan mo.
1: Shagit me. Pero mo na siya. Mo agree ko nga, ang mga babae, good. And then eventually, kanyang joke ko, naana joke ko ato nga, ako gini siya i-confront. Ako gini nga, sorry kaya, pero di pa joke ko, ready for relationship. It's not like what I'm looking for. But eventually, maka-appreciate mag-ugkasa. Yes. Sa kung ano sa effort and then makita gyud mo ang intention ba. Mo na ang mga babae dali ra na sila, dili sila dali ma-fall. Pero lang standards, pwede gyud kaya nila ma-put down ang walls.
0: Bisan pag miingko ang ganahan ko ang ako mauyab kay piloto.
1: Oh,
0: pero kay... aresa ko sa kuan.
1: Oh,
0: basta na sa airport, qualified na.
1: Di ba na mabaya? Gusto kong seaman. Ako lang sa inisiya ka ng tawag ka ni domestic lang sa mayungon na bitaw because truth be told, it is good to have standards, but don't let your standards be a kuan bitaw ka ng, ang sa tawagan, DJ, be the barrier ba? Nga, love na kayo na ko siya, pero sa unman ka ng, yes. Nothing wrong, ha? If you want among standards, go ahead, laban lang ka,
0: dira. May problema di, ha? Pero ayaw ninyo, pog nga inyong kaugalingon nga mahigugma because of standards.
1: Oh.
0: Let love be felt naturally. Diba, dilike ka
1: like
0: ng, pati man gudang natay standards, nga naman, if mawala na natong standards, di na nato love.
1: Yes.
0: Oh, what if panlitan, what if pananglitan, ang ganahan mo mauyab, abogado yun, ako, ah.
1: Oh, gusto ko.
0: Abogado yun, kung dili pwede. O niya karoon, nakauyab kag abogado. O niya karoon, kaya disbarman. O, so nga no, wala na. O, di ba? So, kinahanglan nga we will love because we will love that person because of love, not because of our standards.
1: With no conditions. Kaya, gusto na ko ka ng, kuan ka na ay car. Kaya, kaya naguba.
0: So, karoon, kaya naguba. Dili, wala naguba.
1: Wala naman gasolina.
0: Gibira sa bangko.
1: Gito ba?
0: Familiar, morag ako.
1: Ano
0: ba? Ako sa kinasawa na gibira pag sarado si BCBN.
1: Mabawi na na, oy, mabapuhon.
0: Salamat, RCB. Anyway, padayon.
1: Shout out. No, na siyang, it's good to have standards, no? Para na, makaset ka bang amon akong gusto. But, at the end of the day, don't let that standard stop you from really loving someone unconditionally.
0: Tinuod na. And in line with that, Ate Bay, no? In terms of, speaking of sa topic nga fall, no? Usually, the first person that falls in love, you know, it doesn't have to be the first person who does the first move. Kaya na may mga uban nga na in love na ko, pero syempre, dili ko ganahan mo first move. Kaya nga, no, ako'y babae. O, diba? So, pwede siya na ang babae daan ang na-in love na.
1: Yes.
0: Pwede po ang babae mismo ang na-love at first sight. Yan na muna, nagpaabot o waiting period na lang kanun sa amon niya siya mutuhik. Kaya usually, ang buhaton sa babae, magsabog og bugas para mutuhik ang manok.
1: Yes.
0: Panalitan, inisugat, itagag-tagag ang libro. Ay. Bakit kaya nangangamba?
1: Wala ka, magkatang-atak. Hala, akong crush, naglako. No? Sige, mudungag ko sa unahan.
0: Diba?
1: Magpalit sa tindahan. Mudungag palit sa tindahan.
0: Diba? Ayan na, ano. It can be that way. It doesn't mean nga mo yung unang ni first move.
1: Yes.
0: Sipod sa mga lalaki po, no? Dilibot pasabot nga sila yung ni first move. Dilibot pasabot nga abi kayo wa sila ni first move. Wala sila na in love. Yes. Di na yung banmanggod nga ka ng torpe.
1: Naagyod.
0: Wala ba yung mga torpe,
1: unsa man
0: kang Griffin ko no si Griffin lagi daw ang ni first move hato na kinukuha-kuha ako no
1: unsa man problema ninyo unsa man bayo talaga jud kay kasi upalan okay ako na lang gid pirme
0: ambot lang
1: pero siya na first move
0: diba okay. So mauna
1: but there's nothing wrong ha if ang babae ang mo
0: first
1: move
0: way problema
1: so brave of you to do that
0: pero kung first move na lang sa jud nimo silang tanan murag ang matong brave pa ba na?
1: More entries, more call, chance of winning.
0: Si Tony Morapol?
1: Di ba? Mapapaingon ano? Ayun pa pagdungan-dungan, uy.
0: Oh, di ba? But nonetheless, no, sama sa ngayon, kaya yung mga torpe. In love naman sila. They just can't say.
1: Di sila kung mag-uyab pa ng torpe?
0: Eh, usually, makauyab ang torpe, babae ang mo first move.
1: Mau ba?
0: Oo, nga ka nang maka-feel. Ina, may yung ma-feel.
1: But is it wrong, DJ Kimet, nga, ako ang pagto, if torpe ka, pero if ganahan siya ka sa tao, eventually, you will... Go come out of your comfort zone.
0: Actually, Ate Bay, kanang gitawag natong eventually you will come out of your comfort zone. It doesn't mean nga kanang imo jung buhaton ang ginabuhat sa mga lalaki nga ay mo manguyab uy pwede mismo. Diling ana. You will try. Then eventually man good. That's why you say mas ninot ang torpe because love comes out naturally.
1: Yes.
0: Diba nita no na magka-friends at may friends na mo maybe ma-feel na lang ninyo. Muna usually yung kining mga torpe magka-uyab sila without knowing nga uyab na sila.
1: Oh.
0: Wala na kanang uy miss pwede manguyab.
1: Kibaulaw pa sila
0: mamutan. Pa sila. Yung marag, feel lang nila unsa di ba I think there's something that's it di ba pero to tell you honestly mga ka-vibes wala yung joke niya torpe ba ako before okay kani adtong
1: grade pwede bang hindi tayo makakapaniwala
0: kani adtong grade 5 pa ko
1: grade 5 pa ka pag grade 6 mo isog na
0: ikas ko dili
1: pero torpe yun ka seryoso
0: pag siguro torpe ko mga high even second year high school na ako yung crush sa una kay bo siyang crush na ko siya pero never jud ko mo make og something you know what I did hili kay ko mo himog tula poomba
1: yun mo siya
0: gimuan I think na ako yung tula nga 100 plus stanzas for her yes ako gisunod ng clear book. Tapos even up until now my classmates from Manila.
1: Manila.
0: Sina Rica, silang si her name is Joyce. Mm. She works with an airline right now, kuan siya, flight stewardess. So kana makaremember gihapon sila atong kuan ako. Betor pa yun ko. No. Siguro ni na medyo na confident lang ko when I was probably college na. Mm. Oh, college na ko ingon nga. Kanang kay bona ko nga pwede mo ingon nga, "Hey miss, kana I like you." Pwede mo yab sa chat, sa text, yana, di ba? Pero kana to dili yun.
1: Pero kay confident ka since bata.
0: Napadyo ko yun, remember ni anak ko ati Bey nga nangay kong sorry sa babae ni anak ko. I'm sorry because I said I love you.
1: Grabe ka apologetic na bata. Oh,
0: di ba? So,
1: mo
0: na, no? But nonetheless, no, kung ma-fall na gani ka, you know, you take the risk.
1: Yes.
0: That's the reality, mga ka-vibes. That's why they call it falling in love. Sakitan ka, natural na fall ka.
1: Oh.
0: Diba? Ano na yun na mga ka-vibes. Anyway, it is now exactly 10:01. And one igong oras para sa programa ng Kalandraka. Salamat sa pag-uuban na mo. Karong
1: thank
0: adlaw
1: you so much.
0: Nga, Martes. By the way, congratulations to all of the medical technicians. Kamu take oath karong adlaw.
1: Congratulations!
0: Taking na sa akining hotel diha sa may SRP nga mahalun.
1: Ay, mauvo.
0: Yes,
1: bongo.
0: Na diha. Oo. Akong igagaw nga si Maria Crizel Alvarico will take her oath.
1: Congratulations!
0: No? And sa mga may i-greet na ako. Maura man na kayo gustong i-greet diha.
1: Wala na kayo gigi. Mamara na ako. Hello ni Jocelyn Balang. Ang sa itong live karon. Huwag ni Ate Lovely. Nga mutan ako. Kabaw ba ka sa Ate Lovely kay sister-in-law man ni Connie Griffin. Nasa siya sa UK. So, iyang time zone is different. Yeah, kaya ganaan kay siya ni mo lagi.
0: Mo ba?
1: So, dahil promise dahil tagamata niya dahil yung ginab first niya nga buhat dahil kay mag-rewind good sa ato ang kuhan.
0: Hi, Lovely.
1: Thank you so much, Ate Love.
0: I hope you have a lovely day today. And I hope that the weather is okay.
1: Okay.
0: And Great Britain.
1: And drink some water.
0: drink some water from a bottle. A bottle of water.
1: Thank you so much.
0: Alright. Salamat. Anyway, sa mga ka-vibes na itong anamino sa ilang mga panimalay, sa ilang mga radyo, I hope nga okay ramo diha. Enjoy the rest of the day, mga ka-vibes.
1: Stay safe. Rung
0: adlaw nga Martes, stay safe. Unya, no? Yesterday, dahil gisugda na ang atong bagong time slot ni Rico Mambo.
1: Yes! Yeah.
0: Ang programang Request 931, no? Isaka na sa alauna, mga ka-vibes.
1: Ang kuwan? Alas 4.
0: Anton, alas 4. Yeah. So, mauna, Rico Mambo, kauban si Emma Selfie. Ang tanang mga all-star cast niya.
1: Oo, yung mga crews and staff.
0: Kaya ako kayo na si Rico Mambo, musulod rin na entourage.
1: Dugi kay Basarat, ilang putahan, kailangan kayo manulun.
0: Oo, naitigbit dito sa iyang mga bag, sa iyang selfie, naitig-aswat sa iyang gown.
1: Naitig-dala sa ring light.
0: Oo, dala sa ring light. Kaya ako kayo na sila, all-star ka. So, salamat kayo. Anyway, mga ka-vibes, alas yung stress na patighog na may hangtod ugma na siya pohon. Kini si DJ Kimiat.
1: O, kini si Ate Bae.
0: Padayan lang sa pamaminaw, dili lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: Ang 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka-vibes, mauna ni. Bye-bye.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: May buntag mga ka-vibes itong oras sa LSG4 na ito mga anian ito mga lagunang balita ng mga taknaaalang sa itong FM Radio News Break. Padayon karon ang mga nasinating aftershocks. Kuman nga miigo ang 6.0 magnitude nga linog diha sa may San Julian Eastern Summer kagahapong adlawa. Matod pa sa FIVOLC sa pinakauwahing datos gayong alas 7:53 kabuntagon. Adunay lain pang mga aftershocks mga ka-vibes nga nasinati sama sa 3.0 magnitude nga linog. Adunay gilawmon nga 32 kilometros ang maong mga pagtayog. Kabahin gihapon kini sa mga aftershocks human sa kusog nga linog nga miigo kagahapon sa hapon diha sa may San Julian Eastern Summer. Kanin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasueta. At ayun yung mga ka-vibes ang lain panghugna sa itong FM Radio News Break. Unyang alas 11 sa Udto. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: Naniwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
1: Oras mga Kavibes, it is now 10:25.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: Soft songs, big feelings. On your favorite music radio, 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11.04 now. Ganyan itong mga nagunang balita o mga takna alang sa atong FM Radio News Break. Malaw mo na Malacanang mga ka-vibes, nga daghang mga estudyante ang makapahimo sa bagong programa sa gobyerno ubos sa BBM kung bawat barangay makikinabang program alang sa Commission on Higher Education. Sobra 200,000 ka mga estudyante ang gilaumang makapahimus sa maong scholarship ubos sa barawat barangay magikinabang program nga panguluhan mismo sa presidente. Matupan ni Presidente Bongbong Marcos Jr., kada barangay hatagan og 200,000 nga bahin. Ang bahin-bahinon sa duha kahabig, ang maong 200,000 pesos mamahimong budget alang sa matag estudyante sa kada barangay aron makatungha og kolehiyo ubos sa maong programa.

0: Mo rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio Newsbreak ni si Clark Pasuita. At ngayon yung mga ka-vibes ang lain pang hugna sa itong mga balita karong adlawa sa lain pang mga FM Radio Newsbreak sa unyang hapon, kauban na. Si Neda Esguerra o si Rico Mambo. Pero sa ngayon yung mga ka-vibes ang itong arangkada balita sa hapon. Ingon man na itong hook-up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Pusunod na ang programang Ka-Vibes, sad-sad sa udlo kauban si DJ Sprocket. Mayong udto mga Ka-Vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

oras 11.22 nasa kaotohan. Mayong oto, may pagpanioto, mayong pag-andam sa panioto. Oo! Mayong oto kanino tanahin. Kamu na minas inyong paborito ng estasyonan sa radio, ang 93.1 FM Radio Cebu Cavite. Manani! Welcome sa itong programa na usab. Karong adlaw nga Martes, pizza 5 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Ang programa kung di nagkadugay, nagalanog-lanog, nagpaka-paka, oo, nagpaka-paka, oo, ha, nagpaka-paka, yun. Naglagobo, nagboto-boto. Oo! Ang programa kong diin, makasayog yun ka. Makasayog ka. Programa ka vibes and sad sa onto with yours truly. Aha, solo mode. DJ Sprocket Gunato live on the mix and live on the microphone. Sakto na, lami kaayo. Kuyaw kayo. Mayong pagsipa sino mga radio niya mga kabans. Asa man mo na minaw karon, ipanabi ninyo diri sa moa. O i-text diri sa tong text line 0995-472-0802 akong usbon. 0995-472-0802. Onya, naka-live na punta karon.

Greetings o pa-shoutout. Oh, i-chat ninyo diha, i-comment ninyo diha, i-text ninyo diha. Shoutout sa mga taga-Basa Compostela, sa mga taga-Magpit, hello, mga taga-Negros.

Atong oras mga ka-vibes, alas 11.33 na sa kauntuhan. Maayong pagpaminaw, may pagbunal-bunal, may pagsipa mo diha sa inyong mga radio mga ka-vibes. Harvey Makalipay, maayong odtong kanimo diha. Shout out to Holy Fire. Oh, shout out. Maayong odtong. And also may utos manita na sa live sa itong Facebook page. Hello ninyo tanan mga ka-vibes. Good morning ni Alfredo Bilsi Jr. Sa tanan mga processor diyan sa mga clip. Clip sa mystery. Oh, good morning may uto. Onya, hello ninyo FB Benji Purka. Shout out sa mga taga-alang-alang barangay Hitoog Matalom Leyte. Mga karanzo boys, sige inom tuba. Oo, inupit. O niya, giparisan, baki, adubo. O, lapdos. Lubagi niyong radio niya, mga kabarga. Lubagi. O, bahala ko mga guba na inyong mga speaker niya. Ha? Jonaline Kabornay Bas, sabi, maayong buntag. Mayong unto sa akong favorite nga di. Naman. Pasatatasad ko sa akong mga sakop din. Always good nagatang sa imong pasadsad. Nga sila nga Riley Elijah Lasprelia, Jude Nicolay Lasprelia, Rika May Basabe, Ria Jane Kabornay, Renel Kabornay Basabe, Rangel Basabe, Tyler Uwayan, og sa tanang Basabe og Kabornay family, nagsalsad karong orasa dira sa puro kakawan kalahuan, Minglanilla. Siyempre, ayaw gin mo kalimot pag volume sa inyong radio diha, ha? Sayang kayong radio kundi yung volume man, ha? Shout out ERDV Real Estate. Good day for future. Ah, okay. Investment din eh. Onya, si Neil Vascones, may ngoto, ha? Dungan Lamion. Ano kami Dungan Lamion? Oo, Lamion Jod. O, lagi. Hindi na nga ilalis. Shout out kang Angela Ogayit dire sa Laguna. And also hello ni Jonaline. Asa naman to? Dire Charlotte Sinas Lumapas. Maayong odto kanimo. Maayong odto og DJ nga Lamion. Nagpakapaka na sad. Ang sad sa auto og naglagubo dire sa amuha ang 93.1 FM Radio Cebu. Shout out di Aiko sa amuang silingay na sige og pangawat dire og kamunggay. Sigur pangawat og kamunggay og alugbate. Diya sa may Joyland Upaw Mandawi City. O mao ba? Nakakita man ka dito kawat. Kuha to kuha. O niya, siyempre may pagpaminaw o pagtanaw sa live. Yan ni atuang certified ka-vibe, Sunny Calzada. Mayong ito DJ nga Lamion. Watching here at Hanjin Office, Capas Road, Tayod Consolacion. Shoutout ko sa taga Hanjin boys nila Nip Nilo, Sunny o Guban Pang. Namino karon gikan ni Piskal. Mayong ito ni mo niya, Piskal. Oh, may ngunto ka ni mo?

Wala ko ka food trip man. Oo, padong pa. Onya, hello sa Arby's Barbershop. Yes, my block 1, lot 1. Deka Homes, Mactan, 5. Oy! O, Deka Homes, 5 na. Yes, may Mactan. Mayong odd to ninyong tanan. Alright, onya na po ng uban pang shoutout. O, atangilan na ninyo mga kabibs. For the meantime, padayon pa itong mga lagubong, mga sunata, mga na mga kabibs. Kung hinay inyo ang volume, volume eh! DJ Sprocket, live with the mix and live on the microphone.

sa 11:47 na. O kamo na minaw lang gyapon sa programa ka vibe sad sa unto wa na ila nag solo. DJ Sprocket Gunato aka Nior ang certified. May pagpaminog, may pagbunaw sa inyong mga radio diyan mga kabay. Pani Odo na niya ka mo ha. Hello kabay, sperme na minaw ang Alindahaw family sa Barili sa Kian, Kian Alindahaw, Mantalaba o request kog song. Hawak ko ang brief. Oh, mana, na-play na ako. Tatat ni Jumel Alindahaw. Maayong oddog, may pagpaminaw. Asa naman to? Naminaw may karon rin sa may barangay Nom Nom Taya sa Negros Oriental. Greet na ako si Pising o si Siloy. Ang nag-greet si Bong. Abot niya tayo yung tayasan niya, Negros Oriental. Sir Virgil? Abot na sa Negros. Taya sa Negros Oriental. Oo. Mayong pagpaminaw. Og hi ko no sa iyang anak karon nga naminaw si Calvin Kirby. Asa ni ka Carmel or Camille og Ashanti Marie. I love you mga anak. Usa ko bana nga si Briner. Love you sweetheart from Tunghaan Minglanilla. Mayong odto sa tanan. And also shout out ko sa matindera sa Zian Store at bang sa City Hardware. Sa Kotkot Liluan, nila Mary Jane, Liza, Rita, Sion, gikan ni Piscal. O, muna din mga ka-vibes ha. Volumig na yung radio niya, ayaw ginyo yung ikwan, ayaw ginyo yung ilimit ang volume. Hello ni Mars, Pani. And hello ni Mesh. Shout out watching from Mandawi, Paknaan, Zone Ube. And also to GM Estrera. Shout out sa Mauro family. Okay, Estrera family, always naminaw ni mo perme. Lago buang radio. O asa man mo dapit naminaw? Asa mo dapit naminaw? And also ato na i-greet. Asa naman to ah? Oo, naglagubo ko ng radio niya. Oo, shout out sa akong mama, si Agnes Onduna na mina wilga ad ugulay. So, ganina raman eh. So, gikaon na nila ang gulay ron. And happy Mother's Day ko no, happy Mother's Day ko niya. Gika ni JC Onduna. Onya. Manok Bisaya ko no kay lami diya sa Tayasan Negros. Tinood ba? Tinood ba ka vibes bomb? Lami ko no manok Bisaya diha.

at among sakyan na, no? Mo na yung ganahan. Oo! Volume ganyan yung ayaw ka nga zero ambulance lang. Mayang odd niyo. Atong oras alas 11:52 na. O shout out DJ Sprocket sa mga Lopon sa Kampinokot. Tano, doon sa BEO. O sa Barangay Council sila Cons, Kuling, Mahon, Delsa, Romel o sa Tanan. Tamo na minaw lang gihapon sa 93.1 Favorite Music Radio, the newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu.

Atong oras mga ka-vibes alas 12:06 na sa kauntuhan. Welcome sa to'y kaduang oras, ikaduang hugna sa to ang programang ka-vibes sad sa udto. Kaoban ang yapon ninyo karon nag-solo o kinsamang ko, kaugbuko. DJ's Racket Go na to mga ka-vibes. AK in your wow lagyan. May pagtanaw sa live, may pagpaminaw ninyo to na diyan mga ka-vibes. Siyempre kung namin mga greetings o katumang naminaw diyan nga wala pa kasuway nga mag-retre, suway na mo. O ipadangat diri sa 0995-472-0802 ako, Osbon. 0995-472-0802.

Atong oras mga ka-vibes. Alas 12:20 na sa kauntuhon. Kamu na minan lang yapo sa programa ka-vibes. Sa unto. With yours truly, nag-inusara. Nagkitoy-kitoy sa mga tudlo sa kamot. Nagkitoy-kitoy sa simod. DJ Sprocket Gunato aka NUR. Live with the mix and live with the microphone. Mayungod to ni GR Casayas Vlog. Mayungod to Boss Lodi. Shout loud and clear kayo. Inyong programa dire sa Sibunga, Cebu, especially dire sa Barangay Cagay, Sibunga. Nagipalanog o gipasipa-sipa ang speaker sa mga Pedro's family. Thank you o gama ayo nga udto kaninyong tanan. Mayungod to pod niya shout out sa mga tindera diya sa Zian Store. Oo, onya mayong pagpaminaw sa taga CPRRT. Masari, FS Rap, Nilarango, Nip, Nilo, Sunny, Bajon, Norman, Vince, Dani, o uban pang malang mananap. Di ka ni Piskal. Mayong auto po sa mga taga Barangay Adela. Mga Gunato family niya, good morning. Mayong auto, mayong evening. O, may ngunto niyong tanan, may pagpaniod to. O, ako nga man, Papa Hermenegil Domido, Gunato, Mama Lolita, Lita Gunato. Tio Ibero, si Tia Ellen, may ngunto sa tanan, o sa mga taga na di ay karoon sa Gias Echery, na naminaw karoon nagsaulog, si Ate Anze Soliano, Lau, sayang adlaw na tawhan. O, yang adlaw na tawhan, ha? Happy, happy birthday, Ate Anze. Soliano Lau. May ngoto ni mo, Kuya Pongpong Lau. O sa diyan sa may Bruta Bay Cafe, Dodong Francis, may ngoto. Si Ati Connie, may ngoto Ati Connie. Shout out po sa mga taga na diyan karoon sa may Carbon Public Market, Dodong Bilin Meat Store sa Unit 1. Kika Vibes, Zumar, may ngoto. O si Naldo, o si Auring, diyan sa may Unit 2. Sa Carbon Public Market, sa stall number 94, Gina Dried Fish, Tabuan Public Market. And of course, si Bossing Jun Jun Hubay, sa Liyong Alang-Alang na nakaroon sa may impounding area sa Mandawi. May pagpaminaw ninyo tanan diyan, may pagtanaw sa live. O sa tanay na kaubanan ni mo si Bossing Jun Jun, sa mga kaubanan ni mo sa T Mandawi Traffic Enforcement Agency, mayong odto. Padayon, diyan pa nato naglogubo ang mga sunata mga kabans!

May pagpaminaw diyan ni DJ Half Screen, pre. May pagpaminaw ni mo, pre. DJ's Bracket, Happy Fiesta dire sa Giwanon Tabuelan 1617. Sana Rick John Pro Audio. Oh, gikan ni Lance Montibon.

0: las 12:57 na. Sa kauntuhan. Kamu na minalanggi hapon sa programa ka vibes san sa unto. Sa inyo ang paboritong estasyon sa radio 93.1 FM Radio Cebu ka vibes maunan Tao ba lagi hapon ang ubos ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan wanay lain. DJ Sprocket Gunato aka NUR. O na solo gidintang. DJ Sprocket live on the mix and live on the microphone. Maayong paghukas diya ni Victor. Garabi a puwerte kinong kijud-kijud sa sayaw diya, no? Nanggawa sa mga skipping. Wana siya'y marimit kuno ane kay... Oh, sorry, giligid-ligid. Namoko! What's up, ha? Sa taas. From CML. Hello ni Joshua Yong. Nilini Kabusa Sibios. Maayong odto. And maayong odto po. Shout out ni Dong. Diya sa may Mindanao. Dipolog City Municipality of Katipunan. Barangay Bulawan. Bulawan, alright. And hello ni Chini. Og mao na dyan ni mga ka-vibes, no? Magpatigog na dyan ko. Dagan kayong salamat sa inyo, ha? Pakiguban ka na ko. Sulod sa duha ka oras sa programang ka-vibes sad sa udto. Og ma na pod nga adlaw, ha? Oo, kita-kits. O, di day, sa mani, dungog-dungog taog ma. DJ Sprocket. Alas 4 hantod, alas 6, programang buntag na vibes. Og alas 11 hantod, alauna sa programang Ka-vibes, sad sa auto. So, lunes ni Santos sa Biyernes, ha? Oo. Huwag mauna dyan ni mga ka-vibes. At tangin ninyo ang masunod nga programa karong alauna. Ang FM Radio News Break. The Obain. Si DJ Rico Mambo. Huwag syempre ang programang Request 931. Para sa adunay mga gipang bit-bit niya nga bugat silang dughan. Or kalipay sa ilahang kasing-kasing, ha? O, musunod na ng mga ka-vibes. O, mauna dyan eh. This has been your DJ, DJ Sprocket Gunato, a.k.a. NUR. All again! At ito na ko mga ka-vibes. O, amping-amping mo tanan mga ka-vibes, ha? Amping-amping mo tanan kay Love Love. Muna kong tanan!
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu ka
1: vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu ka vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida! Tinhi sa programa kung diin, ikaw ang bida. Bida ka vibes! Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 ka vibes! Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes, Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
3: Paminawon ka.
5: Ako, ma-emotion ang tubo ko. Doon ko rin mo, matuwang ko rin mo. Oh, maura na ako, ikasulti. Sige.
3: Unungan ka.
5: Para ako lang katambak sa usang kaginikanan.
6: Usa akong asawa sa dyan, na mina, di nila.
7: Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa gabi. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Kavibes, mauna ni.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio

ma-improve ba sa ma-improve ba base sa feedback. Laing balita inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon, programang request 931 musunod na ini si Rico Mambo. Mayong hapon mga ka-vibes.

0: At oras mga kabayan sa laon na 19 na. Ay, bangon. Check. Ah, hindi. Okay, sige, sa mahinayan ni ma'am. Ang stinger, okay, sige, dara. Okay na, sir. Okay na sa ito mga kabayans, karong ng paminaw, kumusta man ang inyong kahaponon? Mayong nga pag-sikay-sikay, mayong nga pag-tikaw-tikaw sa tanan ng ito mga kabayans karon, ha? Okay. Okay, kanadaog na, di ba? Ala, ona, di sinuibi mga kabayans, so niya welcome ang tanan sa pag-usabi niya itong programang Request ni 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre, sa mga naniodto karon, labi naglit, nakaimu din nga naniodto. O apikin na kayo musa ka na ang kuan, yung pagpani, ha, sani, paniodto. O ka na, sipa na, kuha rin dito sa duso de, hiligag yung duso-duso niyong pre. Okay, na syempre ha, sa ito mga kabayab sa Ogya po, ang atong number 0995-472-0802. O, ang ngay po din yung hinumduman, ang atong FB page is 93.1 FM Radio Cebu. O niya, sa mga naminaw, pinagi sa itong app, ang FMR Philippines, mga kabayabs nga, pwedeng i-download sa ito ang mga Play Store din ha, no? Sa ito ang Android ng mga cellphone, mga kabayabs, okay? Okay, di na tamaglangan pa kay Apeke Gilagita sa oras perme. Ato ang ipailailan na ni Uncle Boy, Miss Eva o DJ Pamela. Mayong hapon ninyong tanan. Hapon na ginahari na ni gabi eh, ha? Hapon. Okay, kana Miss Eva. Hello!
1: Hello!
0: Hello! Hello!
1: Yes.
0: Hello!
1: Hello, Pilipinas! Hello! Hello, world!
0: Ay, kumusta mo din ha? Oh na, oh, DJ Pamela! Miss Eva?
1: Hi, DJ Pamela.
0: Masa mo ni mong kuwain? Wa ka init si Miss Eva?
1: Init yun kaayo. Nag-kuwain ko. Nag-sunscreen.
0: Ay, mo di ay. Ako gani, Miss Eva. Initan si kaayo ko sa ay. Kanam itong batiyon kagkaigang.
1: Ay, na. Ay, nag-sunblock ka?
0: Ah, wala. Kay black naman daan. Klarong sa block, oh, kay block na daan.
1: Okay.
0: Bitaw, anas na mga ka-vibes? Kumusta ang tanyanan? May mga nagpadangat sila mga koan din eh. Wapag ganit, nag-drama na nanitambag. Bitaw, nananhala. Sa ito mga ka-vibes, sa speakers, Uncle Boy, at okay, kuan, wakay mga ipadangat nila. Oh, niya mo, gihapon, at siyempre, oy, manginaot, magigihapon, tapirmi nga, ang atong mga ka-vibes, bitaw, na alang sa maayong nga kapiskay o galagsik panglawas, no? Labi na nining adlaw nga Martes, manginaot usab kita nga ang atong mga kabayabs na himong malamboon o malamposon ang ilaha usab nga adlaw nga Martes. Pero sige lang, hapon pa man, napamay gabi eh mga kabayabs, ning kamot lang yung hapon tano, kumusta mo nung munta na din? O niya, sa makausapan, nining atong programang Request 931 sa adlaw nga Martes, Miss Iba,
1: yes?
0: Ang atong sender, kinsa gani Miss Iba,
1: si Inday.
0: Inday, badiday.
1: Oh. Si Inday.
0: Naon sa man si Inday, nakaw-naon na man siya pabuhagay ining kasinatian niya, Miss Iba.
1: Kabahin na ni sa iyahang bahay na kuno nga, pwerte ka, tihik.
0: Tihik? Ano, daghanang maigo ini.
1: Yes.
0: Nanhala, naon siya. Biro na, dili, nabana ba'y nakapadain ni tihik-tihik, Miss Iba?
1: Na, pero biro, asawa to.
0: Asawa, ang
1: tihik. Oo.
0: Asawa ni
1: karon, tihik. Karon, bana na po.
0: Karon, iyan na siyang bana. Digin ka ning pagkatihik, biyas tao, dili ginimalikayan,
1: yes,
0: Miss Iba.
1: Yes, oo.
0: Labi na intawag na kay mga gusto nga palikon o niya mag-tipid yun ka ba? Muna mausay, matawag ka sa punitawahan na tihik ka sa doy. Huwag na itagay-tagay, di yun mudunggo.
1: Oo.
0: Di yun mudunggo.
1: Maghuwat ra o kuan.
0: Oo, mahubog na lang. Sige, ginuman yung kanaang way kuan. Way chip and chip and.
1: O niya, Uncle Boy, kanasang na ay pulutan.
0: Oh.
1: Mahurot ang pulutan. O niya, walay kuan. Walay ambag.
0: Walay ambag. Oo. Sige lang, muna igingon lagi nga. Diskarte ra lagi gihapon ang iba. Oh, anas la, diskarte hay ra man ni Uncle Boy. Importante diha, no? Importante din ha, mahubog ka. Oh, bahala na nadihagwa kay gasto. Bitaw, ay, DJ Rico Mambo.
2: Okay, o niya, muna, no? Sa ito ang mga kabayabs karoon din ha, nga siyempre, adlawan na magiroon, Miss Eva. At balikos magkaos, alauna, hantod ta sa alas 4. At ito na nipong himay-himay yun.
1: Yes.
2: Ang istorya sa ito ang senior. Ang ito ang shinder si Inday nga ma Inday. Sa Inday ba Diday ni Misiba?
1: Si Inday unya ang iyang
2: Inday
1: bana.
2: Inday gamay o Inday dako.
1: Dako na siya.
2: Ah, dako na.
1: Oo. Unya ang iyang bana si Dong Panot.
2: Dong Panot. Oy na, nauso man is Panot na not. Ha. Tapos kay radio not, tapos kay kay base dagi base na minaw kaniya aron no. Unsa mas panot Miss Eva?
1: Mga nindot siguro ni silag pangalan no. Nga gitago ra nila ba kay murag medyo wow.
2: Base ko ang nagtago lang sila sa lihim. Nanhala sige mga ka-vibes ha, pagkusgin yung mga radyo. Kay karong taon-taon, buplitag duha kaganta mo, balik ta, unya ato namin sugdan sa pagkaykay ang istorya sa to ang sinder nga si
1: Inday.
2: Panot o si Inday.
1: Yes.
2: Sa mabanag asawa, gihapon na sila sa iba. So muna no, sa to mga ka-vibes, sa to sa kumustahon, des Bohol, nga na sa Leyte, Negros, Oriental, Occidental. Sa mga taga-Negros na amping mo din na, kay naaraban to intay, abo din na Miss Eva nga looya ato mga tao din ha, intaon nga napuno sa abo eh, no? Tungod sa katuwa laging bulkang mayon
1: yes.
2: Man na nag-alboruto na po. O niya, sige, ganaan mo balik na karong taon-taon magkakabayos Miss Eva, Uncle Boy o DJ Pamela. O niya, muplay sa tagkanta. Dayon sa tuang pagbalik mga kabayos ang istorya kaagis gugma kinabuhi sa tuang sender nga si Inday o si Panot. O kung sa pagkaunsa at ang ininyo mga kabayos nga Paska, gigunotihika ning asawa ni Panot. Kani si Inday Paska yung tihika mga kabayos. Karong taon-taon ha, atong sugug, ato na ning sugdan ang ganiang pagkaykay, pagsikay-sikay o pag-angay-angay iniiha karong kaagis sa gugma o kaagis ginabuhi mga kabayos. Nining atong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabayos, muna ni

0: Quest 931.
1: 93.1. Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931
3: Request 931
4: Hey DJ, pwede ko share?
5: Magmingaw ang imong matag gabi. Bisag alone ka, sigurado nga di ka lonely. Kini ang Request 931.
6: Request 931.

0: Adong oras mga ka-vibes, alauna, try tayo kwantro na. Ito tayo pahilo na aron eh, labi na kilang sumangga, Miss Eva.
1: Yes.
0: Nagkailang sumangga, sandig-sandig ka, bugnaw kayong kuan ba, init yung panahon.
1: Oh. No? Ah, nindot. Ako ganahan ko magduyan-duyan.
0: Duyan ko gada.
1: Oh,
0: ano yung maputol?
1: Ay, itaod po eh.
0: Bitaw yun naroon, bitaw mga ka-vibes. Kana bitaw na ata sa kanang ilang mangga, no? O niya, kanang tulo ka puno ang mangga ng daghang kayong dahon, Miss Eva.
1: Nakay na.
0: Oh, o niya, kanang... Super. O niya, kanang maminaw ka ni mga background na Miss Eva. Nuha, ito paminaw. Mga ka-vibes, maminawa niyo, ha? No? Nindot yung gayo. Gaya pa siya. Bitaw na sa ito mga ka-vibes karon, lahi na po nga adlaw nga Martes naman, lahi na po kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Ang atong hatagan na po og pagtagad ning atong programang Request 931 mga ka-vibes. Sukad sa launa, hantod ta sa alas 4 sa gahapon nun, kaoban si Miss Eva, ang Goldboy, DJ Famela, og ako muna siya. Kinsa ka ko. Kamulay bahala niya.
1: Kinsa ka?
0: Sige niya, karong hapon na Miss Eva, ang ato ang sinder, maokinis si Kuan, kana ang saingan ini. Maugin si Inday. Bata pa ba niya si Inday?
1: Yes.
0: Si Inday, 27 anyos, Miss Eva, nga taga, kuan niya siya, Buljuon. Taga Buljuon din si Miss Inday.
1: Barili.
0: Barili din. Napin ako Buljuon. Sige.
1: Saan mo yun?
0: Okay, sige. Kanaang sa ito mga kabayams karong naminaw. O kung sa pagkaon sa nganong naabot sa punto ni si Inday, nga nakauna-una siya pabuhagay Miss Eva ba? Sa iya hapon din taon nga kanaang kasinatian ni iyahang gugma. At ito nining hatagan o pagdagan, andam na ka din ha?
1: Yes.
0: Again, sa ito ang mga kabayam sa mga naminaw, live na dito sa itong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu, o niya sa mga namati o nagtanaw sa itong FB page, on air na sa itong mga radio. Sa 93.1, dial sa itong mga radio. Ano lang siya? Again, ya, karon ito nining hatagan o pagdagan, Miss Eva, kanimang ulit si Inday, mga kabayam, mo niyahang kasinatian. Mga kabibes, mga DJ. Ilabi na sa mga kabibes ato nga muhatag og advice nako. Muhatag og bulawan ng pangunahuna nining akong kaagi sa gugma. Kasinatian sa kinabuhi. Ilabi na nining nabantog na kayong programa sa radio. Ang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Tawagan lang kong Inday, mga kabibes. 27 anyos o taga-Barili. Taga-Barili, Cebu. Ang akong bana nga si Panot, perti gyud yang tihika. Bisan gani toothpaste, pigaon gyud yang taman sa ginhawa. Iyag yung tilokon o pwede gisiyon gyud niya ang kanaang sudlanan. Kaya haron gyud kuno nga matilok gyud pag-ayo. Astang shampoo, butangan pa niyag tubig para kuno mo daghan o magamit pag yun. O doon ay usa kahapon yan na mga kabayab samtang wala si Panot na iniabot nga rider. O pong pa sa rider nga, ma'am, parcel o, parcel nga to ni Bus Panot. O nakapaid na kuno pinagi sa GCAS, bayad na di ayang maunga parcel. Natingala ko kay wala man mananghid si Panot nga naade si Gipalit. O pagtanaw na ko sa parcel mga kabibes, pertig yung gamaya tungod kay na curious ko. O kay lagi asawa man ko, akong giablihan. Giablihan ako ang parcel o dito na tingala ko kay pertig na kong mura kong nabaguhan ba? Nakurat ko mga kabibes, mga DJ. Sa sulod sa maunga parcel tungod kay usa ka pulang lace nga underwear. Kana bitaw nga pertig yung gamaya. Murag pisi na lang ang tabon mga kabibes. Ang nakapait pa kay ang size kay small. O niya mga kabibes, mga DJ. Ang akong size sukad pa sa una. Sukad pa sa kong pagkadalaga, extra large na gyud ko, kung XL ba? O niya, kung ako'y musul o ba ni murag, higupon siguro sa kuang sampot. Kay dili baya ko small. Kaysa akong gikaingon, XL baya ko mga kabibes. Ang pangutana nag-uron, kinsa kahani o para asa kahani mga DJ. Agong gipangutana ang akong bana, ni deny man siya. Og poong pa niya, unsaon man ako ni. Mga poong pa niya nga, dili ko na siya mo ay nagpalit ato. Mga kabayabs, mga DJ, unsaon man ako ni. Unsaon man ako ni nga nagduda naman ko sa iyang katihik. Sa iyang katihik, nakahuna-huna pa siya og palit og ingon ato. Maunang dako kayo karon akong problema. Og para asa tong maong tibak para ako agato mga kabayabs. Og ngano nagpalit man siya ato. Og manginaot ko nga inyo kong mahatagan og duwa. Nining akong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi karong hapon na.

0: Day, Inday. Inday, kana ang sa magawi, kana ang alis sabi, kana ang
1: lakaw ko diri.
0: Lakaw ko trabaho, dali ko galigo eh. Undi ang kana ang saman kana ikaw, di pa ka mo saman mo una ka galigo, ako'y una kay dali ra ba ko.
1: Ikaw na lang siguro una.
0: Sige, ako na lang bi kay kanila gi in taon trabaho na ko dinalian. Bibibi.
1: Ay kana wala na biya shampoo. Nya gamay na lang siguro gyud gaayo to. Palitan sa tika.
0: What is your buna diay?
1: Wala na, unya ang toothpaste pod.
0: Sige lang, ay kabalaga na. Napa man kayo madaginot, matiti ba? Napa man kayo matiti yun? Wala gini matiti diay?
1: Wala na siguro, kaya wala na ganit na ko gigamit. Kaya nakaingon, kumupalit ko ka
0: ron. Ay, nalang, problema man ka. Ako rin ang diskartian. Ang kanang kuan, toothpaste nga, wala maganisun. Ako lang ang gisiyon, ako lang natilokon yun.
1: Ha?
0: Ako gintitiyon, ang kanama na yung mga ngilit-ngilit. Hindi ba na makuha tanan?
1: Eh, unya.
0: Piit ba yung nagsudlanan?
1: Unya ako, unsa may akong gamiton? Kung imo ka nilang titiyon niya.
0: Ah, tutungaon. Bindan na giyapon tika. Napamanggol, ako pikas kilid, ikaw pikas kilid. Kanang mga nangasalingit ba? Namanggunagol.
1: Unya, ang shampoo.
0: Ganang shampoo, day. Sige lang ka na ang, ako lang ang ihumul stubig. Ako lang akong gisiyon niya, akong ihumul stubig. Buwa man na, kumot-kumoton ba? Maurago na itong ikuan ko kay Paskang mahala na ros pamalitunon. Mahal kayong gasolina, day. Niya. Magsige pa ta gasto, palit. May pa nga, kana na lang. Ato na lang gunang kung anon ka na ang tagidion ba? Ato lang tagidion taon.
1: Ay, ni mo pa not. Nahala, ikaw ni bahala. Di ha, sige, kaligo na.
0: Sige, muna ko kaligo na.
1: Oo, sige.
0: Og mao ni mga kabahibs nga permero pa lang yun. Kabantay ko sa guambana nga Paska yung tihika. Gisiyon ginya ko ng shampoo, ihumol ang lestubig, aron mo ibubo kay mubuwa pa mana. Og niya mga kabahibs, sunod adlaw niya na nahibuong ko kay maulag ito. Nga nung doon na niabot sa amuang balay nga rider kay naghatod ko sa parcel. Og mao ni nga akong gikahibol ngan sa guambana kay tihik biag yung kay siya. Og mao niya pa nga panghitabo mga kabahibs.
2: Ayo day. Yo.
1: Kinsa marong gamay ng tao?
2: Eh, may hapon.
1: Oh, yo. What's up? Oh.
2: Ikaw.
1: Kinsa na?
2: Ikaw sa wapanot day.
1: Oh, ako. Ngano man di ay unta?
2: Oh, rider ko ba? Rider.
1: Oh, rider lagi.
2: Anong parcel ba? Parcel.
1: Oh, klaro man.
2: Klaro di ay. Now, kung ano ba? Naman sa'y order ko day. Si panot. Imong banas panot di ay.
1: Ha? Order?
2: Oo, oh, nag-order man bana. May ganyan bana ni mong day. Kumuha mo order na. Sweto po day siya. Sweto po day siya order day. No? Ano ito maglangang story
1: ay? Sige, kanang... Oh. Pila man na. Kaya akong bayaran.
2: Ah, don't worry. Kay paid na. Oh,
1: ha? Bayad na?
2: Bayad ni day. Ay, wala na. Oh, kuha na lang. Oh, mahatag kag tip. Pwede, pero oh, basta bayad na eh. Manigod. Oh, pag-deliver na lang
1: ini. Sige, kanang ambi na lang na, be.
2: Oh, day. Niya, ay, kana ang gamay man ni day.
1: Usa mo gani.
2: Usar ni kapudyot. Usa kay palit mong bana.
1: Ang gamay man kaayon ni. Unsa ka ni.
2: Usa kay palit mong bana day. Uka kahibaw
1: di ani. Wala siya ko kahibaw.
2: Oo, day.
1: Ikaw may nag-deliver ani. So, kahibaw siguro ko.
2: Ah, wala. Usa ko natanaw. Sige lang pohon. Balik ko dari. Ako ablihan daan. Arong kahibaw ko. Ano na?
1: Oh, sige kuya.
2: Sige. Atos ko day.
1: Oh, sige. Salamat. Hala, unsa ka nino? Gamay rin kaayo. Nya, homework man. Ako ha kanyang ablihan. Bahala to si Panot, oy. Ako aning ablihan. Hala, unsa man eh? Ganong gamay man kaayo niya. Ang atubangan kay butterfly, nga nipis kaayo niya. Ang saluyo kay murarag kuan sa pisi. Ganong nag-order man siya aning tibak niya. Ang size kay small. Para kinsa ka ni nga extra large man ko. Dakuon yun ba ako unya kung ako'y masalob ani mo rag higupo na yun sa akong sampot. Naunsa man ni si Panutoy? Ako ang kaning ipangutana niya bi, nig-abot niya gikan sa duty. Bantay lang yun si Panot na ko ron.
0: O mao to mga kabahibs nga, pertingin akong katingala. Pertingin kahibungan ako kay sa katihik sa ko ang bana na nakabuhat pa siya order o gawas pa. Katong yun yung gi-order nga kanang gitawag lagi nilag daghan nagtibak. Unya, naaparabagi libangbang stubangan. Unya ang loyo kanang murarag liston sa kuan ba? Murag kuan sa ring bitaw? Nang niche ring? Paskag yung gamaya, pritigin akong hibunga. Tunga, wag magdodoha, pag-abuti kanot. Panot diay, ako gida yung gigubhan. Okay kung ano yung mga panghitabo, mga kabibes.
1: Hoy, Panot! Hoy! Hoy, Marika! Dali, dali!
0: Day. Oh, wasurong, day, wasurong.
1: Wasurong ng dagway mo.
0: Wasurong, muramang kag nabugha o nabughat. Muramang kag na ang, muramang init mong kuan ba, hid.
1: Siyempre, kinsa may di maglagot.
0: Oh,
1: na... Tihik kay kastanan, asta shampoo, toothpaste,
0: kinsay
1: mga kuan diri. Oh, pero nganong nag-order ka aning gamay nga panapton?
0: Sa may order na
1: kani, oh, kani, tanawa ra gud ni?
0: Oo, sa kano.
1: Oh, kana.
0: Oh,
1: kinsa may na?
0: Sa mni.
1: Oh, tanawag maayog, unsa na?
0: Gamaya gud panapton na dahi.
1: Ayaw, sige, kuan niya, paguri-guriyo. Ayaw ko guriyo-guriyohi. Oh, kinsa man ni? Nga small man ang size ani. Unya gibayra na po nimo sa GCash pagyod.
0: Indot ro ba po dai na daw. Pero apan
1: ikay masulob ana.
0: Murag liston sapatos na
1: nasmo yo dai. Ikaw ba masulob ana?
0: Atubangan alibangbang ni buslot-buslot pag inindot gigita.
1: Sus ayo lagi ko kuan ko ana panot. Kinsa ni?
0: Wa ko baw na dai.
1: Say wa ka kibaw nga ikaw may nag order ana. Gihatod mi na diri.
0: Ah, ba si wrong scent. Oy, bar si wrong scent na.
1: Wala wrong scent, wrong scent. Oy, sa parcel. Unsa yung wrong scent?
0: Ani ba, basig na sayo plan pangan ba kay daghan mag ako ra bagol panot ining itong lugar nga daghan.
1: Oh, syempre, ikaw ra gyud. Say upaw.
0: Oh, panot ba pano. Basa kay wa ko mag-order. Nagtaw mag usa man na ko taw.
1: Imposible ka ayo panot.
0: Okay, ko nagwa kay panti gani dire. Okay.
1: Dili lagi. Imposible ka ayo gini mo ha kay mao ni nakapangalan, imo jong pangalan.
0: Na, wagi ko kay bawon na day, wagi ko mag-order-order. Di magi ko kamaon ng tuplok-tuplok na yung silipon ni Hana. Ha? Kisa magkain nag-order.
1: Uy niya, tanaw na ako imong GCash, B. Kaya na may transaction, Ana.
0: Unsa ako. Og, bawon ni mga kabibes. Pero tingin na mong lalis ang panot. Diigin siya mo angkon nga siya mo ay nag-order. Mga kabibes,

0: Ado, mga, ah, mga...
1: Ikaw lagi yung DIY na Uncle Boy.
0: Muna, kabantay ka na mo, anak sila, anak, ka-eskwila man tagpalis. Pasabot, anak siya, ang kahulugan na niya, Miss Eva, hapunon.
1: Hapunon? Muna siya, palis. Kanaan
0: bitaw mo, anak sila nga, klase mamerong palis.
1: Muna
0: sila, klase mamerong... Muna siya, mga hapunon, nga mga wording na siya kani Andos, mga...
1: Di mo nagikan?
0: Sa itong mga katigulangan siguro.
1: Katigulangan?
0: Masila magayon nakahibaw o why not nga,
1: abi na kog diha ni mugikan kay member magas katigulangan.
0: Oh, di eh, unsa may katipunero? Bitaw oi, ano sa ato mga kabayabs ka ni Inday? Oh, unsa man na? Unsa man na pis ba?
1: Alas 2 na.
0: Ah, nga, kung sim ka ganaan na diha sulti largo. Oh, abin ko kung sa pis ni mo.
1: Peace be with peace you, Uncle Misa.
0: Mo. Oh, buong ta sam ni Misa na kay pis man. Ah, sige, alas 2 na diha.
1: Mm-mm, yes. Ah,
2: okay, aniya, sa itong mga kabayabs karon abli ang atong numero sa gihapon ang 0995-472-0802. Pwede mo nga mo text, di mo tawag mga kabayabs sa aniya. Sa di pa di ay mga kabayabs, mag-consult na Miss Eva ka na ang singan ini. Mag-commercial break o sa ta balik na karong tagdaon Miss Eva.
1: Mm-hmm.
2: Atong oras mga kabayabs, alas dos, sa mani?
1: On top.
2: Alas dos on top na di ay, okay?
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon mga kabayabs, ani ana ang nag-unang balita garong mga orasa. Sinado giduso ang proteksyon sa konsumidor tali sa pagsaga sa kuryente o presyo sa lana.

0: ang konsumidor og dili lang ang ginansya sa mga dagkong kumpanya ang gi-prioridad. Gilauman nga ang paggilauman nga ipatawag sa Senado ang Department of Energy kon DOE o mga kumpanya sa lana sa umaabot ng mga adlaw para klarohon ang pricing mechanism o mga lakang para mupagaan sa palasanon sa publiko. Laing balita inyong mapaminawan karong alas 3 hapon, samtang padayon ta sa programang Request 931, kini Sir Rico Mambo, may hapon, ka-vibes.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Request 931.
3: Request 931.
4: Hi DJ, where the ghost hair?
5: Magmingaw ang imong matag gabii. Bisag alone ka, sigurado nga di ka lonely. Kini ang Request 931.
6: Request 931.

0: Elas dos, size na mga kabayams, Miss Eva.
1: Yes.
0: Uncle Boy, DJ Pamela.
2: Hi, sa mga kabayams. Bita. Ay, naon sa ito sa ikuan, Miss Eva. Siguro, ang yalang, basig, may pag-angkono na lang ni Pinot pa ng lit. O, unsa ba na, bakay, yung mas, ayang gidadahan, basig na ay checks lain.
1: Oo. Kaya kini jud pa mas masayop ang hunahuna sa mga babay.
2: Kaya na, nga basig nag-ana siya nga, oy basig na ay laing binuhat nga gihigugma nga kung kuan, akong hinigugma nga si Pinot.
1: Og ako si Pinot, muingon na lang ko nga para imuha may na nasayop lang jud ang size.
0: Oh, iyan lang ang kuno na siya nga, oy ako maggamay-gamay dai dako din nagmay-ray ko ah. Bitaw oy pero mo na no kana ang luoy pud makuan sa asawa oy.
1: Magduda gyud.
0: Oh, di malikayan. Bisa naman gorog ka mo din na mga kabayabs nga. Inyong bana, tihik.
1: Oh,
0: naibaluan ninyo nga. Ultimo ganit shampoo. Di ganit mo palit. O niya, mahibuong lang ka. Nganong nga
1: parcel. Nigasto sa tibak.
0: Oh, nganong nga parcel. Pila ka buok tibak, Miss Iba? O sara ka buok pagyod? O pila man ka buok di ay tibaka di ay?
1: Basig ko ay na tulo. Kay tulo. Kasagaran, maumid yun na. Tulo.
0: Oh, kanaan naman na siya. 100 for 3.
1: Kabarato na food.
0: Usag,
1: ang mga tibak, mahal man na.
0: Adi, kanang tibak. Ang ay brato na, Miss Iba. Kay kuan man, pilara may suko. Kuan na na ba kanang haom pa?
1: Dili yun.
0: Liston raman na.
1: Basta kay, sa ako ni Ibao, ay mahal ang tibak.
0: Depende siguro.
1: Okay, mauman na isulob nga ma-emphasize ang imong sampot.
0: Ah, mauna na.
1: Mauna siya nga. Para, mula graduate ba nga dako?
0: Ah.
1: Oo.
0: Ang pala itago di ay. Mauna na yung mga teknik di ay. Sumuna.
1: Oo, mauna siya.
0: Basin yung sawa ay yung bana. Spanot, basig nakahuna-huna ba nga ako kaning palakrahan ako asawa, babe?
1: Lakra naman daan, kay XL ba iyang size?
0: Oo, oh, tambukon siya. Na, pero mauna, ang iyan laging gikawanan ini, naon siya magkani?
1: Para kinsak ha ito.
0: Para asa magkani, para kuagin ni ka ha? Or basin doon na nilaing kani ang gikawanan ako.
1: Maudoy giligalo.
0: Oo, basig na na siya ilaing mga planos kinabuhi. Unsa ka? Pero
1: lain po kayo kapanot to.
0: Oo, pero, di, basin, wala kay ba? Basin, ganaan panot siya.
1: Oo, nga siya. Pero,
0: iya man siguro na makuha niya po ng kanabitang mamatikdan ba? Ingno na itong po nga mabatsyagan niya ba unsa ka ni kumbana na ba ni mura o kanang secret image?
1: Grabe sa image.
0: Oh, naba ka ni secret na secret affair, ano?
1: Pero, na.
0: Tanaw niya wala, labi nagpanot kay ay, wa siguro na ay, basing nasayop.
1: Basing iyaharag
0: yun. Kanin parcel, di ba ni pwedeng masayop mas iba? Masayop, masig pwede, siguro basing nagkatakdo ba nga parihag? Lugar,
1: dili point kay ang pagbayad.
0: Oh, ano mo di ay?
1: Oo,
0: pagbayad.
1: Pero imposible kay ang lugar mauman dito man jud door to door.
0: Mo gani ba basig na asay mo na iyang tanawon basig sa ilang lugar, sa ilang silingan ay parihangan og apledo ni panot no niya.
1: Pero
0: tagsar kay na may tabo, no.
1: Kanang imposible gyud.
0: Oh, so mo na may ana Miss Iba, iyan na lang pangutan on.
1: Oo, iyan naman gipangutan na. Pero
0: so not some ni not. Ana. Para ako gini not, para ako gini or para sa lain ani.
1: Sakto to yung giingon nga tanawon niya dito sa transaction.
0: Niya.
1: Kay dito man na mahibaw-an.
0: Oh, kung naay gibayad.
1: Kay na.
0: Si Pinot.
1: Unya dili man na dili man na ma-delete.
0: Di ma-delete ni na. Oh, sumuna angay ana adton lang gina murag klaro-klaro nga ebidensya.
1: Mao na.
0: Adto na lang yun sa yahang GCash
1: na. Tanawon niya.
0: Transaction. Sige. Onya sa to mga kabayabs ha, nga itong number is 0995-472-0802. Onya sa mga naminaw karon pinaagi sa to ang mga radyo, wa ang atong live day, no?
1: Oo.
0: Tungod kayo na wa ang internet po. Sige lang. Kana ang text na lang mo.
1: Yes, text o tawa.
0: Ipadangat din rin sa ito, awesome nga FB page. Ako ay sa Uncle Boy. Onya, sa kang imuha, Miss Iba, Ibarsad.
1: Inday Eva.
0: Inday Iba. anak, sige. Anya, DJ Pamela.
2: Muna, kuhain lang. Yan na lang ginoog pananglitan, Miss Eva. Ang sa kanyang reaksyon, nung panako, ang akong nauna-una ba? Pananglitan, o muingon siyang, muingon si Panot, kana ang para ko ana kana pero nilimod na manggus pa no
1: ni deny na mao na nga hugaw ang iyang huna-huna para kinsa ka to
2: kay na so may na og kana ang si Pinot og wagid siya pud pananglitan mo usap na Miss Eva yan tanawon kamo ba mo order si Pinot ay na nga kamo ba siya mo tuplok ay pong pala gid ko na siya kamo
1: basi nang iyahang na ang iyahang babay ang ni order tapos siya ra ni bayad pwede man pud
2: mao na pero yan nauna na, unsa man nakalugar ba si Panot nga mangita pagla, unsa may kuan di
1: ani trabaho siguro basin kauban ni nagtrabaho.
2: Ana din na.
1: Oo, napoy mga ingon ana.
2: Moy na, samoy na iyan ang iyang ginang murag sa ba panid an ka niya. Ana makaingon ta panid ilang sa iday ana. Kanang og kuan bagyo na bagyo kana abitaw ang kapasidad.
1: Mao ni man DJ Pamela kato ganing nag-viral nga mao din
2: sige. Nag-viral?
1: Mao ni nang sige overtime kana adi kay ka love team. Mao na siya.
2: Samoy na, mo na iya karong panid an. Unsa kani? Unsa pa unsa may mga rasones ka ani? Panangitan og siya maoy kana ang nag-asingan ini nag-order para o para sa ko nganong nabaguhan siya siguro
1: ay small man
2: di basta nasayop lang Miss Eva ay na pwede man na masayop ang tao
1: mao ganito ang nakadiferensya ni Panot kay ni deny naman siya nga dili iya ha
2: mao
1: sumay
2: na kay na ang sa mga bahay na din na nga nag-order order masakpan ng ang kunan lang para imuha na gi-surprise ka talang ka
1: ay na pero
2: og nasayop ing na nga ana man na di man

0: kada gasto kay gasto
1: yun. Librehan.
0: Libre yun kay libre. Kaya na ang mga barkada, na ang imuhang mga higala. O niya, inigmaniman, inigkaugma, oy, wala man na yung kwarta. O niya, manghuwam na lang siya.
1: Oo, manghuwam para pamilite. Huwam
0: na
1: lang sa trabaho.
0: Wala naman tayo ni kwarta. Harap naman taon, bitaw. Ingon ana, bit. Sa ito mga kabayab siya tao, sa ito bitaw ni pun nga, labi na sa kuang makinom doon po kumis iba, sa kuang lola, bisag na magpakawa, gito. Kay kanila ging tipid-tipid ba? O kanang pagkatihik yun sa tao. Pero muna, dilisan maayo nga pasobraan siya. Nga, ultimo na lang po ng shampoo, Miss Iba, pungon, ihumol na lang sa kabo. Ihumol sa tubig.
1: Anabi tayo ingon, ana, no? Grabe jud kayo magdaginot ba?
0: Grabe jud.
1: Nakasuway mong kuha na nga, ang shampoo, gibutangan akong tubig, kanya, mubuwa pa man.
0: Mubuwa, maugin na, ang ingon. Pero dili man po na kay, dili man po nga ingon sa kuan pag inarte, Miss Iba. Nga kanausahay, ninlot sa na makatry sa kag-ingon ana nga sistema. Kaya nga naman, mura sa kag-makat-on ba nga kanaang kuan ba? Inana, samaan, di kay ang uban mangkod, kaskas lang po kayo nga. Bisag tong napagani, tunga pa gani ng shampoo, uban, ilabay na Miss Iba. Kaya murag nag-abusar na lang po nga naapirme. Na ay duha ka putos pa nga shampoo na rin gibutang si mama o si papa. So muna, nindot sa na nga kanalabinag mga bata, nindot na sa mga training sa mga bata nga.
1: Nga magdaginot.
0: Magdaginot. Kaya aron inig, managko na sila, sila na'y manginabuhi pohon. Dili sila kay ka na paturagas lang gasto.
1: Spoiled.
0: Spoiled. Labi na karong panahon na nga paskang mahala na gud sa mga galastuan, Miss Iba. Nindot na siya. Pero muna, og mag-isgot ang katihik, Miss Iba, siguro sa tao raman po siguro gina. Nga kanabitang kamao ka magunahuna ba nga, oy kapuya rabag panarbaho. Oy, niya, sige lang ako direng gasto kay gasto lang ko. Ano ba? Ang uban sa dana, mura mag-isla kauna-una nga kapoy ang pagpanarbaho.
1: Yes.
0: Kay basag labi na nanang barkada, nanang inom, unsa pa din ha. Murag mo, kuan sila ba? Habi, harus-harus na lang ba? Murag mugara sila ba? Habi, kuan gita? Gasto kita ni manhiman dahil wala na apiki na sa budget. Looy na kayo taon. Sige, onya baliko na to. Ang atong numero is 0995-472-0802. Sa mga namati karon, pwede gin mo din nga muhatag sa inyong mga bulawan ng panghuna-huna usab, no? Pwede mo nga mupadangat sa inyong mga kanibitong sa mga inyuhang masulti sa atong sender nga si Inday, no? Nga iyang banas panot. Para asa sa gutano, Miss Iba? Ako sa iyong murag na analisar ba? Sa tantong, para asa man itong anong nagpalit mas panot at sa may iyaha itong gamitan at Miss Iba.
1: Maunay man, ni.
0: Iyang asawa.
1: Basin iyang ihatag lagi sa other lain. Woman.
0: Basin na agad siya ilain. So muna kay, makaanabit at o guwapay si kini ang panot, bisan o garid gawas na aning katihik Miss Iba. Mag-ingon tampo nga, unsa man dahi imong asawa, nagsige dahi sulob-sulob ba nang kay makakita magika. Labi nang magdood mo sa mga asawa. Makakita agad siguro ka nga, akong asawa, hiligid aning mga tibak.
1: Akong ordiran.
0: Ako kaning palitan siyang tibak, be.
1: Yung ay naon tatong.
0: Tanaw ni mo, tanaw siyang asawa nga, wagid siya, kanag yung kuanayahan paliton, kanang dagko yung bahag mas iba.
1: Kanang putos yun ang lawas. Hangtod sa kanang highways.
0: Abot sa kutukuto mas iba. Nga nung nagpalit mo si ato, para saan man to?
1: Oo, nga makapainuhot man to.
0: Para asa man to? Unsa may tumong ni kuan na to, siya nga ni panot, no?
1: Oo.
0: Unsa ba, napulaan siya siyang asawa nga ang sulob highways? Unsa
1: highways. Highways.
0: Highway ba na? Kanang abot highways. Sa kutukuto. Basing ano siya, puula sa tanaw sa asawa, wagit kasuwayan ng kuan doon. Kanang gitawag nilang tibak-tibak. Basing ano siya. Ako kaning ordiran akong asawag tibak, be.
1: Onya ang nakadag problema kay maulang ito. Small man ang size.
0: Mauna. Pero naro ba po yung mga bana na Miss Iba nga ganahan saan sila magtanaw silang asawa nga murag ka ng artista kuno magtibak-tibak.
1: Kaya na.
0: Nas lang. Nindot sabi at tanaw na yun.
1: Asa man dahil nindot ang cool boy ang wala gyud o na ay isulob.
0: Murag nindot siguro na, oy. Unsa man dai ba?
1: Kanang ingon ana, kung ikay ba na, asam juday nindot kanang naisulob nga tibak o wala na lang gyud?
0: Depende, ug unsang ko ana kayo manglakaw nindot naisulob pero aniras balay ha, pakuan lang pahungaw lang ha. Pwede ra siguro na pa, kuan lang na daday. Pangin nila na dai. Bitaw no na lang pastilan. Pero muna ay lang kayo si Panot basig kuan ra po kay siya ba nga iyang asawa basig ka na ang advance na po kay siya magunahon na ba nga

0: Ah, nanagin nila eh, nanagin ni kuan akong bana.
1: Pero maulag ina, kadudahan man good.
0: Dudahan.
1: Kay kung iya pa itong giangkon nga, oh, para imuha na day. O niya, ay, nasayop day ang size. Ay,
0: oh, na. Murag kuan na lang. Unta, kana ang yan lang gidawat.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pero, unsa ka no, maulag ina yung pangutana kayo. Nindot lang ito nga kuan. Kanabit ang maistorya na to.
1: Kay, naman yung ubayin, Uncle Boy, nga kanang ganahan yung musulubong mga ingon ana. Kay sa ako
0: hayay,
1: lang,
0: hayay.
1: Kay sa ako nang giingon.
0: Usar kawaslik ko no.
1: Ay, dilisad kay sa hayahay lang. Maka-emphasize siya sa imuhang sampot.
0: Unsa may emphasize.
1: Kaya nang maklaro dyan ba ang tibugol?
0: Tibugol.
1: Nga wala gani, like, wala gani ka ng lakra sa underwear.
0: Kanang
1: murag yung kuan ba? Kanang inana na joint. Niya mauyog-uyog.
0: Oo, niya. Kanang ang uban na kanang suluban pag leggings. Kanang leggings nga.
1: Huh?
0: Kuan naging mura
1: naging. Kanang nabot mo kag leggings?
0: Hindi, mama na. Para maklaro yung kunog maimus iba, labi na kanang mag-jogging-jogging mga kababayan anak man na sila yun.
1: Kung mag-
0: mag-jogging.
1: Kung mag-legging sila, pwede na sila mag-sulubog. Leggings. Bibak.
0: Oo, niya. Sus, kanang yung kuan gikuno. Haom, gikuno kaingad to sila tawang bibingka. Supaita. nahalais katawa bitaw taan ni Miss Eva pero mao lagi na mo naman aroy kuan god bisag mao na kabantay ba ambot tinuod ba tong istorya ha Miss Eva nga na kunoy hindi baka tuburit-burit lang po daan sila nga mga kuan daw mga naimurag sige naimurag bagong kuan ang LTO Miss Eva nga
1: kanaan
0: kuan kanaang kato mga mag-jogging, dili na pasulubon o kanang-kuan ka delikado, madasmag ang mga driver.
1: Okay.
0: Imbis mag-focus sa dahan ang mga driver,
1: magsige maglantaw
0: ng toskuan. Kanang burot ko no kayo. Kuan ni na lang bi, kanang mga mag-jogging bi, kuan bi. Dili ko na mo magsulob kay inana mga burot kayo. Kay, delikado mo sa disgrasya sa mga driver, anak, paita po na na. Pero mao lagi na sa tao, maguna.
1: Oo.
0: Nara lagi na sa tao ba nga kana na, focus
1: mga hugaw o kuan. Huna-huna.
0: Hugaw mata, hugaw huna-huna. Pero mauna, kay, mauna man ay uso ron sa mga kababayanan. Para po sila
1: lain
0: nga.
1: Lain po kaayo kung,
0: naaman
1: sa'yo uman, Goy, na mag-jogging, mag-leggings lang. Ay na,
2: kaya na, inaala ko, Miss Eva. Ako ging ipasubul, gina kong maayo.
1: Ako kay, mag-short lang.
2: Manglusot na ginbis, Eva ba?
1: Grabe na ginaan niya.
2: Ako kinakuan nun. Kaya, aron makita niya. Ay, kasiksi ginaan niya. Ano yan? Mag-jogging ko, Miss Eva. Mag-high heels, you go.
1: Ay, wala sakita niya mong bagta?
2: Wala naman. Kasi siguro, depende sa anad lang.
1: Okay. Sige, suwayin na to ha, karong hapon.
2: Mag-high heels, yun yung mag-kuan pa siksi. Mahal lang. Bitaw nyo, pero maulagi na, depende rin na sa tao, oy. Naraman na sa kanang tao nga, kanang bitaw ang dali. Kaya uban nag-iana, Miss Eva, labi na kaniad to, mga tao, karaan, masuko na sila. Labi na nga, edad ni Uncle Boy karon, na ba mga kaedad niya. Suko na sila, oy, naunsa ni may naunsa, sobraan na may na, tiba ana ba? Dili ko no, sama kaniad, lahi man kaniad to karon.
1: Sa una siguro, magbistida ang mga mag-jogging.
2: Ambot lang, naabot ka yung mag-jogging ka ni Anto po.
1: Sa una, nakabantay ko ba nga?
2: Kalibunan, man?
1: Ang kuan, ang kanang mga, ang kuan ka ng sakusari na, gimog short.
2: Oo, kaya na.
1: Oo, kaya na. Na yung manulubing yung ana.
2: Mag-jogging?
1: Mag-jogging.
2: Yun, oy?
1: Oo.
2: Kano sa apoy?
1: Katong, sa panahon na ako.
0: Maawa na, oso man na ka ni Anto. Siguro, Miss Eva. Katong silingan mo nagsuloban at mamuhatay gurtog pan.
1: Pan?
0: Okay, o hindi ka mamuhatay pan, asam sa kang palit. Maoragin ang kumprahon. Anaragin ka mo, palit ka ng mga sukarina, sa kusarina, para lang yung makasuloob ka ng dakong design, ha? Sige, yun ni alas 2.50 naman di ay, adi dyan ko mambo.
3: Ani sa itong mga kabayan sa Gulboy, mukuha sa tamo, please, at agkanta, o niya, mubalik, nagkaroon ng taon, alang pa sa itong mga, atong dugang news break, Miss Eva. O niya,
1: yes.
3: Sa ito pong mga kabayan, sila muhatag pa po sila mga bulawanong pangunauna. O niya, syempre, sa mga naminaw po, nilabi na sa mga drivers garon nga, alam eh, po kayo ipa ka na samtang magbiyahe.
1: O,
3: minaw tag mga bugnaw po kayong sunata, Miss Eva. Kaya, parang nga po, anpon ka ng, dili kay tantong makuhaan ng itong kaalimuot ba? Kaya,
1: yes.
3: Karoon laging panahon na Paskang, yung kaalimuot na tungkol sa init, Miss Eva. Again, mabalik na karunta taon mga kabayab sa atong oras, alas 2.51 na, ining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayab. Balik na karunta taon ha, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayab. Ano ni? Alas 2.51 na.

last 9

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon mga kabayebs, ania na ang nag-unang balita karong mga orasa. Sigyo 5 milyones ka pesos nga financial assistant gitunol sa barangay Kugon, Pardo.

0: Opisyal na ang gitunol ni Mayor Nestor Archival ang 5 milyones ka pesos nga financial assistance gikan sa Cebu City Government ngadto sa Barangay Cugon Pardo itong Mayo 4, 2026. Personal nga gidawat sa mga opisyales sa barangay ubos sa liderato ni Kapitan Sav Bacalso ang maong tabang pinansyal o gitambungan usab ni City Councilor Harry Iran. Matod sa mga opisyales, dako kayo o gikatabang ang maong suporta para sa priority program sa barangay o mas mapalikon pa ang mga serbisyo para sa komunidad. Lakip sa gitutukan ang mga proyekto sa infrastructure, health, social services o disaster preparedness. Ang paghatag og financial assistance kabahin sa padayon nga paningkamot sa syudad nga suportahan ang mga barangay para mas epektibo ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Alang sa dugang mga balita, tutok lang sa Arangkada Balita karong alas 5 sa hapon. Samtang padayon ta sa programang Request 931, kini si Rico Mambo. Mayong hapon, mga kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS
1: 93.93.1. Maana ni. 93.1. Maana ni.
2: 93.1. Maana.

0: Amina, kumusta man magdanan din ha niya mayong hapon ha? Mayong hapon, hapon na yun, hapon. Oh, Miss Eva, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Yes!
2: Hi! Oy, nasa ba ka kumahibs ka noon? Nandota na, ay, basta ko, ano, padong na mga... Bita, padong nasa mga kali, ano? Ano na ka na live sa Eva, di ba, Uncle Boy?
0: Muna, mo, ano, tikaw-tikaw lang dyan tayo, wala, batsin na saan. Ay, nasa mga kumahibs ka roon, no? O niyan, nakabantay mo din ha? Diyan na punta sa mga medyo pass nga tukar mga kabahay. Paspasay na sita. Mm-hmm. Okay, karong orasa, Miss Iba. Ting sikay-sikay, carbon ron, wa naman.
1: Yes, nag-andam na.
0: Kabantay ka itong burag mga truck nga mga kuan, Miss Iba. Ipang karga sa karito ng mga saingan.
1: Ilahang mga paninda.
0: Oh, ilahang
1: kanya. Mga lingkuranan. Ay, ka nang murag mga box-box.
0: Oh, lamisa ba?
1: Lamisa.
0: Oo nga, nagpatong-patong ng lamisa. Basta ingon arong alas tres na. Diya sa carbon, naglinyan na, muadto ka, mura sa terminal sa mga lamisa.
1: Oo.
0: Nga kanabitang isakay nila sa kaniang kuan, isakay nila silang mga kariton, Miss Iba.
1: Yes, dilijud ka kumambo. Dilijud ka kasuda yun.
0: O niya, maglinyahin na sila diya dapit sa may ermita. Dayon, inig-ingon nga, sige, larga kay, pwede na maninda. O dito, handos dahil sa mga kariton. Ay, hello sa itong mga kabayabs sa may carbon, ha, public market mga kabayabs. Mm-hmm. O niya, unsa man, kuan, napay kuan din ha, kanaang uhiusengan, uhipan man. Kanaang saingan na, Miss Iba, kanaang gagmay nga, kuan ba?
1: Anang sana
0: di kaning gagmay nga
1: kanang hipong hipon, gagmay
0: ako uhipan nay gagmay nga uhipan niya
1: moay na ta ko alimango
0: kanang gagmay nga hipon oh lami kay na ko no onya basin onya mo na
1: kauna ta ron sa lugaw ni Ma'am Junet
0: oh naa day lugaw di ay loto na ang lugaw ni Junet ibe English naman na ibe English. Ah, loto na din. Ay, salamat kay Ma'am Jonet.
1: Unsa man, bata ka rin kagbasa, Uncle Boy.
0: Namo ko iin niya, letter B. Kung A, B, English. Bita, oh, salamat kay Ma'am Jonet. No, niya, naaday na yung lugaw na
1: yung okay, kung ay na ko no, wat na kay ngipon.
0: Naaday libo, aray ko.
1: Pustiso.
0: Eh, namo ko kuhan ko, kanyang kong ngipon, sakto pa man
1: eh. Pustiso na.
0: Ang tulo rin mga kabukhingo, anistubangan. Bita, oy, nasa itong mga kabayabs ka rin na minaw, na ay po'y palibreng lugaw din rin sa Ma'am Jonet. Murag, saan din? Hindi nga libre dahi. Nabayad. Bitaw, ay na, nindot biya po likaw lugaw, Miss Iba. Labi nagmahapon ha. O niya, daghan rin ba kunog manok kini sa gul siyang lugaw?
1: Niya, inikaog machampurado na po.
0: Champurado, dasirid ka sa napunog mana.
1: Niya, ang tabliya gika ni Ma'am ko ay, Ma'am Neda, kay nana sila'y business.
0: Tabliya sad. O niya, nindot kayo, no? Kay makakaubantag na ay mga produkto ba? Tilaw-tilaw sa tao.
1: Ang imuha, unsa man imong madalit diri?
0: Kung ano gitaw ni ako, Miss Iba, nga ako ano yung kabuotan na kanyang
1: kakuan. Kapamela, unsa man imong madalit diri?
2: Ako ay lang. Ako lang siguro kasiksim si Eva. Ano,
1: no?
2: Bitaw, no? Ano mo na, kinaang karong taon-taon mang timo sa taglugaw. Pero mo na, basta gumapon, Miss Iba.
1: Girl, naaman tayo umaabot nga Mother's Day nga ko ano. Ang imuhang pag-makeup na lang.
2: Tanaw na ko, Miss Iba. Kung di ba kumabisi, ano pa na, hoy na. Kay lagi na sa akong gikaingon. Ambot ba, hoy? Basta na yung mga kuan. Nabisi ko, pirmi sa mga
1: naay
2: mga
1: tapok-tapok. Ano naman na?
0: Parihatag yun. Ako mang kundi kay kuhilig og tapok-tapok sa Miss Iba. So muna, og nakabantay ang uban nga, ngayon mo amagod si Uncle Boy. Kaya ako mang kundi, hilig ko ka ng one-on-one ko ba?
1: One-on-one? Kuya, wag yun, anak.
0: Kanang gusto ko nga ako rin yun mag-inosara, Miss Iba. Mamalandong ko, pirmi
1: yun. Ay, kuan day ka.
0: Kanang ganahan ko mag-permi mo, hawala. O na ba, permi din, wala lagi daw.
1: Gani, deduction na sa kuan, Swildo.
0: Okay, maulagi na sa ako nang ikaingon nga ganahan ko kanang mag-inosara ko ba kay makataas imong panglantaw, ana, Miss Iba.
1: Ah, pwede ka rin taas, ha? Asa masag ka, ana?
0: Kanang kuan yung kabanga, oy, unsa kay mga pa, umaabot ba, ana? Mga magunahon na ka sa mga future husband.
1: Future.
0: Dear future husband, saan ka nang kataha, Miss Iba?
1: Sa kakuan.
0: Dear future husband, maayo ang... Sani?
1: Maayo lang, og na
0: ay... kumbira.
1: Kaya na, ikaw yun na.
0: Na, labi na karong Bernes.
1: Na ay palitsyon.
0: Kumbira ko, no. Namo ko'y nabatian na ako, no. Anaagi ko diha.
1: Naaka.
0: Presente ko, basta naanay mga kaon-kaon, Miss Iba. Bitaw, oy, taspasa sa oras, no? Alas 3:18 naman di ay gihapon. Onya, kinsa pa man sa itong mga kabayabs nga ganaan di Adi Jericho Mambo. Ipadangat ang mga kabayabs ni mga greetings o request diri. No, ang itong number is 0995-472-0802. Onya, sa mga nagamuna, no, di hakatong ingon ni mo Uncle Boy ba di sa carbon. Tinood biya ng mga kabayabs. Kinsa man itong taga-carbon, magkaingon sila. Tinood yun ang istorya ha. Nga inika hapon, ingon araw ng orasa, Miss Eva. Ang kanabitaw mga lamisa sa carbon, ipangkarga.

0: na lagi kay nakabantay sa gudinha kana usahay mo palit ang isda din sa karbon mas imbrator mang isda sa karbon. Oh nga kanang muanha ta din ha mga stress pagani wana mo discipline naman na sugod-sugod naman nagatag sa mga paninda ang ato mga kabayab sina niya ginargahay dayon sa mga lamisan ni nalang hilahang kuan kariton. Oh, niya muna, ano? Sa ito mga kamayams karon kana ang mga Miss Eva, ang cool boy. Arin na taas mga rakrak, mga tukar. Tanaw na kinaan po yung mga mahiligon gini ini. Labi na itong mga ganahan po maminaw o ganabitang yes. Kuhan. Ganabitang saba-saba po Miss Eva. Sige, niya, mubalik na karon dadaon Miss Eva. Play sa tagkanta.
1: Okay.
0: Oh, kaya aron makadungog po sila sa itong mga giandam, mga rak, mga kamayams. Siyempre, rak-rakan na mga kamayams. Sige, ito oras, alas 3:19 na. Hindi nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibs. Okay, para na nimo Uncle Boy, senior citizen. Okay, sa mga senior citizen din habi, nga kanang kaya pabitaw. Kanang inuntapong kondisyon, hapon bisag idara na mga kabibs. Din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu.

0: Oo naman eh.
1: Ninety-three point one. Maana 93.99.

0: Atunas mga kawayam, silas 3.33 na sa kahaponon. Okay. Miss Eva, did you pamilag Uncle Boy?
1: Yes!
0: Ay, sa mga kawayams, karon la! Oh, ang ating panguloy na po. Kumusta man ang tanan at mga higala din haari? Okay ra mo din ang tanan? Oh, maayo ra mo glawas. O niya, sige. O niya, did you pamila?
2: Ay, o niya, sa mga kawayams, karon di ay, na nagpakuain. Ano siya nga, angay ato niya, yan na lang panidaan niyang bana. Ika ni Carlito sa Lahog.
1: Carlito.
2: Hi, Carlito.
1: Let me love you, Carmelito. Carlito di ay.
2: Bitaw. Ay, sa ito mga kabayams. Oy, nga naminaw. O sa man ikaw, Miss Eva, napakay mapuno, masulti sa tuang sinder.
1: Kuay, na maurag yun to, nga iyahang observaran, ang iyahang bana.
2: Iyahang panidaan.
1: Oo, iyahan ang panidaan kung naabag yun ay kairing-iring o asa dapita, giiring, ingon ana.
2: Ay, na. O, iyang kuay nun ba? Unsa kanina yung una? Unsa kanina yung kuang bana, no?
1: Ay, kung ina nga siya musulubani.
2: Kaya na, unsa man po yun. Mura mag, wako kabantay nga musulub-sulub siya. Diba? Kita. O niya, kanya ang ikaw ang cool boy.
0: Oo na, ang lanta, ang lakto na siguro, yan lang na siguro ang kanang si-on ba?
1: Si-on.
0: Ang siya ginapagkaon siya, ang siya makawaslay mo, ang siya anak siguro, no? Ano ba? Okay, ba't anon pa man?
1: Oo.
0: Nakuha siya.
1: 27 si Inday.
0: 27, tambukon din si Inday.
1: Namin siya yung mga ingon ay na himsog.
0: Himsog, o. Sumo na Inday, kung ano lang na ay, panindi lang na imuhang kung siya kalaki na paray muha ba gito? O basing nasayop lang ba?
1: Oo.
0: Diba, DJ Rico Mambo? Muna, iya lang ginang kung anon, kana ang kuti-kutiho lang gina ni Miss Eva. Kayo, tinuod, so agito ang nindot po, diyan tanahon ka itong sa GCash na, may kuhan sa GCash na, na pagpamatuod nga.
1: Yes.
0: Nagbayad, nagbayad si tinuod, nahala, kana ang pangutan agyod, kana ang patugana agyod.
1: Oo.
0: O so magyod, nagbayad sa tinuod nga, para asa magyod ni, para ako ani o para sa lain, ana.
1: Oo.
0: Okay, maulagi na, para nga maliwanagan in town siya. O mahimasamasan in town siya Miss Eva. O kung sa'y angay niya buhato na ni iyang kasinatian ka rin.
1: Makadudag yun ba ya?
0: Bisa na magkinsa asawa. Mura po kag, ay para asa, mura kag kuan ba? Mura mong hunahuna ba? Kakuan ni ka ha? Sama ni anak ba?
1: Okay na guro, masod ni na ako kung sa ilok ibutang.
0: Ipurong. Dahil na sa ito mga kabahib, sa anak lang siguro niya ka na wala naman taigong oras Miss Eva.
1: Yes.
0: Ika na siguro.
1: Okay. Kung ganahan mong lingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol o maminaw sa inyong mga kasinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes ala una hangtod alas 4 sa hapon diri sa Favorite Music Radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni kini na lang yung misteryosang Inday sa kahaponon. Inday Eva, selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes.
0: Okay, onya, DJ Pamela.
2: Bueno, sa ito mga ka-vibes, gana mino. Salamat kayo ninyong tenayin. Onya, syempre, sa mga ka-vibes, ito din na karoon mo pa'y pag-ablis lang mga radio at ang iyang ato mga programa, ha? Onya, muna, request 931 ala una hantod ta sa alas 4 sa kahaponon. Adlong Lunes nga ito sa Biyernes. Salamat kayo ninyong tenayin. Ako na lang ang sabi sa DJ Pamela, mga ka-vibes. Mag-ingat is dati kayo na start doon. Nga salamat. At mayong hapon ka natong tenayin. Bye-bye, Uncle Boy.
0: Mona, salamat kayo tanan-tanan garod o gadyod, no? Sa itong mga kabayabs nga na mati, Bohol, Leyte, Negros, Occidental, Oriental, salamat ng marami sa ating lahat. Wa naman tayo yung oras, ako na lang usap si Uncle Boy, ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taro? Sa Digital Commando. Again, sa ito mga kabayams, ilabi na sa ito ang sinder karon ang Colboy nga si Inday. Salamat kay Inday, no? O niya, syempre ha, sa ito mga kabayams nga naminaw, pwede mo nga mupadangat sa inyong hapon nga mga kasinatian sa gugma o kaagi sa kinabuhi kay base hindi ay pohon. Base hindi ay inyong hanapong istorya sa kinabuhi mga kabayams, inyong hanapong kaagi sa gugma ang atong mahatagan o pagtaga din ng atong programang Request 931. O niya muna, atangin ninyo, o niya, kanaang basin sunod adlaw, inyuhana sa dieng istorya, inyuhana sa gaagi, magkaingon mo, amua, marano, ano ba? Pwede ninyong i-text dari sa atong numero nga 0995-472-0802 O niya, pwede usab sa atong FB page ang 93.1 FM Radio Cebu. Pwede usab sa ko ang mga kabibes ang DJ Rico Mambo, no? O niya, sa itong mga kabibes ka rin naminaw, ilabi na sa ito ang sender nga si Inday. Salamat kay Inday ha sa imuhang kanabit ang pagpabuhagay. Sa imong pagsalig, sa pag-share, sa imong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi karong hapuna, karong adlaw-adlaw nga Martes. O niya, mga kabibes, karong taon-taon mo, sunod na ang kaniang servisyong kabibes, no, with DJ Langganida. Karong taon-taon, alas 4, hantod na sa alas 5, hantod na sa alas 5. Oh, karong taon-taon mga kabibes, unya muna, wala naman tayo kong oras, panahon mga kabibes, ito nga programang Request 931, hantod na lang usab sa sunod ugma sa samang Dagnaog Estasyon. Ako na lang usab, si DJ Rico Mambo mga kabibes, mag-ingon lihok na mintras sa iyo pa. Mintras sa mga panahon, na may oras, si mga gustong buhaton, buhata na mga kabibes. Alas 3:39 na mga kabayabs. Naghangkang salamat sa dipatang mo biyay sa kanginan. Magbilin taong mga sunata ng mga manindot alang kanatong tanan. Sa mga naminaw karon, labi na sa mga nagbiyahe mga kabayabs. Naghangkang salamat og mangyapon. Ang pinta o ginahinay sa pagpadagan, labi na sa mga padong na mauli sila mga tagsa-tagsa. Kabanga Pinoyanan kay sayo inyong outin ha. Sige, hanto na lang po sunod og ba mga kabayabs ha. Alauna, hantod sa alas 4, sa kahaponon, Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, oy, oy, oy, oy, mga kabibes, mga kabibes, muna ni, bye-bye!

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Paminawon ta.
4: Ako, ma-emotion ang tungko ko. Ituon ko ni mo, magtuwang ko ni mo.
5: Oh, maura na ako, ikasulti. Sige.
3: Unungan ka.
5: Para ako lang katambak sa usang kaginikanan.
6: Usa akong asawa sa dyan, na may na din rin.
7: Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa gabi-i. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
8: Throwback.
9: Oh, my love.
8: Flashback.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye! Goodbye!
3: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
4: Vibes, vibes, kasama sa wanan.
5: Mauna ni.
0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong
6: Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.

Maayong hapon Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Good afternoon sa tanan natong mga ka-vibes. Kung diin naglanog-lanog ang 93.1 sa ilang panimalay, sa ilang opisina, sa ilang sakyanan, 'di ba? Or base naglanog-lanog mi sa inyong dunggan. Nga naman, tungod ka you're using your kanang app, no? FMR Philippines. So kung Play Store, oh yes, kung Android ang inyong gigamit, available ta sa Play Store mga ka-vibes. Just search for FMR Philippines. Click download so that ma-install ninyo ang app. Once it's installed or downloaded, you can vibe with us anytime, anywhere. Yes, bisan asa nga bahin sa kalibutan. Yes, mga ka-vibes, nya mamili ra mo kung unsa inyong gikamingawan, Tinagalog ba nga kanang Tagalog vibe ba or ganahan mo ga Bisaya vibe o, da ba? Lain-lain man na moy option tungod kay ang FM Radio Cebu Ang FM Radio naglanog-lanog sa tibuok Pilipinas. But FM Radio Cebu and the rest of the FM radio stations naglanog-lanog tibuok kalibutan tungod sa ato ang app. Maayong hapon sa to ang mga ka-vibes nga team tambay. Oo, katong mga kanang haud kaayo mo tambay sa ato ang live streaming. Live ta karon sa ato ang official Facebook page 93.1 Favorite Music Radio Cebu. FM Radio Cebu 93.1 FM Radio Cebu. Muna tong official Facebook page. Live na tanaw na. Live streaming na tanaw. And pwede po ninyong i-dalikyat palihog o follow ang uban pa nato mga social media sites. Doon natay Instagram and TikTok FM Radio Cebu. And naana po ta sa Spotify so that inyong mapaminawan ang uban pa namo or pipila namo ka mga contents, no? Doon na ta dito'y playlist. Of course, sa mga nagkalain-laing pipila sa amo ang mga programa na apo dito, na atay mga podcasts dito, gikan, no? Atong gilift sa ato ang Facebook live streaming. Maayong pagpaminaw sa tanan atong mga drivers. Kumusta ang biyahe? Kumusta ito ang pagpamasada? Kumusta so far, no? Medyo may pag-irog na pod, no, sa ito ang presyo sa gasolina, no? Kapit lang yun, ha, mga ka-vibes. Ayaw yun mong buhi. Kaya mahuman namang yun na. Ang tanan doon nag-yoy kinutuban. Sa tanan atong mga security guards, kumusta? Ayaw mong duka-duka din, ha. Dapat naka-focus, ha. Maayong pagpaminaw sa tanan, labi na ang naasa panimalay nga busy sa ilahang pag-prepare sa panihapon. Pero ang uban na nga pipa karon, no? Medyo late inyong pagpangapi. Kumusta ang inyong pag-snacks? Ugon sa inyohang snack on a beautiful Tuesday. Let's choose to be energetic today. Kay ba kung makaluya ang panahon nga naman 41 degrees Celsius ta today, no? It is categorized under extreme caution. Gika na sa pag-asa mga ka-vibes. So I know makaluya ang 41 degrees Celsius. Sa bagoy malipay, no? But, kinahanglan mangita gitag paagi nga dili ta magpapildi sa kainit sa panahon. No, kinahanglan magpadayon gyud ta nga kalma, focused, and mangita tag paagi nga mabugnawan ang ato ang panghunahuna or ang ato ang kaugalingon. Because it's very, very hot today sa mga nagsunod pang mga adlaw. So, 41 degrees ta today. Matakay ba pila pa ang moabot, no, sa upcoming days. So, karong adlaw, Mayo 5 de Mayo. Medyo sa mga kapamilya na to, emotional me, basta 5 de Mayo. Kaibaw na mugna, no? Apan, maulagin na, kinahanglan mang gyud nga mudasig me, magpadayon me, kay nagpadayon man pud ang kalibutan. No, ang mga nakaingon gali sa pagkasarado, nagpadayon man pud. Oh, so lain sad kaayog sila ra. Nagpadayon na abot nga sila ing nasod. No? Tingalig na imasuko nato ron. Sensitive issue. So, di na ito lahoson. Basta sensitive issue, di ta mo lahos. Kaya dili man tayong ana, di man punta sensitive nga pagkatao.
Ah, diba? Ah, diba? Ay, dili man ta insensitive di ay nga pagkatao. Man akong buot pasabot. Pero tungod ka perting inita today, nako, unsa may pwede na tong buhaton para magpabilin nga hydrated ta, mga ka-vibes. We are very prone to a lot of illnesses sa mga nagkalain-laing posibleng makuha nato or maangko nato nga sakit kung grabe kainit ang panahon. So if it's El Nino season, mga ka-vibes, grabe kainit, it is important na hydrated ta. Prone po ta sa dehydration. So unsa may pwede na tong buhaton? Maayong pagpaminaw ni Bradix. Oh, tago na to sa pangalang Bradix. Sir Wendell, hello to you. Maayong pagpaminaw while driving daw. Sir Wendell Amping, ha? Alright, so say pwedeng buhaton para to keep us hydrated, mga ka-vibes. Mangita tag mga pagkaon nga makatabang, no? Para hydrated ta. Unsa man na, mga ka-vibes? Una, cucumber. Unsa man ang cucumber? Unsa nang cucumber? Pipino. Why Bisaya ang pipino, no? Ang pipino, Junita, Bisaya na gid na, no? Dili na, dili siya tinagalog or whatever. So pipino, mauna na siya ang collective koan. Dili na siya Bisaya or Tagalog lang, inana. So cucumber, ngano man, do na siya 95 to 96% water. 'Di ba? Mo ni siya ang highest water content sa usa ka solid food. Mo nang ideal kaayo siya for hydration. Usay pwedeng buhaton kun naamoy pipino, mga ka-vibes. Pwedeng lanlanon. Yes. Pwedeng isalad. Yes. So kung salad pod ang imuhang gusto, mga ka-vibes, lain-lain. Ensalada. All right? So you get your cucumber, kuhaon ni imong pipino, imong islice ko unsa nga klase sa pagka-slice imong gusto. Gusto pag kaglingin, gusto ba kag half moon, gusto ba ka og cubes, depende nimo. All right? Unya, imo day nang butangan og suka. Butangan dayon nimo og paminta. Usay paminta sa Bisaya. Nalimot ko. Paminta ba? Pepper in English. Oh, kana. Unya, butangan nimo og sugar. Bahalag brown sugar, baron white sugar, or any sweetener. Unya, pwede nimo siya sagulan og kamatis. Pwede nimo siya sagulan og itlog maalat. Basta kay inana na siya. Then you just like toss it or mix it. Isagul ra na siya. Nana. Pwede ra po imong butangan og mayonnaise, mga ka-vibes. Kanang nauso ron ba? Kanang trending-trending. Ibutang ra siya sa garapon. Nga i-shake-shake-shake. Ingon, ana. Pwede rin mo siya sagulan og lain pa. Pero kung di ka gusto daghang kisaw, ang pepino, imo na siyang i-cut into half. O niya, imo siyang i-cut na po, di ba? Tibuok na pepino, whole pepino. Imo siyang pikason pa, o sa to, gana? Pakuan ba? Dili pa crosswise, pa vertical ba nga cut? Ayan. Tapos nang tangon ni mo tong liso. Kana na yun ang anak nga siya nga space kung asa na himutang ang liso, di haibutang ang tuna, mga ka-vibes, tuna nga na ay gamayin ka ng mayonnaise. O, niya, konting cheese. Healthy snacks pag yun siya. So, kana mga ka-vibes. Maunay dapat isnack na to. Di kay mangisnack og lugaw. Nga perting inita. Pero before naglugaw, nagkapi pag yun nga init. Iaw mo na. Ingon ba yan din ni o? Dapat kuno dili mo inom og kapi nga init. Asa taminaw? Nagkapi man ta nga mainit. O niya, naglugaw pod nga. Mo pa'y paghawas pa. Paghango ba? Gikan sa rice cooker. Rice cooker mo gamitin din magluto. Amo naman na yung gihabhab. Bahalag init kayo, digi paningot. Perting retouch nilang ganeda. Usapay lain, ha? Kinipod lettuce. Lettuce, mga ka-vibes. So, lawa ko kay Bong sa Bisaya sa lettuce. Sir Wendell, sa Bisaya sa lettuce, sir. Lettuce, mga ka-vibes. 95 to 96% water pod na siya. Naanay lain-lain na. Mapalit ka sa grocery, nanay suwat na ay iceberg, wala po yung romaine. Diba? Kana, pwede na siya isagol sa imuhang pipino. So, pipino, niya, lettuce. Ayan, Napailain, mga ka-vibes. Tomatoes, kamatis, tamatis, hamis, sama sa tamatis, 94 to 95% water pud na siya, mga ka-vibes. So, ang kamatis, pwede pud na nimong isagol sa imong salad, raw, or pwede pud nimo siyang lanlanon, naaragyod nimo, sa imong matake. Ako, kaya na kong mulanlan, gyud. Ano ba?
ug kamatis. Bahalag walay sagol. I can eat kamatis na bisan og walay mga bisan dili siya insaladahon. Yes, naa kay contribution. Ganina na sig pangita nimo asa kagikan. Where have you been all my life, Junita? Ganin ako nangitagtabang kay Artie kay nang nagtrabaho din ha o. Oh. Alit sugas. Ang let Bisaya. Ah, dili na siya pagpamalikas. Oh, mo din ay Bisaya ang lettuce. Mm, so kana mga ka-vibes. So lettuce. So ba na siya isagol. Actually, ang pepino, ang lettuce ug ang kamatis, pwede na siya together. Together in electric dreams. Pwede na siya. Naapa diri mga ka-vibes. So watermelon. Oh, kailam sa tag watermelon, pakwan. Oh. Kung usa ra pakwan, kung duha pakto. Kinaraan nga joke. Pakwan mga ka-vibes. The pakwan is 91 to 92% water. Mo'n niya kong favorite o sa tanang klase sa prutas, mo'n niya kong pinakapaborito. Pero mas paborito, tika. Mo'n na niya. Diba? Ang pakwan akong pinakapaborito. Ano man, refreshing jud siya kung kaunon. Kanang inigpaak pa lang ni mo, kanang naanay tubig ba? Oh, so ganahan kong pakwan. So nana siya mga ka-vibes ha. Naa siya natural sugar and lycopene. Ang lycopene fights cancer. Okay, ayan ako. Hello to watching. Oy, Rica Mambo. Hello Rica Mambo. It's been a while. Taod-taod na to magkita Rica Mambo. Thank you kaayo Rica Mambo ha. Almira Henares, hello. Ganahan kayo ko anang pipino. Ihumol sa tubig ug imnon na ay lemon. Yes, Almira Henares. Ikatra nimo ang pipino, magkatpod ka og lemon, ibutang nimo sa tubig. Arte-arte, pwede ra-

strawberries. Ah, kailam tag strawberries, mga ka-vibe. So, prutas pud na siya. Nutrient-dense berry na siya, rich in fiber. So, kung rich in fiber ang imong pagkaon, it can easily help you sa inyuhang pag tangtang sa mga whatever. Oh, mas paspas, no? Napailain mga ka-vibes. Kini siya, nasa tong palibot, ug hawd mong mga cut. Hawd ka imong mga cut sama ni Rico Mambo. Pwede ragin mo mainom og the coconut water. The coconut nut is a giant nut if you eat so much. Coconut. Bisaya, coconut, lubi. Kana. Coconut. So, na, barato ra. Din sa Pier 1. Ambo itong tagpila. Sa, tagpila ka naman mo ba yung 5, 35. Murag mahal na ron. So, coconut. Palit ka, ana. 95% water na mga ka-vibes. Highly recommended for replacing electrolytes lost to heat-related perspiration. Paspas ka ining makatabang ang coconut water. Alright? So, ayan. I-make sure ninyo nga ma-appeal ni sa inyohang budget today kung mangumpra na mo. Aha. Pipino, lettuce, lechugas, tomatoes, kamatis, watermelon, pakwan, strawberries, coconut water. Every day, dapat na inom tag coconut water. Ayan, mga ka-vibes, ha? Unya, syempre, mga ka-vibes, unsay pwede natong i-avoid. Unsay pwede natong, di sa ang i-avoid. Unsay, kanang, we have to make sure nga, murag, mahimo natong maanda na to ba? Atong maanad at maanad ta na kanunay natong buhaton to make sure that we are hydrated. Syempre, mga ka-vibes, dapat ang ato ang meal every day, every meal. Naagay prutas and gulay. Yes, mga ka-vibes, because doon na sila'y natural water sa ilang mga prutas ay sa ilang mga bunga, the fruits and vegetables. And syempre, dapat na ay sabaw every time na mukaon ta. And syempre, mga ka-vibes, kini siya, extra ni siya. Kung doon na mo yung extra budget, pwede mo mag-yogurt, kanang mga frozen. Pwede po mo, kung may budget sa yogurt, mga ka-vibes, paghimo na lang mo og frozen treats, whatever inyong ibutang sa freezer. Mo nang uso karon ang ice candy. Paghimo mo og ice candy, ibutang ron sa freezer. Di ba makatabang na siya, mga ka-vibes? O say, angang likayan, karon nga El Nino, karon nga ting init, sobra kainit, mga ka-vibes. Maglikay kunota sa chips, crackers, canned soups. Ay, nako, mo na yung makadihan hydrate na to. Chips, crackers, o mga canned soup. Kanang dilata ba? Kanang mga ready to eat? Oo, niya. Butangan lang, i-heat, rabitaw ni mo. Kay, butangan na mag-init tubig. Kana, makadehydrate na, mga ka-vibes. Mga pagkaon nga high in sodium. Taas og sodium. Naaman na sa paketa, pakete, sa packaging. Nakasuwat kung pila ka, whatever, ang sodium. Caffeine and alcohol. Maulagin na ang caffeine. Yan mo inom ang yung nagkapi, bahalag init. Nga alcohol. Usahay raman punta mag-alcohol. Usahay rag yun. Di ko sure kung mausahay ba itong alcohol. Kaya naman ko yung masigig pamalit. Buhong kay medinhi. Kaya among technician, kusog ka ayo. Palitan mig pan. Kaya ba mo ang pari sa mo ang pan? Alcohol. Flavored. Diba? O niya, na ay launching. O ka na. Kung na ay mag-launch, na ay manamilit, nga programa. Bisan mabalhin lang. Wala good, diba? Ordinary day. Mabalhin lang good. O time slot. Mura dyan. O layo ka ayo. Mura nangawala. Good. Wabaya. Good. Nagsaka lang ang oras. Yung oras dyan kung nawala o arabag yun, ni tangtangan ra kong pila ka oras. Ni concentrate rata sa itong programa. Nagyod siya ihang celebration. So nagpainom yun siya flavored water. Flavored water. Nga medyo makalipong gamay. So kana, avoid sa tag-inom. Kaya makapainit mo guna sa lawas. And heavy, heavy meals. Ayan na nga. Heavy meals, mga ka-vibes. Ito dapat mag-lechon. Dito lapan mag-lechon. Heavy, heavy meals. Pero siguro, eat moderately. Ana, siguro. So kung dili ka ng haba-haba, mao siguro na, no? Because you're, when you're super busog, murag init mo gudimong lawas kung nang sobra ka kabusog, no? Mo na, mapaningkonsad ka. Let's avoid that daw, ingon ang ato ang mga experts. So ayan ha, mga ka-vibes, mo na yung mga kinahanglan na itong hunahunaon karon nga grabe ka-init. Magbantay gyud ta padayon tang magmatngon og kanunay tang magamping ka-vibes.

0: Laing pagpangalagad? Nako, ha? Very important. Hello to Kaiser Aquila Labajo Cañete. Shout out daw diri. Shout out diri. Nice, unsa ni siya? Uy, jud ni, nice jud ni Nico Ray. From Barangay Tungasan, Olango Island. Hello sa mga taga Olango Island. Ni Nico Ray Cabaltera. Special shout out to you. Gika na ni Kaiser Aquila Labajo Cañete. Hello, may pagpaminaw ninyo at may pagtanaw sa tuang live. Alright, okay. Nara, napailaing pagpangalagad. Doon ay pahinomdom din higikan sa MCWD. Kini siya na agig ko'y kailang nga nakasinati in eh. Ang mga metro sa ilang tubig, ipangawat. Reported na. Reported na, apan, ha? Basin doon na pa yung mga nagpabilin din hinga na maligya, bitaw sila. Ug mga kinawat nga metro, ayaw mong pamalit, ana. Ayaw pagpalit o kinawat. No? O yun ay pahinomdom diri sa MCWD. Under Presidential Decree No. 1612 or Anti-Fencing Law of 1979, handling stolen MCWD water meters is a crime. So kung kamo na malit mo, aw, nalambigit na dayon mo mga ka-vibes. Buying, selling, or keeping stolen water meters or parts. Mauna. So, inyo gyud nang siguroon nga ato gyud mo nga mo coordinate sa mismong opisina para sigurado. You have to double check. You have to make sure legit ang inyong transaksyon, mga ka-vibes. Okay? Kay na manubag gyud mo ana. Okay? Kay bao ko nga importante kayo ang tubig ro, no? Kay ting init. Pero dili ta mag kanabitaw mangiyawat. Mangiyawat man ta. Kani kay ba? Syempre I'm sure it's being sold sa much cheaper nga presyo. Kay kinawat baya. Pila ray puhunan ang pagmata og kadlawon, ang pag til-til din ha aron makuha og ang pagdagan kay og masakpan mo ray puhunan man. Di ba? Og ang gamay kulba. Di ba? So mabaligya ginila sa mas barato. Kita din hi kay nangiyawat, mo sugot na lang ta kay barato. And that is wrong. Ha? Sayup na. Sayup gid na. So ayaw na ninyo buhata. Ayaw gyud. Aha. Monay ato ang pagpahinomdom ninyo. Syempre kauban sa Metro Cebu Water District. And nako sa mga taga-upon din ha or dunay business ngadto sa Lapu-Lapu na sinati ba ninyo ang medyo kahuot sa trapiko kay ngano man karong adlaw nagpahigayon man sila og road closure na ay mga oras no na ining mga naka-specify nga oras na ay 6:45 till 7:35 AM. Nara. Asa mo na siya ang convoy movement schedule. So, na ay mga road closure. So, ilan yung gihimo mga ka-vibes para sa to ensure kuno smooth and safe and smooth conduct of ASEAN Summit 2026 activities na ay mga temporary road closures. Alright? So, na ay 6:45 till 7:35 AM. Ganina ni ha? If inyo ning nasinati mo ni 8 until 9 AM, na 1 until 1:50 AM. O saan mang oras sa alas 4:53 na o doon na pa hangtod 6:35 PM mga ka-vibes. Ang mga affected areas, maoni ang Maribago, Tumactan, New Town, along Punta Inganyo Road, Mactan, New Town. Kana mo'y affected din ha. So sa mga tanggong din ha, relax, cool ka lang. Paminaw lang mo 93.1 FM Radio Cebu. Dili mag-init-init ang ulo. Tungod ragod na kay naigipahigayon nga mga mahinungdanon nga mga activities, no? Na ay kalambigitan sa ASEAN Summit. And of course, mga ka-vibes, tungod kay traffic, kay doon ang ipahigayon nga ASEAN, napoy good news. Alang sa mga upo nga nun, kay nga naman, special non-working days ang Lapu-Lapu City and the Municipality of Cordova, May 6 to 8, 2026. Ganahan da yun ta, nga mubalhin sa tarito sa Lapu-Lapu, no? Doon na ako, ay, mubalhin ko, baling ka diyot. Uy, mamitra naman. Pero trabaho, mang God. So, if ka dito nagtrabaho, di po ka-appeal. So, it's non-work, special non-working days, no? Sa May 6 till 8, alang yun niya sa ASEAN Summit. Siyempre, para dili makadugang sa kahuot sa trapiko, doon naman yung paghuot nga mahitabo, paghuot sa trapiko nga mahitabo tungod sa mga activities. Apan, aron dili makadugang, mauna, nga gi-holiday lang una. Okay? Ah, na sige, pangita mo paagi. O gunsay, pwede ninyong kalingawan karong holiday. Malong, super long weekend sa mga taga-Lapu-Lapug, sa mga taga-Cordova. Enjoy your super long weekend. Nako, ang ato ang laing pagpangalagad, mga ka-vibes. Karong adlong Sabado. Ato nagyong ipatik doon natay pagpangalagad alang sa mga inahan. Na syempre in connection sa Mother's Day celebration, doon natay servisyong ka-vibes, Mother's Day treat. Alright, atong i-open ang ato ang pagpanawagan sa mga inahan nga interesado, mga mama nga interesado nga naminaw karon sa ito ang pagpanibya sa programang servisyong ka-vibes. Libreng tupi, libreng masahe, napadyo'y pakapin nga paniud to, pakapin nga lunch, asa man na adinhi sa second floor, JSU PSU Mariners Court, Pier 1 Cebu City, kanus a karong Sabado, Mayo 9, 2026, unsang orasa, alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. So kung nakadungog mo karon, unya ganahan mo nga naami makeover nya maka-relax gamay kay you deserve a massage with the lunch pagyod. I-message lamang palihog ang 93.1 FM Radio Cebu sa Messenger. It's 93.1 FM Radio Cebu. Sa text, ato ang text line is 0995-472-0802. Apan, kung naamoy landline, makatawag mo, pwede. Tawag lang mo siya, 401-2590. Mutawag mo, aron magpa-reserve mo sa slot. Aron maingon mo, palihog kog lista kay ma-appeal ko. Mag-cut off mangunta mga ka-vibes, kay dili unya na ito ma-accommodate ang tanan. So, kinahanglan ming makahibalo kung interesado mo. But pasabot, luag inyong schedule makaanhi mo. Yes, Almira Henares, appeal mo. Palihog og chat, palihog Almira, sa mga ngalan nga imong ipa-appeal. Libreng haircut, libreng masahe with lunch. Mga mama ha, mga mama, Mother's Day treat ni nato mga ka-vibes. Almira Henares, palihog kog palista. Hi to Nico, shout out ni Lloyd D. Labaho. Grabe kakugihan, grabe kuno kakugihan si Lloyd D. Labaho. Gikan ni Nico. Nico, hello. Ayan, Almira Henares, yes. Si Wilma, Wilma Rodriguez, no? Ato ang suki, Wilma Rodriguez. Kung wa kay booking, wa kay kuan, dili ka mo tabang og masahe. Ayaw, ikaw mo imasahe, Wilma. Dili ka mag-offer sa mga service, Wilma. Kung naminaw ka, i-haircut ka din, libre. Na ay masahe, libre. Anhi ka palihog, Wilma. Ilista pud ka na mo. Sa mga naminaw na to, if you're our loyal ka-vibes, mama ka, or di ba ka imong mama, imong iyaan, imong si lingan nga mama, kung kinsay mong gusto nga hatagan sa treat for free, palihog, coordinate with us, ano? Pwede mong mutawag sa 401-2590. Pwede po mong mo-text sa 0995-472-0802. Or i-chat mi palihog sa 93.1 FM Radio Cebu. Kinahanglan rin na mo ilista, aron makahibaw mi if enough pa ba ang number? Basin og mo sobra ta ba? Ha? So list mo lista na mi karon Almira Henares, ha? Palihog, ilista na tika pero kinahanglan ka mo message Almira og kinsa pa imong ipa-appeal. Sige, palihog ha kung nakapaminaw sa ato ang pagpanibya karon, pwede pud mong mo reach out na mo sa ato ang Messenger. All these for free para sa Mother's Day. Mani ato ang servisyong ka-vibes, Mother's Day treat, May 9, adlaw Sabado, alas 8 sa buntag, hangtod alas 12 sa udto. Libre ang kaon, libre ang tupi, libre ang masahe. Siyempre, para ragyod na sa tuang mga inahan because it's Mother's Day. Naku mga ka-vibes, kay bao ba mo unsa ka nindot ang feeling sa mga wa pa nakasuway? Unsa ka nindot ang gibati sa usa ka babay, no, nga mahimong mama, no? So para sa mga naka-experience na gyud, and how it is to become a mother, ang tanong, sa mga wa pa nakasuway but you're planning to have your family and you're also excited, no, to have your own kids, no? Ang tanong, andam na ba mo sa mamahimo ninyong gasto kung kamo manganak na magbuntis unya manganak, kaya ba ninyo sa imong Paris? Na ay good news tungod ka hindi ay nindot kaayo nga pagpangalagad gikan sa PhilHealth, mga ka-vibes. PhilHealth maternity coverage. Sa una, mga ka-vibes, ang PhilHealth maternity coverage, no, money significantly lower ni siya. Normal delivery 5,000, ang cesarean procedures 19,000. Apan karon, mga ka-vibes, ha, ni ana, normal spontaneous delivery mo ng NSD sa hospital 9,750 pesos, paingon nga to sa 29,000 pesos. Siyempre, mga ka-vibes, doon ay mga infirmary facilities, mga ingon na ba? 12,675 pesos ang coverage. Hangtod sa 14,000 pesos. Kung cesarean ka, C-section ka, from 37,050 pesos hangtod sa 58,000 pesos. Kung complicated cesarean cases, up to 62,000 pesos. We will reach out to PhilHealth, no? Mga ka-vibes, one of these days so that ma-appeal siya sa tong servisyong ka-vibes, and we'll talk about more about aning nindot kaayo nga balita alang sa mga mahimong inahan. Alright? So, nindot kaayo, mga ka-vibes, kaya doon ay ingon ni ini nga mga good news gikan sa mga ahensya sa gobyerno. So, ako lang yung gilabang tungod kay it's Mother's Day, nama. Ayan ako, mga ka-vibes. Alas 5:01 na, medyo kuwang na yun ang ato ang panahon. Apan ako na yun yung dalikyaton kay basin padong na mo sa merkado, padong na mo mamalit ang presyo dinhi sa Unit 1 Carbon na Market. Presyo sa unsa man ni seafood, isda. All right. Ang presyo kada kilo. Pugapo 700 pesos. Molmol 300 pesos. Nukos 470 pesos. Ang pasayan 420 pesos. Bulinaw 160 pesos. Lamayagan 200 pesos. Uyabang 180 pesos. Ang Anduhaw 220 pesos. Tilapia 220 pesos. Sambagon 240 pesos. Tikab 220 pesos. Tamarong 280 pesos. Yellowfin 280 pesos. Bangus 240 pesos. Krabalyas 280 pesos. Bilong-bilong 280 pesos. Tulingan 180 pesos. Katambak 300 pesos. Mamsa 350 pesos. Ang lipti, mga ka-vibes, 300 pesos. Ang tangige is 480 pesos. Pandawan is 220 pesos. Tahong 100 pesos. Punaw 180 pesos. Lato 180 pesos. Lukot 200 pesos. Aninikad 100 pesos. Bagongon 80 pesos. Ug ang tambayang 120 pesos. Mona, per kilo ni mga ka-vibes, ha? Gikan ni siya sa Unit 1 Carbon Market karong adlawa, Mayo 5, 2026. So, ready na ba mo? Andam ng inyong budget? Ha? Kaya ba naman sa presyo sa isda? Siyempre, ay kalimot sa mga lamas, ha? Iandam ang imong listahan o hindi ka mula pa sa budget ka, vibes. So, ready na, ha? Inigpanamilit na ko. Oo, pwede nang mugawas. Kayo mo palit na. Maadto na sa merkado. At least na may idea. Lain-lain ang presyo sa kamerkaduhan. So, kini carbon money. Kung doon na may panahon, makaanhi mo sa carbon, mas maayo. O di mo makanganhi, at least na may idea. Dapat closer to that. Oh, ang presyo din, ha, sa inyohang kinadulan nga merkado. O niya, mauna to siya, din hinalang ko taman. Sa ito ang pagpangalagad ning Martes sa hapon, Mayo 5, 2026. Sa mga ka-vibes na to din, ha, nga medyo apiki sa budget. Ayaw magkabala ka. Close your eyes. Nya mag-pray ka. O nya maanadjud mo, sibua akong budget, Ginoo, aron makapakaon ko sa ko ang pamilya. Sa mga ka-vibes na to nga, dunay gidaladala ning 5 de Mayo. Mag-yapon, close your eyes and then lift up everything to God. And sa tanan natong mga ka-vibes, nga medyo kalma ang inyuhang Martes sa hapon. Iampog yun ang padayon nga kahimtang, kanindot nga kahimtang sa inyuhang kasing-kasing. Kasamtangang manamilit ni Langga Neda Sa mga ningunong nato sa itong Facebook live streaming, daghan kaing salamat. Sa mga naminaw nato via FMR Philippines app and sa 93.1 sa dial silang mga radyo, daghan kaing salamat. Ayog buhi, masunod na arangkada balita sa hapon. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Kininyong ubos nga alagad sa programa ang anda maminaw, anda muunong, anda nga mga lagad. Servisyong ka-vibe sa Langga Neda din hilamang sa 93.1 Your Favorite Music Radio Cebu. Amping, love, ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon. Misa ka ang presyo sa lana sa Pilipinas. Gasolina, 2 pesos og 21 centavos kada litro. Ang diesel, 2 pesos og 66 centavos kada litro. Samtang mikunhod ang kerosene og 3 pesos 53 centavos kada litro. Kapit lang yun gihapon ka vibes sa mga paingon na sa merkado, iguan lang yun ang budget. Adlaw karon nga Martes, Mayo 5, 2026. Ako si Neda Avignante Esguera. Ania na ang mga nag-unang balita sa

0: decided. Nauna nang sinabi ni Robredo na hindi na siya interesado sa national post sa 2028 election. Matapos ang nasa walong pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanomalyang flood control projects, ibinahagi ni Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson ang Chairman's Report. Live mula sa Senado, may umaarangkatang balita si Angela Babad. Angela.
1: Jack, sa katatapos nga lamang na sesyon dito sa Senado ay ibinahagi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang summarized findings o kanyang tinawag na synthesized version ng Partial Committee Report o ang Chairman's Progress Report. Sa privilege speech ni Lacson, kanyang dinetalye ang buong sistema kung saan, paano at kanino napunta ang perang mula sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Lacson, bagamat ngayon lamang lumabas ang ulat, ay kumilos na ang hustisya. Dahil ilang personalidad na rin ang kasalukuyang iniimbestigahan. Kasama na rin ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa 21.8 billion pesos na total assets mula sa iba't ibang individual. Kasama rin sa ulat ni Lacson ang menu of possible charges o mga posibleng kaso sa ilang individual na sangkot sa scandal, gaya ng violation of anti-graft at plunder. Pinabulaanan din ni Lacson ang ilang issue katulad ng hindi umano pagpayag sa pagsasalita ni former Representative Zaldy Co. Binigyan umano ni Lacson ng question si Co na tumistigo kahit online o virtually sa pamagitan ng pagtungo sa embahada, bagay na anya'y hindi naman tinugunan o ni-request ng kampo ni Co. Giit ni Lacson, hindi rin totoo na hindi niya gustong isailalim sa investigasyon si former House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, inimbitahan na noon at patuloy pang iimbitahan si Romualdez sa pamagitan ni House Speaker Boji D bilang pagrespetos pa rin sa interparliamentary courtesy. Bagay na ayon sa mga naunang pahayag ni Romualdez ay handa rin niyang harap. Jack, sa ngayon ay nasa pito na rin ang senador na lumagda sa BRC Partial Committee Report. Kabilang na sina Senate President Soto, sina Senator Pangilinan, Ontiveros Aquino at ang magkapatid na Tulfo. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
0: Okay, so Angela, huling tanong lang, pito, posible pa ba itong madagdagan? Ano yung napag-usapan dyan? Sa pumirma.
1: Jack, ninanais ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na madagdagan pa nga yung pagpirma doon nga sa Partial Committee Report para maiharap ito sa plenaryo. But regardless, yung itong committee or Chairman's Committee Report, yung nirepresent ngayon, ito ay pwede nang ipadala sa DOJ at sa Ombudsman para kanilang magamit. Pero hindi pa ito yung ihaharap sa plenaryo. Jack?
0: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
2: Lalo pang naramdaman ang pagtaas ng presyo ng bilihin matapos maitala ang pagtaas ng inflation sa 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
3: Naitala ang pinakamabilis na inflation sa loob ng tatlong taon nitong Abril matapos i-report ng Philippine Statistics Authority ang paglundag ng inflation sa 7.2% mula sa 4.1% noon lamang Marso. Nahigitan rin ito ang forecast ng Bangko Sentral Pilipinas na hanggang 6.4% at target ng economic managers na hanggang 4%. Huling nagkaroon ng ganito kabilis na inflation noong March 2023. Pero hindi petrolyo ang nangungunang dahilan ng pagbilis ng inflation. Ito ay ang pagkain, lalo na ang bigas, karne at isda.
4: But I think the risk here, really, as we look at it, of course, yung transport, kasi higher level pa rin, but the risk would be on the food side. No? Kasi yung price of rice, price of fish, and other, ngayon mayroon tayong increase sa fish and vegetables. No?
3: Bukod sa pagkain at petrolyo, tumaas din ang inflation sa kuryente at LPG. Dahil naman sa mas mahal na bilihin, bumaba ang purchasing power ng mga Pinoy dahil sa mas matumal na pamimili.
4: Peso-dollar exchange rate, humina yung presyo ng peso versus the dollar. So yung ating input naman, kasi itong ating mga diesel and gasoline, syempre price ito sa US dollar. So kaya nagkaroon siya ng impact doon sa presyo, which in turn nagkaroon naman ng impact sa direct sa ating inflation rate, and of course nagkaroon ng impact naman sa purchasing power of peso.
3: Prioridad ng palasyo na mapababa ang presyo ng pagkain.
5: According to Secretary Churaura Jr., may mga produkto naman tayo na hindi dapat tumataas ang presyo dahil sapat ang supply. Ang iba nga po ay oversupply pa. Ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito

0: sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate natin.
1: Bukod pa rito, siniguro ng Department of Economy, Planning and Development ang pinaigting na targeted intervention para mapababa ang presyo ng pagkain, enerhiya at transportasyon. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Itinutulak ngayon sa Kamara ang isang komprehensibong panukala para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at global tensions lalo na sa Middle East. Giit ng liderato ng Kongreso, kailangan na ang agarang aksyon para maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Pinatitibay ng Kamara ang tugon nito sa krisis sa enerhiya sa pamamagitan ng Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, layunin nitong pag-isahin ang mga sektor ng enerhiya, agrikultura, transportasyon, paggawa at kalakalan para makabuo ng iisang direksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa niya, unang tinatamaan ng oil price hike ang ordinaryong pamilya.
4: Alam naman natin na kapag tumaas ang langis, tumataas ang pamasahe, tumataas ang presyo ng pagkain, at ang unang tinatamaan ay ang pamilyang Pilipino.
3: Kasabay nito, isinusulong din ni D, katuwang si Majority Leader Sandro Marcos, ang Kalinga Act of 2026.
4: Isinusulong natin ang Kalinga Act of 2026, ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance bilang bahagi ng mas malawak na hangarin na palakasin ang kakayahan ng bawat Pilipino. Patatagay natin ang ating ekonomiya at gawing mas maasang support system ng gobyerno.
3: Sa pagdinig ng LEAD Joint Committee ngayong araw na pinamumunuan ni Marikina Congressman Miro Kimbo, nagpahayag ng suporta ang ilang economic managers ng pamahalaan. Kinilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang layunin ng panukala na mapanatili ang macroeconomic stability at maprotektahan ang mga consumer. Suportado rin ng Department of Energy ang panukala dahil magbibigay nila ito ng mas organisado at pinag-isang sistema sa pagharap sa pagtaas ng presyo ng langis.
5: The coordination among the sectors, the time-bound and data-driven approach, and the decisive but disciplined manner of management is also communicated clearly and consistently.
3: Sa ngayon, patuloy pang pinoproseso ng LEAD Joint Committee ang mga suwestyon ng iba't ibang ahensya at sektor habang inaasahang magiging pangunahing sandigan ng pamahalaan ang Kalinga Act pagdating sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado ng langis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Pansamantalang mag-take over ang San Jose del Monte LGU at San Jose Water District sa operasyon ng water supply para sa mga residente ng lungsod. At live mula sa San Jose del Monte City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
7: Yes, Nina, makakahinga-hinga kahit papano itong mga residente ng San Jose del Monte pagdating dito sa perwisyo na dinulot ng prime water sa kanila ng matagal na panahon, especially doon sa water interruption, pati na rin doon sa mga kulay-tsokolating tubig na lumalabas sa kanilang gripo dahil nga tinake over na ng SJDM LGU at ng San Jose Water District ang operation system ng prime water.
8: Halos mag-iisang dekada ng hawak ng prime water ang operasyon ng water supply sa San Jose del Monte sa Bulacan dahil sa isang joint venture agreement kasama ang San Jose Water District. Pero sa ikatlong taon, pumalpak na ang serbisyo nito. Naramdaman ang mga bigla ang water interruption ng hanggang 2 linggo. Hindi halos mainom o may panligo ang dilaw hanggang malatsokolating kulay ng tubig sa gripo. Pebrero ngayong taon, apektado na lahat ng barangay sa SJDM, kaya idireklara ang state of emergency sa lungsod. Ngayon, formal nang nag-takeover sa operasyon ng LGU at San Jose Water District. Pero paglilinaw ng LGU, konting tiis na lang. Baka abutin pa daw ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago tuluyang maramdaman ang maayos na supply ng tubig.
9: Sa pag-aaral ka ho namin, there are 4 major infrastructure projects and 5 minor infrastructure projects. Yung 5 minor, ito yung mga booster stations, yan, mga linya papasok ng barangay. But there are 4 major transmission line na dapat mailagay natin.
8: Para mabuo rin ang kailangang infrastruktura, papasok ang isang interim company para mabuo ang mga proyekto. Nakalinya ang malalaking kumpanya na tutulong sa LGU tulad ng Metro Pacific Water, Manila Water at Maynilad.
9: Yun kasing proseso, government processes, pagdating sa procurement ng katulad nito, hindi basta-basta eh. Hindi ito parang dalawang private entity, nag-agree tayo, sige, pirma tayo. Hindi ho, may mga proseso ito na dapat sundin. Ano? One of which is the authority of the mayor to enter into an agreement, negotiate and enter into agreement na nanggagaling sa ating sanggunian panlungsod.
8: Simula June 1, ang SJDM LGU na ang maninil sa mga water bill ng mga residente na ipapasok sa isang trust fund na binuo para sa dagdag na pondo para mapabuti at mapaganda ang supply ng tubig sa buong lungsod.
9: Yun po ang aming hihilingin sa ating mga mamamayan na papasok po ito directly to the trust fund. Of course, may mga payment channels to, di ba? The online payment, etc. But at the end of the day, it will go straight to the trust fund. And that trust fund will be used only specifically for the purpose of solving the problem.
7: Linya, hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa ng state of emergency itong lungsod ng San Jose del Monte dahil nga sa nangyayaring krisis. Pero sabi ni Attorney Rizal de Mendoza ay posibleng tumagal pa ito ng 1 taon. Kaya nga sila humihingi ng tulong sa mga interim company para maresolba itong problema ng tubig doon sa mga infrastruktura. Pagdating doon sa pagsusupply ng tubig, dahil nga medyo madumi talaga yung supply ng tubig dito, ay sabi ng DRRMO ay nagsusupply naman sila ng 24/7 dito sa mga residente, lalo na yung mga barangay na lubhang apektado nitong pangit na supply ng tubig. Ninya.
6: Maraming salamat, JM Pineda. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corpus.
2: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
6: Arangkada Balita.
10: This is FM Radio.

0: kapatid, patay sa pagsiklab ng sunog sa San Mateo, Rizal. Exclusive, apat na pulis inireklamo dahil sa tangkaumanong pangingikil sa isang TNBS driver. Lalaking bagong laya, binagbabaril, patay. Ikatlong insidente ng gas and run sa QC na itala pagsibat ng motorista, huli sa video. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin nitong Abril, sumipa sa pinakamataas na antas sa loob ng 3 taon. Petrolyo at bigas paunahing nagtulak sa inflation. Abong ibinuga ng bulkang Mayon, nagdudulot na ng sakit sa Kamaligalpay, Uson, tuloy-tuloy ang pagbagsak. Tampalang nagsimula sa loob ng bahay ni Kuya, level up sa big screen, ang panayam kina JF Ibarra at Young Smith, live!
1: Gumawa ng itlog na pula.
2: Tamutin mo.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa sunog. Patay ang magkapatid na babae matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa San Mateo Rizal nitong Lunes. Sa Tumana, Marikina, tatlong pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab ngayong Martes ng madaling araw. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
2: Umakyat sa mga bubong ang mga bumbero para apulahin ang malaking sunog sa isang compound sa Tubo Kaliwa, Barangay Malanday, San Mateo Rizal, Lunes ng tanghali. Pero pagkatapos ng sunog, isa-isang inilabas ng mga bumbero ang mga sunog na bangkay ng magkapatid na natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. 19 at 7 taong gulang ang mga biktima. Sa burol sa barangay hall, hindi pa rin makapaniwala ang inang si Marites na wala na ang 2 sa 7 anak. Isinama lang anya siya ng asawa sa pinapasukan sa Paranaque para sa nakatakdang medical check-up nito.
3: Kakalis lang po namin ng gabi po yun. Hindi po namin nasukat na huwag niyang mangyayari pag-uwi namin. Wala na po sila. Baan na baan ko mga yan. Kahit siguro si kahit na lagi ko na papagalitan. Hindi niya alam, mahal ko siya. Lalo na yung bunso ko.
2: Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na naapula ng 10 fire truck makalipas ang halos 1 oras. 10 pamilya ang apektado habang 6 na bahay na gawa sa light materials ang natupok.
4: Sana matulungan kaming makapagsimula at lalong-lalo na po yung namatayan. Higit na kailangan nila rin yung tulong.
2: Nagpaabot na ng pakikidalamhati at tulong ang barangay at LGU sa mga apektado ng sunog na patuloy na inaalam ang pinagmulan.
5: Kung tayo po ay lalabas ng bahay, iiwanan, make sure po na talagang wala po tayo nakaiwan, nakasaksak. Kung pwede natin i-shut off na lang yung pinaka ano natin, contador, much better. Lalo na summer season, andiyan po yung magbabakasyon, mag-outing ang family, so iiwanan nila yung bahay.
2: Sa barangay Tumana, Marikina City, 3 pamilya ang apektado ng sunog na tumupok sa 2 bahay Martes ng madaling araw. Walang saktan at nailigtas din nila ang mga alaga. Sa 2 palapag ng bahay ng isang pamilya umano nag-umpisa ang apoy.
6: Nung bumaba ako, tinignan ko kung ano yon. Kaya lang pagbukas ko nung kwarto, umano na sa akin yung mga usok. Naisip na lang namin yung mga aso, yun yung i-save namin.
2: Nakipag-ugnay na ang barangay sa city government para sa agarang tulong sa mga nasunugan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay ang isang lalaki matapos pagbabariliin ng riding in tandem sa General Mariano Alvarez Cavite. Kalalaya lamang umuno ng biktima sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
7: Nakaupo sa likod ng nakaparadang tricycle nang malapitang pagbabarilin ang lalaki ito sa General Mariano Alvarez Cavite. Sa kuha ng CCTV ng Barangay de las Alas Linggo ng hapon, naglakad lang palapit sa biktima ang gunman na nakabedeng long sleeves shorts at sombrero. Matapos ang pamamagitan ng suspect at umangkas sa nakaputing rider na una nang nakitang nag-U-turn sa lugar. Ayon sa punong barangay, hindi na nadala sa ospital ang biktima dahil sa 3 tama ng bala sa ulo at mukha.
8: Mga ilang minuto lang, dumating na po ang rescue at PNP at nag-assist po sila. Ngayon ito pong rescue, hindi na po naisakay yung sinasabing binaril kasi nga po ay wala ng buhay.
7: Giit ng anak ng biktima, walang kaaway ang ama kahit pakalalaya lang nito noong Pebrero sa kasong droga.
9: Sobrang hirap po. Parang kalahati ng buhay ko nawala din. Lagi niyang ano sa akin, mag-aaral mabuti. Kasi nga, hindi rin naman siya nakapag-aaral. Gusto niya, sa mga anak niya, yung hindi niya natupad, sa amin mangyari.
7: Sa follow-up operation, natunto ng pulisya ang motorsiklo ng riding in tandem na iniwan sa gasolinahan.
10: Ongoing pa po yung ating investigation. May sinusundan na tayo na tao.
9: Sumuko na po siya para naman kahit papano po gumaan po sa pakaramdam.
7: Nakikipag-ugnayan na sa Land Transportation Office ang pulisya para sa pagkakakilanlan ng may-ari ng motorsiklong ginamit sa krimen. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
11: Inirereklamo ng isang TNBS driver ang apat na miyembro ng TNPHPG na nagtangka umanong mangikil matapos ma-impound ang kanyang sasakyan sa Quezon City. Ayon sa driver, nanghingi ng 50,000 piso ang mga pulis kapalit ng pag-release ng kanyang sasakyan. Exclusive nagpapatrol, Karen De Guzman.
12: Dumulog sa National Police Commission ang TNVS driver na si Alias Ruben para magsampa ng reklamo laban sa apat na miyembro ng PNP Highway Patrol Group na tinangka umano siyang tikilan. Kwento ni Ruben, bumabiyahe siya noon sa Quezon City nang businahan at parahin siya ng mga pulis. Sinita ng mga pulis ang sira umanong brake light at gasgas sa conduction sticker ng kanyang sasakyan.
13: Tapos tinanong niya ako kung Grab driver ako. Sabi ko, opo, kasi may booking ako eh. Inanapan ako ng papel, pinakita ko, pero yung papel ko may problema, PA pa lang.
12: Isinama siya sa HPG Police Outpost sa Caloocan City kung saan ipinaalam sa kanya na posible ma-impound ang kanyang sasakyan dahil sa umano'y mga pasong dokumento. Inutusan siyang magsumite ng karagdagang papeles mula sa kanyang financing company para ma-release ang kanyang sasakyan. Ang problema, hindi siya mabibigyan ng certified ORCR ng kumpanya dahil hindi pa niya ito tapos hulugan.
13: Sabi ko, anong gagawin ko para ma-release? Ganito, bigyan kita ng idea. Kung ibabalik namin sa yung sasakyan mo, meron kami makukuhang 50,000 legal na finder's fee na ibibigay ng So, kaya mo bang tapatan?
14: Ito sir, kinukumpleto ko na sir.
12: Nakipagtawaran si Ruben hanggang sa bumaba sa 35,000 pesos ang singil sa kanya kapalit ng pag-release ng kanyang sasakyan. Ayon sa Napolcom, malinaw na ito ay paraan ng pangungutong.
15: Kinanapan siya ng kung ano-anong violation, pati yung conduction sticker na hindi naman na kailangan silipin ay binati pa kasi meron namang plaka yung kanya. Ito ay harap-harapang paninikil galing sa ating mga police officers dyan sa HPG.
12: Nagsasagawa na ng investigasyon ng Napolcom at tiniyak na pananagutin ng mga polis kung mapatutunayang nagkasala. Sinampahan na sila ng mareklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer.
15: Maaari pong suspension, demotion o kaya dismissal ang may paro sa kanya.
13: Maturuan po sana sila leksyon para hindi nila uulitin sa mga kapwa driver ko rin na Grab na baka mamaya hindi lang ako yung biktima o meron pa silang mapara na iba na kawawa naman din talaga na magkano lang naman kinikita namin sa pagdadrive.
12: Samantala, tutulong na ang PNP-HPG na mailabas ang naka-impound na sasakyan ni Ruben. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
11: Nasunog ang compound ng imbakan ng krudo sa barangay de Titin, Madela Quirino nitong Lunes ng hapon. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang naturang lugar dahil sa sunog na nagsimula pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Madela, nagsimula ang sunog habang nagsasali ng krudo ang mga empleyado mula sa ground tanker patungo sa tanker truck. Mabilis namang kumalat ang apoy dahil puno ng highly flammable material ang lugar. 13 truck mula sa iba't ibang bayan ang tumulong mag-apula ng apoy na inabot naman ng 9 oras bago na ideklarang fire out. Nasa 15 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Patuloy din ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Isa na namang insidente ng gas and run ang naitala sa Quezon City. Nagbabala naman ang liderato ng PNP na posibleng masibak sa pwesto ang mga station commander kapag 3 beses na itong mangyayari sa kanilang nasasakupan. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
12: Pasado alas 3 linggo ng madaling araw, pumasok ang asul na kotse sa isang gasolinahan sa bahagi ng Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Makalipas ang ilang minuto, matapos magpakarga ng halagang 1,500 pesos na gasolina, bigla itong kumarurot palabas ng gasolinahan. Kwento ng kahera ng gasolinahan, via QR code ang mode of payment ng nasabing sospek. Nag-scan naman umano ito, na kunwari ay magbabayad. Pero hindi nag-register ang bayad.
16: Pagkatapos niya kargahan, binalik niya sa FA yung terminal. Hinintay ng FA na mag-pop up yung message na eto, may ano na, may payment na. Pero siguro mga 2 to 3 minutes, wala pa rin. Tapos bigla niya sinarado yung bintana. Dumiri diretso siya.
12: Dagdag pa ng staff, bago pa man takbuhan ng sospek ang gasolinahan, napansin umano ng gasoline pump attendant na may kaaway ito sa telepono.
16: May kausap daw po siya sa cellphone na nag-aaway sila, nagtatalo, kaya hindi po maka-interrupt ng tanong yung FA kung okay na ba sir, kasi may kausap nga daw po.
12: Naplakahan naman ang kotse ng sospek.
17: Sa basis po sa resort ng CCTV po kay Yes, na-identify na po yung blue sedan na dinamit at pati po yung plaka.
12: Pinaghahanap na ang sospek na posibleng maharap sa reklamong theft. May babala naman ang PNP na maaaring ma-relieve sa pwesto ang isang station commander kung 3 beses itong mangyayari sa kanyang nasasakupan.
17: Inaasahan natin na ito ay hindi na mangyayari. Pag ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation ng posibleng kanilang pagkakarelieve sa kanilang mga sariling mga pwesto.
12: Pero dahil sa nangyari, ikakaltas ang halaga ng pinakargang gasolina sa pump attendant.
16: Nagpakarga kayo, so makalimutan nyo man o hindi, pera yun eh, na ikakaltas yun sa FA, and then yung FA na yun, nagtatrabaho naman yun ng maayos eh.
12: Nagpatupad na ng preventive measure ang gasolinahan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga traffic cones sa harapan ng establishmento mula alas 12 ng ating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ginawa ito para hindi makaalis agad ang mga sasakyang nagpakarga. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
18: Umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 3 taon ang inflation rate noong Abril. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas at petrolyo. Kaya naman ang bawat piso nasa halagang 73 centavos na lang ngayon. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
19: Nagtitipid na ang kasambahay na si Christie kung dati magkaiba ang ulam sa tanghalian at sa hapunan. Ngayon, isang luto na lang para tipid sa gas.
20: Normally ba sobrang mahal ng bilihin, tapos yung mga sahod po ng mga ano, hindi po tumataas. Kaya kawawa din po talaga yung mga nagta-transport.
19: Kahit sa kumbento ni na Sister Domenica, tipid mode na rin. Kaya nagbawas na rin siya ng binibili sa palengke.
21: Minus-minus na lang pag magbili ng isang ano, isang isda, ihati mo na lang. Para ganun, pag 40 pieces, 20 pieces na lang.
19: Ayon sa Philippine Statistics Authority, lumobo ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 7.2% noong Abril, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Ang pangunahing produkto na nag-ambag sa inflation ay ang bigas na may 13.7% inflation. Gasolina, tumaas ang presyo ng 59.6% mula sa 27.3% noong Marso. Diesel, 122.7% inflation mula sa 59.6%. At LPG na 45.8% mula sa 3.7%. May pagtaas rin sa presyo ng isda, ilang gulay at iba pang pagkain. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, dahil sa gulo sa Middle East, apektado ang presyo ng krudo na may epekto rin sa presyo ng pagkain.
22: May mga connection ito, ang ating pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel in particular dun sa mga mangingisda natin, may input sa production at the same time sa presyo ng ating bilihin.
19: Kaya bumaba pa niya sa 73 centavos ang halaga ng isang piso, pinakamababa simula sa base year na 2018. At mas malaki pang epekto ng mga taas presyo sa mga may hirap. 8.5% ang inflation sa bottom 30% income households. Para sa isang ekonomista, Mapupuruhan talaga ang karaniwang Pilipino sa bilis ng pagtaas ng presyo na triple ang itinaas kumpara noong Pebrero na 2.4% inflation lang.
0: Wake up call to, yung 7.2% inflation rate, pag triple ng inflation in 2 months, walang puwang mag-adjust si mga Pilipino.
19: Aminado ang Department of Economy, Planning and Development na nagka-issue sa fuel supply chain dahil sa gulo sa Middle East. Kaya nagsasagawa ng targeted interventions ang pamahalaan para hindi sumipa pa ang presyo ng mga bilihin. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na bantayan ang mga nananamantala at panatilihing stable ang presyo ng bigas para maibsan ang inflation sa bansa.
3: Ang sinabi lamang po ng Pangulo, dapat magawa ng paraan na bumaba ang presyo ng bigas at kung mayroong mga hoarder at nagsasagawa ng mga profiteering, hindi mag-aatubili ang gobyerno na kasuhan sila.
19: Inaasahang mananatiling mataas ang inflation rate sa mga susunod na buwan hanggat hindi pa natatapos ang gulo sa Middle East. At ayon sa datos ng PSA, ang pinaka-apektado ay ang nasa bottom 30% income households o yung mga mahihirap na Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
18: Bahagyang nakabawi ang piso laban sa dolyar. Nagsara ang palitan ng piso sa 61.55 laban sa dolyar, bagamat umabot ito sa intraday high na 61 pesos at 74 centavos. Sa kabila nito, itinuturing pa rin mahina ang piso dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at paglakas naman ng dolyar. Nagsisimula ng gumating sa Cebu ang libu-libong delegado mula sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Ipinag-utos po ni Pangulong Marcos Jr. na gawing simple ang nasabing taunang pagtitipon na tatalakay sa mga isyu gaya ng pagtugon sa kalabidad at krisis sa Middle East. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kumusta naman ang paghahanda para sa ASEAN Summit dyan sa Cebu?
4: Yes, Bernadette, all systems go na nga dito sa Mactan, Cebu para sa pag-host ng Pilipinas ng ika-48 Leaders Summit na Association of Southeast Asia Nations o ASEAN. Kalina nga ay binuksan na dito ang International Media Center na magsisilbi na headquarters ng nasa halos 1,000 na mga mamamahayag na magbabalita ng impormasyon tungkol dito sa summit. Pero kung dati ay makulay at engrande ang mga inihahandang aktibidad ng host nation, ngayon ay mas simple ang pagdaraos ng ASEAN Summit bilang pagsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gustong tiyakin na ang government resources ay mapupunta sa pagtugon sa krisis sa bunga ng digmaan sa gitnang silangan. Ginawa na munang virtual ang ibang pulong para mabawasan ang gastusin sa pag-oorganisa nito. Pero personal pa din ang summit ng heads of state dahil ayon sa mga leader, mas maraming isyong kinakaharap ang rehiyon sa ngayon. Ayon sa Presidential Communications Office at sa ASEAN 2026 Organizing Committee, nagbago na ang direksyon at agenda ng mga pag-uusapan kasunod ng pandaigdigang krisis. Bukas, Miyerkules, may briefing ang DFA at DTI, habang sa Huwebes ay magpupulong ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community. Sa Biyernes naman inaasahan ang pagdating ng mga pinuno ng 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya.
23: Simula nung pumutok yung tension sa gitnang silangan, Pangulo, at nakausap na yung mga leaders na kung pwedeng i-refocus natin yung agenda nito para ma-discuss din natin yung energy security na kinakaharap ng lahat ng ASEAN member states, no? Yung agenda din natin dito ay i-cover din niya yung tinatawag natin disaster resilience, no? Para handa tayo protektahan yung mga vulnerable communities. All systems go, ready na tayo.
4: Ayon naman kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ay kinalulugod nila na maging host ng ASEAN Summit ngayong taon. Tiniyak naman ni Cebu City Mayor Nestor Archival na nakatuon ang kanilang atensyon sa seguridad, kalinisan at traffic lalo't sa mga hotel sa kanilang lungsod na nanatili ang support staff para sa pagtitipon. Samantala, idiniklara ng palasyo na special non-working day mula May 6 hanggang May 8 sa Lapu-Lapu at Cordova Cebu dahil nga dito sa isasagawa na ASEAN Summit. Bernadette.
18: Maraming salamat, Jervis Manahan. Taong 2000, pumutok ang balita sa international news tungkol sa sunod-sunod na pag-crash ng computers ng malalaking institusyon. Kasama ang ilang financial institutions, US Army at maging ang ilang parliamentary institutions sa Europe. Nagkandarap ang mga intelligence agencies para mahanap ang nagpakalat ng isang destructive computer virus. At nang mahanap ang source, natukoy ang isang estudyante sa Pilipinas. Yan ang babalikan na kwento sa Philippines, Most Shocking Stories.
1: Imaginin mo, sa gitna ng kung anong ginagawa mo, may biglang pumasok na email. Galing ito sa isang kakilala mo. At ang subject, I love you. Ang message, check the attached loved letter coming from me. Ang tanong, bubuksan mo ba? Ang sagot ng maraming nakatanggap ng email na ito from all over the world noong taong 2000? You guessed it. Oo. At sa isang click ng email message, nauwi ito sa pag-crash ng milyong-milyong computers worldwide. Mula Pilipinas, kumalat sa Asia, sa Amerika, at hanggang Europe. All within a few hours. Yan ang ikukwento ko. Ang sumunod na kaguluhan, panic at extensive damage sa mga malalaking institusyon. Kung sinong Pinoy computer student ang gumawa nito. At kung bakit tinawag na pinakamabilis, pinakamalalang computer virus sa kasaysayan ng mundo. Ang made in the Philippines na I love you virus. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
18: Ang kwento ng I Love You Virus mapapanood na pagkatapos ng TV Patrol, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
2: Sa pagpapalik ng TV Patrol, MRC Missile System ng Amerika sa Pilipinas, pinaputok. Nashfall mula sa bulkang Mayon, nagdudulot na ng sakit sa kamali galbay. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
24: What if your phone could be your front row seat?
25: Playtime Entertainment launches PT Idol.
24: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
25: Where talent takes the spotlight.
24: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Ka! Kaya ba din yan?
27: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
28: Ikaw ang magsasabing kaya mo to! Liwanag na nasa loob mo, pasiklapin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
29: ikaw ang liwanag sa akin.
28: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
30: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
18: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
31: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Narito po ang ulat mula sa ating Radyo Patrol. Supreme Court Associate Justice hinamon ang mga kababaihan na baguhin ang mukha ng pulisya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Korte Suprema, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
32: Ay ni hinimok ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena C. ang mga babaeng pulis na manguna sa pagbabago ng imahe ng PNP at ipaglaban ng karapatan ng kababaihan. Pinigyang din ni Singh ang kahalagaan ng gender-sensitive at victim-centered na serbisyo, lalo na sa tumataas na kaso ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Inimugbing niya mga pulis na labanan ng korupsyon at maging waran ng integridad para may balik ang tiwala ng publiko. Pero naniniwala ang isang makabayang grupo na nagpapatuloy mga hakbang ng PNP para labanan ng krimen sa bansa. Ayon kay Chairman Jose Antonio Goycia, Chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at ibang civic groups, ang kapayapaan at kaayusan ay hindi lamang dapat nakikita sa salita, kundi sa disiplina at konkretong aksyon. Tinukoy ng grupo ang kumalat sa social media post si dating PNP Chief Torre III sa huwag na yung insidente sa isang jeep sa Las Piñas kung saan umano ay nanggulo ang ilang menor de edad sa mga pasahero na itinuring itong patuloy na pag-inan seguridad. Ngayon man, narindigan ng grupo na hindi mo nang bagsak ang peace and order ni PNP Chief Jose Merencio Narcates Jr. lalo't agad na magnarasolba ang naturang insidente. Pero, giit ng Korte Suprema na mahalagang tungkol ng PNP at Napulcom bilang unang takbuhan ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZFM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
8: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol 630.
7: Ang oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: DZMM, numero uno sa aksyon!
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Bagcore.ph.
13: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: pumasok ang Typhoon Mid-Range Capability o MRC Missile System ng Amerika dito sa Pilipinas. Inilunsad ang missile mula sa Leyte at tinamaan nito ang target na nasa Nueva Ecija. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: Pasado hating gabi ngayong Martes, pinaputok ng Philippine Army at United States Army ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng Amerika. Ginamit ang missile system para maglunsad ng Tomahawk Land Attack Missile mula Tacloban Airport sa Leyte. Sa isa pang video na ipinost ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, kita ang pagtama ng missile sa target nito sa loob ng Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija na nasa 670 kilometers ang layo mula sa Leyte. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ang pagsasanay ng 2026 Balikatan Exercise.
2: The weapon system that were used was the Typhoon, the medium range capable missile, armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target which is around 805 to 1,500 kilometers. Wala siyang live rounds, wala siyang high explosive, more inert lang siya. It's just plain and simple na rocket na bumagsak sa impact. So ang mini-measure dito is accuracy.
1: Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinaputok ang MRC sa Pilipinas mula nang idineploy ito sa bansa noong April 2024. Bagamat asset ito ng US Army, aktibong nakibahagi sa operasyon ang mga Pilipinong sundalo.
2: May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted.
1: Kinondena ng mga progresibong grupo ang naturang pagsasanay. Ayon sa Koalisyong Makabayan, isang civilian facility ang Tacloban Airport at isang farming community ang target sa Nueva Ecija. Giit ng grupo, ginagawang playground ang Pilipinas para sa interes ng Amerika. Nanawagan din sila na itigil ang Balikatan exercises at imbestigahan ang missile launch. Humingi naman ng urgent congressional probe sa pagsasanay si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Nanawagan din siyang alisin na ang US missile systems sa bansa. Dagdag ni Tinio, ang missile systems gaya ng MRC ay offensive weapons na tanging layunin ay suportahan ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Amerika kabilang ang posibleng pag-atake sa China. Pero giit ng AFP, hindi nakatuon sa anumang bansa ang aktibidad.
2: Napalakas lang natin ang ating kakayahan, ang ating kaalaman pagdating sa advanced technology na gaya nitong MRC.
1: Dagdag ng militar, karapatan ng bansa na magsagawa ng mga hakbang para pagtibayin ang depensa, soberanya at integridad ng ating teritoryo. Bianca Dava, ABS-CBN News.
3: Bumuwelta ang ating ito coalition sa isang Chinese media report kung saan nag-aakusa ang Chinese Coast Guard laban sa ilang Filipino volunteers na nag-iwan umano ng basura sa Pag-asa K2 o Sandy K2. Nauna rito, nag-post ng umano'y exclusive report ang Global Times kung saan itinuro ng CCG ang mga botelya sa pinag-aagawang teritoryo. Pero giit ng grupo, layon ng sinasabing disinformation na mabaliwala ang kanilang 4th civilian-led mission sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din ng grupo ang katotohanan o authenticity ng mga imaheng inilabas ng Chinese media. Giit ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na kabilang sa misyon, malinis ang sandbar nang sila ay dumating doon.
4: Para po sa amin, ito po ay nandito na naman sila sa kanilang mga fake news, di ba? Ito po ay isang desperate attempt na para i-reframe nila ang ating or ang aming narrative na principled civilian mission.
5: Maraming residente ng Kamaligalbay ang nagkakasakit dahil sa abong ibinugan ng bulkan ngayon. Tuloy-tuloy din ang pagbagsak ng uson sa ilang bahagi ng bulkan. Live mula sa Legazpi City na papatrol, Irene Perol. Rin, kailan matatanggal yung abong bumalot sa mga komunidad dyan?
6: Alvin, inaasahan ng ilang lokal na pamahalaan na matatanggal ang mga abong ngayong Linggo. Bagamat may clearing operation, hirap silang tanggalin ang mga abo kaya may mga nagkakasakit. Wala rin aktibidad ng bulkan makalipas ng tatlong araw, pero kanina nagkaroon ng pag-priatic or nagkaroon ng pyro, pagdaloy ng pyroclastic density current o uson na nakita mismo ng news team.
7: So yun po yung parang
8: front. Araw-araw iniikot ng quick response team ng FIVOX ang tatlong galis ng Bulkan Mayon para sukatin kung gaano kalayo ang inabot ng lava flow at pyroclastic density current. Enero, sinimulan ito bilang bahagi ng pag-aaral sa aktibidad ng bulkan para makatulong sakaling magkaroon ng banta ng lahar kapag masama ang panahon. Nakasama ang news team Martes ng umaga sa pag-iikot sa mga gali ng Miisi, Bunga at Basud. Sa Binaan Channel na bahagi ng Miisi gali, nakita na umabante ang uson.
9: Sa likod ko, makikita nyo yun, yung Nadia Hindi Mapart, yun na yung pinakadulo ng uson sa ngayon. Matapos yung nangyari nung Sabado, Mayo 2. So, medyo malapit na siya, no? So, itong kinakatayo natin, nasa labas pa naman siya ng 6 kilometer permanent danger zone. Araw-araw, pumupunta ang mga personahin ng FIVOX para tingnan kung saan na umaabot yung binugano ng Bulkang Mayon magmula pa noong Enero na itaas ang alert level 3 sa palibot ng Bulkang Mayon.
8: Umalis sa lugar ang quick response team dahil bumubuhos ang ulan. Habang nasa Mabinit Channel, biglang nagkaroon ng pyroclastic density current o uson papunta sa Miisi Gali na unang napuntahan ng news team. Dumiretso ang news team sa Barangay Suwa sa Kamalig Albay na nakaranas ng pagbagsak ng abo kasunod ng uson Martes ng umaga. Pumapasok sa mga bahay ang abo at nalalanghap ng mga residente. Si Fred gumawa na ng pala para alisin ang mga abong naipon sa tapat ng kanyang bahay. Sumisikip na kasi ang kanyang dibdib tuwing lumalabas. Sabi niya, masakit na ang lalamunan niya sa abo. Sumasama na rin ang pakiramdam ng ilang residente.
10: Medyo din ako nakakahinga, mahirap na, natakot na, no.
11: Nanghihina ka, tapos minsan masakit ang ulo, may lagnat ka na.
12: Nag-ubo po, pati hindi ako nang umubo, pinipilit ko na lang eh. Wala man lamang sa amin, nagtutulong man lamang sa amin dito.
8: Humihingi ang barangay ng tulong na magkaroon ng clearing operations sa kalsada.
13: Hanggang hindi po nagkakaroon ng, hindi po nakiklear yung kalsada. Talagang trista po yan talaga sa kalusugan ng mga tao. And aside from sa kalusugan, medyo delikado po yan sa mga motorista.
8: Pero tansya ng lokal na pamahalaan ng Kamalig, aabutin pa ng ilang araw bago tuluyang matanggal ang mga abo sa kalsada.
14: Hindi talaga mapagsabay-sabay kasi problema na sa tubig. Kasi yung kinukuha na namin ng tubig, nagre-reklamo na din yung mga consumer. Kaya nag-identify na kami ng ibang area na mapagkukunan ng tubig na para lang i-flush.
8: Nagpunta sa evacuation center ang alkalde ng Kamalig para kausapin ang mga residenteng lumikas sa Barangay Anuling na nakatira sa permanent danger zone. Bumabalik kasi sa kanilang bahay ang mga residente para pakainin ang mga alagang hayop. Pero sabi naman ni Rene, mas delikado kung ibababa nila ang kanilang alaga.
15: Mas masip na po lumasamo.
8: Sabi niya, baka nakawin ang mga alaga kapag ibinaba. Binalot din ang abo ang mga palayan at gulayan sa Barangay Tumpa sa Kamalig. May mga inani pero naghalo-halo na ang mga palay at abo sa sako. Huhugasan naman ang mga sitaw, kamatis at iba pang gulay na nabalot ng abo at baka maibenta.
16: Nasa Kungay Chen, nasa...
8: Sabi niya, 50,000 piso na ang nalugi sa kanya. Sa tala ng MDRRMO Kamalig, halos 500 magsasaka ang apektado mula sa 16 na barangay na apektado ng ash fall.
6: Patuloy ang paalala ng FIVOX na bawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil posible ang pagsabog o pagdaloy ng lava at uson anumang oras lalo na sa tatlong galit sa kanilang minomonitor araw-araw. Alvin?
5: Maraming salamat, Irene Perol. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa labas pa ng bansa?
17: Alvin, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng hapon yung low pressure area malapit sa Pilipinas. So di po itong namataan, 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Samantala, naging tropical depression o mahinang bagyo na yung isa pang LPA na mahigit 2,500 kilometers naman ang layo sa Mindanao. Hindi po inaasang magiging bagyo yung LPA sa loob ng PAR, pero posibleng magpaulan nito sa bahagi ng Visayas at Mindanao bago mag-weekend. At sa weekend naman, inaasahang papasok yung bagyo sa labas at ito po ay bibigyan ng local name na Kaloy. Sa ngayon po ay hindi ito nakikitang tatama sa lupa o makaaapekto sa panahon sa atin sa Pilipinas. Pero kapamilya, magbago pa yung ating forecast, kaya patuloy po yung kumantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahong ito. Patuloy naman po muna ang pag-iral ng mainit at maalinsangang panahon sa atin at ngayong Martes, natala yung pinakamataas na heat index na 44 degrees Celsius sa Tacloban City sa Leyte. Bukas, Miyerkules, 7 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index. Mauuna pa rin dyan ang Tacloban na posibleng makarating pa o makaabot ng 45 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa Maycuyo, Palawan at La Carlota City sa May Negros Occidental at 42 degrees Celsius naman sa Aparica, Cagayan, Pakutan, La Union, Iloilo City at Virac, Catanduanes. Patuloy din ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam na kaninang umaga ay nasa 182.11 meters ang taas at mas tumalapit pa ito sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 6 sa Mindanao, maaraw at maalinsangan sa maraming lugar sa umaga at tanghali. Hapon mas uulan sa may Agusan del Sur, Lanao del Sur at Zamboanga Peninsula at sa gabi may mga pag-ulan pa po dito sa Maguindanao Provinces, Cotabato at ilang lugar dito sa Eastern Mindanao. Sa Visayas, may aasahang kaunting ulan, madaling araw po yan sa May Leyte at sa Panay Island, pero maghapong mainit at tuyo sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Pagsapit pa ng gabi, may aasahang malalakas na ulan sa ilang lugar dito po sa Eastern Samar at Samar Province. Sa Palawan, maghapong may kalat-kalat na ulan sa hilaga at gitnang bahagi ng probinsya, bagamat mawawala na yung mga pagulang iyan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may paulan sa umaga, yung Easterlies po dumagsa dito sa bahagi ng Aurora at maging sa may Oriental Mindoro. Mas madalakas po ang ulan dulot ng thunderstorm sa hapon dito sa Cordillera at maging sa bahagi po ng Pangasinan at inaasahang sa gabi ay posibleng may ulan pa sa ilagang bahagi ng Zambales. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index base po yan sa The Weather Company. May pagkulimlim ulit tulad kanina pero mababa ang tsansa ng ulan maghapon kaya po magiging maalinsangan pa rin ang panahon. Kapamilya, nakatala ng pinsala sa ilan pang bayan sa Samar Island kasunod ng magnitude 6 na lindol nitong Lunes ng hapon. Sa Mutyong Samar, nagkalat sa sakig ang mga nahulog na paninda sa isang tindahan. Ayon sa video uploader na si Cian Francis Lee Manalon, nasa loob sila ng grocery store nang mangyari ang pagyanig. Wala namang nasaktan sa insidente pero anila pansamantalang nawalan ng signal ng cellphone sa lugar. Bumagsak naman ang pader ng isang bahay sa barangay Kantongtong, Yabong, Samar dahil din sa lindol. Ligtas na nakatakbo palabas ang 12 residente ng naturang bahay. Pinayuhan silang makitira muna sa ibang lugar dahil sa posibleng aftershocks. Sa Dolores, Eastern Samar naman, sugatan ang 5 taong gulang na babae mula sa barangay Hilabaan. Natutulog ang bata ng lumindol at natamaan sa ulo ng nahulog na imahen ng santo. Nadala naman ang bata sa ospital. Bumagsak din ang palitada sa isang struktura sa fishport ng bayan. Patuloy ang pag-iikot ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan para suriin ang naging pinsala ng lindol sa kani-kanilang bayan. At yan ang update sa lagay ng panahon at sa lindol sa Samar. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
18: sambalang nagsimula bilang housemate sa loob ng bahay ni Kuya at nagpatuloy sa outside world. Ngayon, may bagong milestone sa kanilang career sina JM Ibarra at Fiang Smith na sasabak na sa kanilang first solo lead movie, ang rom-com na Almost Us. At live sa premiere night ng pelikula, nagpapatrol MJ Felipe. MJ, ano ang nararamdaman nina JM at Fiang na level up na sila sa big screen?
19: Alam mo, Gretchen, noong pang story conference pa lang, grabe na yung halo-halo na yung nararamdaman nila. May kilig, may excitement, may kaba. Pero ultimately, gaya nga ng sabi mo, this is a milestone sa kanilang acting career. At kasama ko na nga ngayon ang bida ng Almost Us, JM and Fiang. Congratulations! How do you feel? Anong nararamdaman nyo now na punong-puno ng fans dito ngayon sa premiere night ninyo?
20: Sobrang kinakabahan kami at the same time. Very excited na kami panood for the first time yung movie namin.
19: Hindi pa nakikita?
20: Hindi pa!
19: Excited, oh. Mas nangibabaw yung excitement kaysa kaba. Okay, alam mo, ang daming industry insiders, JM, ang pumupuri sa acting potential mo. I'm sure dito sa project na to, ang daming mo rin na-absorb kay Direk Dan Villegas.
21: Sobra, sobra. Isa na rin si Direk Dan sa mga nakapansin sa Cinemalaya. Pero kasi, ibang pelikula yun eh. I mean, dito sa Almost Us, excited ako kasi, alam mo, masusuklihan yung effort ng lahat, ng staff, and of course, may kilala yung pagka-actress ni Fiang dito. Doon ako excited.
19: Yun na nga, kasi Fiang, sa lahat ng mga media con and interviews ninyo, pinupuri yung acting mo at nagugulat lahat, no? Pinapakita mo yung husay mo sa pag-arte. Ano yung pakiramdam na nabigyan kayo ng big project like this?
20: Sobrang karangalan sa amin na mabigyan ng ganitong klaseng project. And sa mga compliments sa akin ng mga veteran artists, sobrang na-speechless talaga ako nung kaya wala ako nasabi. Kasi doon pa lang, parang nanalo na ako eh.
19: Yes.
20: I love you, Mom and Papa!
19: We can't wait to see Almost Us. Please invite everybody.
20: Hi everybody, I'm inviting you all to please watch Almost Us. Bukas na po ang showing niyan. Salamat!
21: This is directed by Direk Dan Villegas from Regal Entertainment and Project 8 Project. So see you tomorrow.
20: Tomorrow,
19: showing in 167 cinemas nationwide. At yan ang latest mula dito sa premiere night. Balik sa'yo, Gretchen.
18: Congratulations, JM and Fiang, at maraming salamat, MJ Felipe.
0: At susunod, bilang ng mga kongresistang naghayag ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lampas na sa kailangan ayon sa ilang miyembro ng Komite ng Kamara. At Alex Ayala sasabak sa first round ng Italian Open kontra Polish player. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
22: TZMM.

0: sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, my Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro. Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa maayos na liver function,
2: Liverade Pro.
1: Liver up na tayo
2: with Liverade Pro.
3: Basta AM, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang galing, pang matagalan.
6: Parang tayo lang han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Oh.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today.
9: Playtime Entertainment.
8: Born for happiness. Happiness.
10: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes.
14: Araw-araw, sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, ito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, 19 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
20: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
21: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan.
23: Sa Remember Your Music.

0: Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
2: Nanindigan si Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan 2028. Ito'y sa kabila ng resulta ng isang commission pre-election survey kung saan pumapantay na si Senator Tulfo sa nangungunang si Vice President Sara Duterte at lumiliit na ang lamang ng bise kay Mayor Lenny Robredo. 46% sa 46%, Sara Duterte laban kay Raffy Tulfo. Sa kauna-unahang pagkakataon, may pumantay kay Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo kung gaganapin ang halalan ngayong Mayo at silang dalawa ang maghaharap. Base ito sa pre-election survey ng Pulse Asia na kinomisyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. At kung ang presidential race ay sa pagitan lamang ni na Duterte at dating Vice President Lenny Robredo, 8 percentage points lang ang namamagitan sa kanilang dalawa, 51% laban sa 43%.
3: It basically says that the Vice President is not necessarily that strong. The tie with Senator Tulfo and the 8 percentage point difference between her and former Vice President Lenny Robredo simply suggests that the other candidates, Tulfo and Robredo respectively, are competitive.
2: Sa survey naman ng Okta Research na inilabas nitong Abril, 11 percentage points ang lamang ni Duterte laban kay Robredo.
4: There are two important stories here. One is that there's a really strongly regional element to these matches. Luzon and Metro Manila, I think they're decided, quite convinced that anyone but the Vice President is a good option for 2028. Visayas and Mindanao, on the other hand, are convinced naman that it's the Vice President, no, who should succeed President Marcos.
2: Solidly.
4: So it's may regional dynamics.
2: Bagamat malaki pa rin ang papel ng balwarte sa politika, matindi rin ang impact ng tinatawag na class politics. Sa survey ng Pulse Asia, kung saan one-on-one sina Duterte at Tulfo, balwarte pa rin ni Duterte ang Mindanao at Visayas, habang nangunguna si Tulfo sa Luzon. Sa social classes, lamang si Tulfo sa Class ABC, halos patas ang dalawa sa Class D. Pero malaki ang lamang ni Duterte sa Class E.
4: The D and the E especially, that's where Mayor Lenny is quite weaker, no? Tapos naman naglalaban diyan si Senator Raffy Tulfo at saka si VP Sara, no?
2: Saan so, to?
4: Sa Class E, Class the poorest E. of the poor, di ba?
2: Kaya doon si Raffy
4: Tulfo. Yes, kaya kapag nagtatapat si VP Sara and Senator Raffy Tulfo, nawawala yung advantage ni VP Sara na Class E na meron siyang nadadala, di ba? Na yun yung nadadala niya if ang head-to-head is with Mayor Lenny.
3: 2 out of 3 Filipinos express preference for Senator Raffy as well as Senate Vice President Lenny in the balance of Luzon. So if they run as a tandem, then they can secure that same level of support in the balance of Luzon. So parang that's 45% of the voting population.
2: Pero nanindigan si Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa halalan 2028.
5: Final answer. Well, una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, kung asahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
2: Pero malaking hamon rin ang impeachment, hindi lang kay Duterte, kundi maging kay Pangulong Marcos Jr. Lalo na kung hindi makabuo ng sapat na boto sa Kamara para ma-impeach ang bise.
4: I think it will speak to the remaining political capital of the president if the House won't be able to gather enough votes to transmit the impeachment to the Senate, right? Because traditionally, we see the House of Representatives as the president's house, and especially that the majority leader is also the presidential son.
2: At kung ma-impeach ang vice-presidente, ani Arguelles, hindi malayong makaapekto ito sa mga susunod na presidential survey para sa 2028.
6: Lampas na sa kailangang bilang ang mga kongresistang naghayag ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang miyembro ng House Committee on Justice. Pero duda ang pangalawang pangulo sa pagiging kumpiyansa ng ilang kongresista sa issue. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
7: Posible umanong pumalo sa 200 miyembro ng Kamara ang boboto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte at pag-usad ng mga alegasyon laban sa kanya sa isang paglilitis sa Senado.
8: All of the major political parties, I think, will be represented in that at least 200 to date that we are expecting to support the impeachment.
7: Ang ilang kongresista hindi nagbigay ng numero pero kumpiyansa ring lulusot sa Kamara ang Articles of Impeachment. Hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach ang bise. Itinanggi rin ng mga kongresista ang mga alegasyong may pamumwersa kaugnay ng botohan.
9: I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no? And considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary.
10: In the house, but we're not saying she's whether she's innocent or guilty. Kung may probable cause lang, ano naman po?
11: Supporting 106
10: letters.
7: Sa gitna ng mga ganitong pahayag, may tanong ang Vice Presidente.
12: It's different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
8: Well, tiyak ko kami kasi tiyak ko kami sa ebidensya. Tiyak ko kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawa ng Duterte Carpio. Tiyak ko kami sa 448 million na pinapasoli ho sa kanya. Tiyak ko kami doon sa pagbabanta laban nun sa Pangulo.
7: Sabi ni Benitez, napag-usapan itong Lunes ng gabi ang magiging posisyon ng Partido Federal ng Pilipinas sa impeachment case laban sa bise. Pero tumanggi siyang isapubliko ito sa ngayon. May higit 50 miyembro ang partido ng Pangulo sa Kamara.
10: We're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that is what we will say.
7: Ang National Unity Party at Liberal Party naghayag na conscience vote ang paiiralin.
13: Kakaroon kami ng conscience vote pagdating sa botohan.
14: Which means individual.
13: Individual at kung ano ang pag... analisa mo o pag-assess mo sa ebidensya, bumoto ka sa konsyensya mo.
15: Napag-usapan na ho namin yan March 3, VLP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it should be conscience vote.
7: Si Alvarez, bumoto pabor sa committee report sa committee level. Pero mag-a-abstain siya sa botohan sa plenaryo dahil sa personal reasons. Pero giit niya, wala siyang binabawing firma.
16: Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yon para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara.
7: Itinanggi rin ng mga miyembro ng House Committee on Justice na may mga kongresistang nagpapabawi ng pirma.
17: Even before the voting, narinig ko na yan eh. So mukhang fake news lang yun, nangiintriga.
7: Hanggang kanina, pinapipirmahan pa ang mga committee report at House resolution na inaprubahan ng komite. Inaasahang pagbobotohan ito sa plenaryo ng Kamara sa Lunes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
18: Formal nang naghain ang prosekusyon ng pagtutol at hiling na ibasura ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pagtutuloy sa paglilitis ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Iginit na mga taga-usig na mali o may misrepresentation ang paglalahad ng depensa at inihahayag lamang ang pagtutol nito sa desisyon ng pre-trial chamber 1 kaya hindi tutugma sa kriteriya para umapila sa ilalim ng Rome Statute. Ang tinutukoy ng prosekusyon ay ang probisyon na pinapayagang umapila ang depensa o prosekusyon kung ang desisyon sa isang issue ay may malaking epekto sa mga pagdinig o hatol. Pinunarin ng prosekusyon ng ilang pahayag ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na nila'y mali at tila pinapahina ang mga desisyon ng pre-trial chamber 1.
11: Tuloy sa paghataw sa kanyang clay court season si Pinay tennis star Alex Ayala. Ano mang araw mula ngayon, sasabak siya sa unang round ng Italian Open kontra kay world number 45 Magdalena Freck ng Poland. May record si Freck na 10-11 win-loss ngayong 2026 season at nakamit ang career high number 22 noong October 2024. Napanatili naman ni Alex ang kaniyang number 42 na ranking sa WTA. Inaabangan na ang anunsyo ng schedule ng laban ni Alex at Freck. Ang Italian Open ay bahagi lamang ng clay court season ni Alex kung saan nauna siyang lumaban sa Linz Open sa Austria at Mutua Madrid Open sa Espanya.
14: Susunod, Senate Blue Ribbon Committee Chair Pan Philo Lacson nakapaglabas na ng progress report kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. At brightest stars sa Hollywood, music, sports and style, rumampa sa Met Gala sa New York. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: DZMM, numero uno sa aksyon.
20: Ang oras, alas 7.32 ng gabi.
21: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: TV Patrol sa DZMM.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
23: What if your phone could be your front row seat?
24: Playtime Entertainment launches PT Idol.
23: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
24: Where talent takes the spotlight.
23: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
26: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: DZMM, numero uno sa aksyon.
20: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
21: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Narito po ang ulat ng ating Radyo Patrol. Ilang lugar sa Taguig, Quezon City, Marikina at ilang bahagi ng Rizal makararanas ng water interruption. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
28: Ay, may pansamantalang makakaranas ng water interruption sa mga customer ng Manila Water sa ilang bahagi ng Taguig, Quezon, Marikina, gayon din sa ilang bahagi ng Rizal. Ayon sa Water Utility Company, dahil ito sa isasagawang emergency repairs at maintenance activities ngayong Linggo. Sa Quezon City, particular sa bahagi ng Maginhawa Corner Masaya, Visayas Avenue Corner Elliptical Road at Commonwealth Avenue Corner Tandansora, sinimulan na ang step testing kaninang alas 10 ng umaga. Inaasahang matatapos ito alas 4 ng umaga bukas. Sinimulan na rin ang parehong aktibidad sa ilang bahagi ng Taguig City, Marikina City, Rodriguez, Baras at Antipolo Rizal. Samantala, bukas magkakaroon din ng PVC installation at pagpapalit ng line meter at step testing sa ilang lugar sa Taytay, Binangonan, Angono at Antipolo. Para sa kompletong detalye ng mga lugar na apektado ng mga nasabing aktibidad, maaaring bisitahin ang website ng Manila Water. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, BGMM.
20: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol.
20: Ang oras, alas 7.36 ng gabi.
22: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.

0: nilabas na ng progress report si Senate Blue Ribbon Committee Chair Pancho Lacson kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Nasa Senado pa rin si RG Cruz. RG, ano ang napag-alaman sa progress report?
1: Bernadette, nakasaad nga sa progress report ang mga kasong pwedeng ihain sa mga matataas na opisyal na sinasabit o isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Pero niniwanag ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Pancho Lacson na sila ay walang hinahatulan. Ito nga daw ay hindi paghahatol kung hindi rekomendasyon at pagsusulong ng anya independent investigation. Base sa Chairman's Progress Report ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Pancho Lacson, maaaring mamili ang mga investigador at taga-usig ng gobyerno sa iba't ibang menu ng kaso na pwedeng isailalim sa preliminary investigation. Kasama dito ang plunder, direct bribery, malversation, mga iba't ibang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zal Lico, dating Senador Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chiz Escudero at dating Congressman Mitch Cahayon Uy, sampu ng iba't iba pang intermediaries, opisyal ng DPWH at mga kontratista. Posible rin ang money laundering at forfeiture laban kay Romualdez at mga dating opisyal ng DPWH. Habang falsification ng dokumento at identities o pagkakakilanlan sa mga dating opisyal ng DPWH, pati perjury at bid rigging. Ani Lacson, kung tutusin, wala nang bago sa ulat dahil sinampahan na ng kaso ng ombudsman ang mga dati at kasalukuyang opisyal at iba't ibang personalidad. Pero niliwanag ni Lacson, wala silang hinahatulan.
2: Kung mali ang allegation, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Para klaro sa publiko, laman ng ating committee report ang menu na mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa.
1: Itinanggi rin ni Lacson ang bintang na ayaw niyang isalang sa investigasyon si Romualdez dahil kasi sa interparliamentary courtesy, hindi siya pwedeng isupina o persahing paharapin sa Senado. Tiniyak niya rin hindi niya hawak ang listahan ng mga contractors.
2: To set the record straight, ang makailang ulit ko nang nabanggit ay ang impormasyong ibinahagi lamang ng isang congressman, walang detalye kung sino-sino.
1: Nauwi sa Chairman's Progress Report na nakapaloob sa privilege speech ang dapat sana impartial committee report sa flood control scandal. Paliwanag ni Lacson,
2: to date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President Chairperson and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. And while I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. Bottom line, it is their right as senators of the Republic.
1: Bago natapos ang talumpati, sinabi ni Lacson na tatanggi muna siya sa tanungan o interpelasyon ng mga kasamahan hanggang hindi na susumite sa plenaryo ang ulat ng komite. Bagay na pinuna ni Senador Rodante Marcoleta.
3: Bakit kailangan akong palagi pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya.
4: Ako po ay nakikiusap sa kanya. Total naman yung tampo niya at galit niya kay Senator Marcoleta. Eh, hindi naman kasi laki ng galit niya sa akin. Baka sana pwede yung makiusap kay Senator Lacson. Mga ilang katanungan lang po.
5: Senator Miriam Defensor Santiago, even in very important bills like the RH bill, she would sponsor the RH bill, she will deliver a speech, I want to be interpolated, she does not want to be interpolated. She refuses and sits down. That's why Senator Enrile would just play his bejeweled every time she is delivering a speech.
1: Naglahat naman ang saloobin ng ilang senador na nabanggit ni Lacson.
6: I'm looking forward to defending myself, of course. At the end of the day, you are always after the truth. You are una ko sa natatanungin kung mayroong basis sa mga nakalat na ebidensya,
7: sa mga pandinig sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung alam niyo kung sino yung talagang totoong mastermind ng flood control fiasco.
8: Bernadette Gate nga ni Lacson, ang flood control scandal ay may tuturing na makabagong pork barrel scam or PDAF scam, kaya pinatatanggal niya ang mga allocable o leadership fund sa budget. Pinadidetalyo niya rin ang mga unprogrammed funds. May mga panukalang batas rin gaya ng dagdag poder at reforma sa Ombudsman at Commission on Audit. Bernadette?
7: Babaliw yun.
0: Maraming salamat, RG Cruz.
9: Pabor ang Department of Energy na tanggalin ng 12% na value-added tax sa petrolyo at kuryente dahil makagagan ito sa buhay ng mga consumer. Samantala, bagamat nakatutulong ang 10 pisong diskwento sa diesel sa mga chopper at jeepney at UV Express, mas gusto pa rin nila ang pisong dagdag pamasahe bilang permanenteng pansalag sa pagsipa ng presyo ng diesel. Ngayon lang ulit bumiyahe ang UV Express driver na si Noel dahil sa mahal ng diesel. Nataon namang may 10 pisong diskwento ang napakargahan niyang gasolinahan sa Fairview, kaya natuwa si Noel dahil makakadagdag ito sa kita niya bawat pasada. Ang diesel na 86.60 naging mahigit 76 pesos na lang.
10: Malaking bagay rin yung 10 na discount.
9: Okay, paano, diba?
10: Maganda nga kung mayroon pang fuel subsidy.
9: Kasali sa 10 peso diesel discount para sa mga jeepney at UV Express drivers ang ilang gas stations ng Petron, Shell, Caltexi, Oil Uni Oil Jetty, Petrogas at PTT. Pinuproseso na rin ang pagsali ng ilang istasyon ng Flying V, Total, Phoenix at Clean Fuel. Hanggang 150 liters kada linggo ang pwedeng ikargang discounted diesel ng mga chopper.
11: Pag naubos siya, pagka Monday naman, pagka next week, may 150 ka ulit. So tuloy-tuloy lang siya, 150 every week. Pero yun yung limit niya.
9: Kaya maraming super ang natuwa bagamat humihirit pang lakihan ang discount.
12: Ang nakukonsumo po namin na diesel is 30 liters. Sa 30 liters, may 300 ka.
13: Kulang pa sa pagbaba.
14: Dagdagan pa.
13: Dapat dagdagan na lang.
9: Sa ngayon, nasa mahigit 2,000 gas stations nationwide ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa mga driver ng jeepney at UV Express. Bagamat nakatutulong, mas gusto pa rin ng mga transport groups ang pisong dagdag pasahe kesa sa diskwento o ayuda lang galing sa gobyerno. Binawi kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pisong dagdag pasahe na ibinigay ng LTFRB sa mga jeepney groups.
15: Hindi yung puro ayuda na lang na kung talagin ko nga yan, band-aid solution, mas maganda na siguro yung meron na kaming permis na inikita para sa amin.
9: Hirit naman ang AltoDAP, dapat damihan pa ang kasaling gas station para maraming chopper ang makinabang.
16: Ang apila ko sa DOE, kausapin yung mga ibang. Tapos yung mga lugar na wala, dapat palagyan kahit isa, dalawa.
9: Pero paano naman ang mga public utility drivers na gasolina ang ikinakarga gaya ng TNPS, taxi, delivery at motorcycle taxi riders?
11: Kailangan lang ihanapan ng paraan pa ano ang funding niya. Kasi dito kasi sa pag-diesel, kasi diesel kasi yung nasa PNOC. At nandiyan na yan eh. Pwede na lang namin yan iswap o ibigay sa pag may nag-avail.
9: May namumong good news naman sa diesel at kerosene dahil sa unang araw ng trading ngayon linggo, lagpas 4 pesos na agad ang ibinagsak sa presyo, pero ang gasolina tataas na mga 70 centavos kada litro. Pero magbabago pa ang mga numero dahil may 4 na araw na kalakalan pa ang natitira. Samantala, pag-alis o pagsuspinde sa 12% value-added tax ang isa sa makakapagpababa sa presyo ng petrolyo at kuryente. Pabor dito si Secretary Garin, pero dapat tumanong ikonsidera ang opinion ng mga economic managers sa usapin. Sa kuryente, isa ang buwis sa pinakamalaking parte ng kabuuang bayarin ng mga consumer, habang sa petrolyo naman, lumalaki ang nakukubrang VAT ng gobyerno habang lumulobo ang presyo ng imported na langis. Inanunsyo ng World Health Organization na may 2 kumpirmadong hantavirus cases sa isang cruise ship na nakaangkla ngayon sa dagat ng Cape Verde. Ayon sa WHO, kinokontakt na nila ang mga pasahero ng isang flight na aeroplano noong April 25 na sinakyan ng isa sa mga pasahero ng cruise ship na nasawi kinabukasan. Tatlong pasahero na ng cruise ship ang namatay pero hindi pa makumpirma ng otoridad kung konektado ang sanhi ng kanilang pagkamatay sa sitwasyon sa barko. 149 ang sakay ng barko, 88 sa kanila ay pasahero habang crew members ang 61. 38 sa mga crew ay Pinoy. Pero ano nga ba ang hantavirus? Ayon sa WHO, ito ay isang grupo ng mga virus na karaniwang nakukuha ng mga tao kapag magkakaroon ng contact sa dumi, ihi o laway ng rodents gaya ng daga. Ilang strain lang nito ang naipapasa sa mga tao at kung lalala ang sakit ay pwede itong ikamatay. Kabilang sa mga sintomas ng sakit ay ang lagnat, sakit sa ulo, katawan, at tiyan at pagsusuka.
14: Fashion is art ang tema ng bigating Met Gala sa New York City ngayong taon. Kaya naman artistic, and grande at pasabog ang kasuot ang inirampa ng mga icons sa red carpet. Spotted ang brightest stars sa Hollywood, sports, music, and style na pinangunahan nina Beyonce, Madonna, at Nicole Kidman. Isa si Beyonce sa co-chair ng event na agaw eksena suot ang bejeweled skeleton gown na may dramatic feather coat at headpiece. Kasama niya ang mister at rap mogul na si Jay-Z at ang kanilang anak na si Blue Ivy Carter. Ang Met Gala, ang taunang ginaganap sa Metropolitan Museum of Art o The Met, ay isang fundraising event kung saan ang malilikom na pondo ay ilalaan sa pagtulong sa Costume Institute ng Museo.
9: Susunod, asong may kapansanan, binusog ng pagmamahal. Yan, nariba pa ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
18: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
17: DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.

0: kahon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa 6:30.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

Pakinggansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

masayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Ang nagbago sa media mula ng mapagkaitan ng prangkisa ang ABS-CBN. 6 na taon na ang nakalilipas. Sa kabila nito, nananatili ang hangarin ng ABS-CBN na maglingkod sa bayan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag.
3: A 5 ng Mayo, taong 2020, isang araw na hindi malilimutan ng maraming Pilipino.
0: In the service of the Filipino, now signing off.
3: Matapos ang mahigit 7 dekadang paglilingkod, pinatigil ang broadcast operations ng isa sa pinakamalaking TV and radio network sa bansa. Itinuturing itong isang dagok hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa malayang pamamahayag at karapatan ng publiko sa impormasyon. 6 na taon mula nang makitindig ang National Union of Journalists of the Philippines sa ABS-CBN. Sinabi nitong hindi maikakaila na bagamat unti-unti nang nasasanay ang tao sa makabagong paraan ng pagkonsumo ng impormasyon, dama pa rin ang epekto ng pagkawala ng istasyon sa free TV.
4: Sa bawat pagsasara ng media outfit ay nababawasan din ng verified source of information ang publiko. So ito ay malaking disservice sa mamamayan dahil alam natin naglipa na ang disinformation o tinatawag nilang quote-unquote fake news.
3: Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa mga programa ng ABS-CBN, higit pa ito sa isang kumpanyang nagbibigay ng saya at impormasyon araw-araw.
5: Kapamilya kasi, andyan yung ano eh, yung andyan sila para sa'yo. Kahit hindi ka nila kaano-ano, handa silang tumulong sa'yo.
3: Sa kabila ng pagpapasara, hindi naman natigil ang misyon ng kumpanya na maghatid ng kasiyahan, balita at serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Mula sa tradisyonal na telebisyon, lalo itong umusbong sa digital, sa social media, online streaming at iba-ibang plataforma. At kahit higit kalahating dekada na mula noong ABS-CBN shutdown, sabi ng Center for Media Freedom and Responsibility, nananatiling mahalaga na pag-usapan ang nangyari.
6: Would we allow that to happen without a threat of COVID over our heads as well? I think the only reason that it did not draw out the crowds of protest at that time was because there was a severe and serious and grievous health or crisis to life.
3: Habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang paraan ng pagkukwento. Lumipat man mula sa mga telebisyon, patungo sa mga screen ng cellphone at laptop ang paraan ng panonood. Nananatili ang mga kwento ng Pilipino at ng mga kapamilyang porsigidong ibahagi ito.
7: After 6 years, eto pa rin po kami, magkakapamilya pa rin, nandito pa rin hanggang sa huli.
8: ABS-CBN and the kapamilyas were able to prove na shutdown is not the end. Diba? It was actually a start of something new.
9: 6 years ago, isa lang ako sa mga viewers na nalungkot, and right now, kasama na ako sa battle na makikipag-fight then with ABS.
3: Sa isang pahayag, nagpasalamat ang ABS-CBN sa mga kapamilya na patuloy na sumusubaybay at hindi bumitiw sa pagbabago ng ABS-CBN mula isang broadcast network patungong Global Storytelling Company. Napuno man ang pagsubok, pagbangon at pagbabago ang nakalipas na 6 na taon, may isang bagay na hindi nagbago. Ang pangako ng paglilingkod sa mga Pilipino, anumang hamon, anumang panahon. 6 na taon na ang nakalilipas at marami na ang nagbago sa kumpanya. Pero para sa mga bumubuo ng ABS-CBN, ang hindi mabubura ay ang misyon. In the service of the Filipino. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
10: Dahil sa malupet na pagmamahal, nabigyan po ng bagong buhay at pag-aasa ang isang fur baby na may kapansanan. Ayon kay Bayan Patruller Ann Oliveros Lozano, nagsagip ng kanyang ama ang aso nitong Pebrero na inabandon na sa isang basurahan sa barangay Malabanyas, Angeles City, Pampanga. Pero ang isa sa kinagulat nila, dahil ang aso, dalawa lang ang paa. Sa kabila ng taglay na kapansanan, hindi po nagdalawang isip si Ann na tumayong fur mama sa aso na kanyang pinangalan na Mochi. Ayon naman sa isang veterinaryo, inborn at posibleng genetic ang kalagay ni Mochi na wala ang dalawang paa sa harapan. Kwento pa ni Ann, blessing si Mochi sa kanyang buhay dahil nagkaroon siya ng instant best friend.
11: Heartwarming.
12: Oh my God, what a beautiful story, no?
11: Kasi yung pag binigay mo yung pagmamahal ng buong buo, tinan mo naman, no? Ang ganda ng aso.
12: Nakita mo, di ba? Tuwan-tuwa yung aso. Pero bago yan, unang-una, 6 na taon na ang nakakaraan. I think isang malaking saludo sa lahat po ng ating mga kasamahan sa ABS-CBN, no? Naging malupit, mahirap ang 6 na taon. Marami ang nawala ng trabaho. Lumiit po ang kumpanya. Pero eto masasabi ko po, ito talaga to ha. Nakakabilib ang ABS-CBN dahil isipin nyo, lumiit na ang newsroom, nabawasan po kami. Pero bagyo, lindol, anumang trahedya, sakuna, nandun pa rin ang ABS-CBN. Hindi po umaatras at hindi po nagsara.
11: Ako naman, yung pagpapasalamat. Kasi kahit dumaan tayo sa lahat ng krisis, nandyan pa rin po kayo. Kaya maraming salamat sa hindi po bumitiw at sumusuporta pa rin sa amin.
12: At Ibi, ikaw din.
10: At sana huwag kayong magsasawang magtiwala po sa amin. Ano mang form yan, di ba? Nabalian man kagaya ng aso, pero nakatayo pa rin po tayo dahil po magkakasama pa rin tayo.
11: Ibig sabihin, may love between us and our loyal.
12: Yes, salamat po. Alam mo, kinikilabutan ako.
11: Naiyak na nga ako.
12: Hindi, totoo po talaga. Ang ganda nun ha. No, really. really, at 6 years po, salamat after po. 6 years, maraming salamat po. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
10: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
11: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Mga ka-vibe, sa mga wakabot sa tuan drama kaganina sa tuong programang Request 931, ania ang replay sa istorya kabahin sa kaagi gugma sa tuang sinder nga si Inday sa Request 931.
2: Request 931.
3: Request 931.

0: Day, Inday. Inday, kanang asa magawi, kanang alis abi, kanang
1: lakaw ko diri.
0: Lakaw ko trabaho, dali ko galigo eh. Undi ang kanang, saman kanang ikaw, di pa ka mo, saman mo una ka galigo, ako'y una, kay dali na ba ko?
1: Ikaw na lang siguro yung una.
0: Sige, ako na lang bi, kay kanila giing taong trabaho na ko dinalian. Bibibi.
1: Ay, kanang, wala na biyay shampoo. Gamay na lang siguro, giyod gaayot. Palitan sa tika.
0: Wala siya po na di ay?
1: Wala na, niya ang toothpaste po.
0: Sige lang, kabalaga na. Napa mo kayo madaginot? Mati-ti ba? Napa mo kayo mati-ti yun? Wala gini mati-ti di ay?
1: Wala na siguro. Kaya wala na ganin ako gigamit. Kaya nakaingon ko mo, palit ko karon.
0: Ay, nalang, problema man ka. Ako rin ang diskartian. Ang kanang kuan, toothpaste nga, wala maganesun. Ako lang ang gisiyon. Ako lang ang tilokon yun.
1: Ha?
0: Ako gintitiyon. Ang kanaman ay mga ngilit-ngilit. Di ba na makuha tanan?
1: Kaya unya.
0: Bigay ka ng sudlanan.
1: O niya ako, unsa may akong gamiton? Kung imo ka nalang titiyon niya.
0: Ah, tutungaon. Bindan na giyapon tika. Napamanggol. Ako pika skilid. Ikaw pika skilid. Kanang mga nangasalingit ba?
1: Namanggol na. O niya, ang shampoo.
0: Ganang shampoo, day. Sige lang ka na. Ako lang ang ihumol stubig. Ako lang ako lang gisiyo. O, akong gisiyo niya. Akong ihumol stubig. Buwa man na. Kumot-kumoton ba? Maura ko na itong ikuan ko kay Paskang mahala na ros pamalitunon. Mahal kayong gasolina, day. Niya. Magsige pa ta gasto, palit, may pag nga, kana na lang, ato na lang gunang kung anon kana ang tagidion ba, ato lang tagidion taon.
1: Ay, ni mo panot, nahala, ikaw ni bahala diha, sige kaligo na.
0: Sige, muna kong kaligo na yan.
1: Oo, sige.
0: Ang mauna yung mga kabahibs nga, permero palang yun. Kabantay gigo sa guampana nga Paska yung tihika. Gisiyon ginya ko ng shampoo, ihumulan ng tubig, aron mo ibubo kay mubuwa pa man na. Ogo niya mga kabahibs, sunod adlaw niya na nahibuong ko kay maulag ito. Nga nung doon na niabot sa amuang balay nga rider kay naghatod ko sa parcel. Ogo niya nga kung kikahibol ngan sa guampana kay tihik biyag yung kay siya. Ogo niya pang napanghitabo mga kabahibs.
2: Ayo day. Yo.
1: Kinsa marong gamay tao?
2: Eh, maying hapon.
1: Oh, what's up? Oh.
2: Ikaw.
1: Kinsa na?
2: Ikaw sa wapanot day.
1: Oh, ako ngano man gay unta?
2: Oh, rider ko ba, rider?
1: Oh, rider lagi.
2: Anong parcel ba, parcel?
1: Oh, klaro man.
2: Klaro day. Now, ko anday ba? Naman sa'y order ko, day. Si Panot, imong banas Panot, day.
1: Ha? Order?
2: Oo, oh, nag-order man ba na. May ginibanan imong day. Kamu ang order na. Sweto po, day. Sweto po, day. Si order, day. No? Hindi, tamag lang ang story.
1: Sige, kanang... Oh. Pila man na. Kaya akong bayaran.
2: Ah, don't worry. Kay paid naman, paid na. Oh,
1: ha? Bayad na?
2: Bayad ni day. Ay, kuha, wala na.
1: Ba?
2: Oh, kuha na lang. Mahatag kag tip. Pwede, pero oh, basta bayad na eh. Manamanigot. Oh. Pag-deliver na lang
1: ini. Sige, kanang ambi na lang nga, be.
2: Oh, aday, aday. Oh, niya, ay, kanang gamay man ni, day.
1: Oo, gani.
2: Usar ni kapudyot, usa kay palit mong bana, no?
1: Ang gamay man kaayon ni.
2: Oo,
1: unsa ka ni.
2: Usa kay palit mong bana, day. Huwag ka kahibaw, day.
1: Wala siya ko kahibaw.
2: Oo, day, day.
1: Ikaw may nag-deliver, ani. So, kahibaw siguro ko.
2: Ah, wala sa ako natanaw. Sige lang po, balik ko dari. Ako ablihan daan, arong kahibaw ko. Ano na?
1: Oh, sige, kuya.
2: Sige, atas ko, day.
1: Oh, sige. Salamat. Hala, unsa ka nino? Gamay ragyod ka ayo. Nya, homework man. Ako ha kanyang ablihan. Bahala to si Panot, oy. Ako aning ablihan. Hala, unsa man ni? Nganong gamay man ka ayo ni nya. Ang atubangan kay butterfly, nga nipis ka ayo nya. Ang saluyo kay murarag kuan sa pisi. Ano nag-order man siya aning tibak niya? Ang size kay small. Para kinsa ka, ini nga. Extra large man ko. Dakuon yun ba ako? Niya, kung ako'y masalob, ani mo rag higupo na yun sa akong sampot. Naunsa man ni si Panot, oy? Ako ka ning ipangutana niya, binig abot niya gikan sa duty. Bantay lang yun si Panot na koron.
0: Umaw to mga kabayans nga. Pero tingin akong katingala. Pertingin kahibungan ako kay sa katihik sa ako ang bana na nakabuhat pa siyang order o gawas pa. Katong yun ang gi-order nga kanang gitawag lagi nilag daghan ng tibak. O niya, na para bagi libangbang subangan. O niya ang loyo kanang murarag liston sa kuan ba? Murag kuan sa ring bitaw? Nang niche ring? Paskag yung gamaya, pertingin akong hibunga. Tunga, wag ko magdodoha, pag-abuti kanot. Panot di ay, ako gida yung gigubhan. O gigunaan yung mga panghitabo, mga kabibes.
1: Hoy, Panot! Hoy! Hoy, Marika! Dali, oh, diri!
0: What's wrong, day?
1: Ang dagway mo?
0: What's wrong? Mura mang kag nabugha o nabughat. Mura mang kag ganaang... Mura mang init mong kuan ba? Hid.
1: Siyempre, kinsa may di maglagot. Oh, na... Tihik kay kastanan, asta shampoo, toothpaste.
0: Oh, kinsa
1: yung mga kuan diri. Oh, pero nganong nag-order ka aning gamay nga panapton?
0: Sa may order day.
1: Kani, oh, kani, tanawa ra gud ni.
0: Oh, sa kuno.
1: Oh, kana.
0: Oh, kinsa man ha? Samni.
1: Oh, tanawa maayog unsa na.
0: Gamay gud panaptona day.
1: Ayo sige kuan ya paguri-guriyo. Ayo ko guriyo-guriyohi. Oh, kinsa man ni? Nga small man ang size ani. Unya gibayra na po nimo sa GCash pagyod.
0: Indot ba po dai na daw. Pero apan
1: ikay masulob ana.
0: Murag liston sapatos na nga
1: sa iyo dai. Ikaw ba masulob ana?
0: Atubangan alibangbang ni buslot pag inindot gigit.
1: Sus ayo lagi ko kuan ko ana panot. Kinsa ni?
0: Wakog bawo na dai.
1: Say wa ka kidong nga ikaw may nag-order ana. Gihatod mi na diri.
0: Ah, basig wrong scent. Oy, basig wrong scent.
1: Wala yung wrong scent. Oy, sa parcel. O sa'yo wrong scent.
0: Di ba? Basig na sa'yo plang pangan ba? Kay daghan. Ako rabagol panot in itong lugar nga daghan.
1: Oh, syempre. Ikaw ragyo. Daghan upaw
0: din he.
1: Sa'yo upaw.
0: Oh, panot ba? Basa kay, wako mag-order. Nagtaw mag... Usaw man na ako tao.
1: Imposible ka ayo panot.
0: Okay, ramang ko nagwa kay panting gani. Di
1: lagi. Imposible ka ayo din mo ha? Kay maunin na kapangalan. Imo diyong pangalan.
0: Na, wagi ko kay bawon na day, wagi ko mag-order-order. Di magi ko kamaon ng tuplok-tuplok ng mong silipon ni Hana. Ha? Kasi magkay nag-order
1: na ano? Uy nga, tanaunan ako yung mong GCash, B. Kaya na may transaction, Ana. B.
0: Palit. Hello, may hapon.
1: Hello.
3: Yes,
1: hello.
0: May hapon. Kabayo GC. Kumusta magkakabayo GC?
1: Yes.
3: Okay ra kay yung nudigiri ko mambog. Misay ba?
1: Maayo hinoon. Maayo hinoon.
0: Asa magkakaroon? Nag-duty ka? Wa?
3: Na ako sa Lapu-Lapu kay Day of Manron.
1: Okay.
0: Day of day ka o Martes, no? Okay, sige niya.
3: Oo, basta Martes.
0: Okay, niya, ang sama imuhang masulti sa tuang sinder nga si Inday karong gabi, hapon na kabayan sa GC.
3: Ay. Sa ako alang bahin kang Inday. Katong sa to, parcel.
1: Parcel.
0: Ibuong siya, kay nga no, kung nakapalit o parcel yung bana nga, pirti magigunta ko ng tihika inibanahan niya. Oh, para asa ka kuno tong parsila para iyaha bata ka to o basig doon na nailaing babae ba nga sakar kay ato. Kayang sukod po niya sa iba kuan man
1: extra large. Ang size sa gipalit nga parcel small.
0: Small man kuno ana siya nga digid masakar sa kuwa taon kay nako dakop man. Mo na yung
3: siguro katong parcel nga niabot sila. Para sa siguro ito kung Inday kay kanman, parang dito man ito niya abot.
0: Tinood po, nga naman po, mao po na misi iba.
1: Ang nakapangalan.
3: Imposible man po kayo kung mo abot dito nga, dili siya ang nag-order.
0: Mao na, kay ako ginawa siya mo fill up dito nga, pangan, di, pwede din na, unsa man, o mag-order ka.
1: Pangalan man ni Panot, ang naka...
0: Mao ko ba?
1: Oo. Pwede ramay na.
0: Nalikramo mas Panot na, di iyaha.
1: Mao gani na.
0: Sa ato pa, hindi gin siya kalikramo. Kaya nganong nakahibawa man pangalan
1: yes, o complete niya, address. Yes, ang
0: GCash.
1: Mao po yung bayad.
0: Mao na.
3: Tinudod na, didir kumambo.
0: O niya, mao na, lagi na hibong siya.
3: Siguro siya di nag-order ato eh. Di nga, pwede di nga muabot sila ang balay di nga nag-order.
0: Tinood yun. Oh, okay.
3: Kaya makita man na dito sa kuan.
0: Listahan, na may naman na listahan.
3: Order, oh.
0: Okay.
3: Oh, yeah. Og sa tanan-tanan lang na minaw sa 93.1 FM Radio Cebu ka vibes. Mao na ni.
1: Mao! Nagayon!
3: Yeah, mo lang to dito kung ang buong Miss Eva, may hapon.
1: May hapon.
0: Okay, sige, salamat.
1: Salamat,
0: may hapon.
1: Sir Jesse.
0: Kana, what naman tayo igong oras, Miss Eva?
1: Yes. Ikaw
0: na una siguro.
1: Okay. Kung ganahan mong lingaw nga muhupay sa inyong mga kagool o maminaw sa inyong mga sinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes ala una hangtod alas 4 sa hapon diri sa Favorite Music Radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni! Kini na lang yung misteryosang Inday sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon noon, mga ka-vibes!
0: Okay, Onya, DJ Pamela!
4: Bueno, sa tuwing mga ka-vibes, yan Amino! Hi! Salamat kayo ninyong tenay! Yes, syempre! Sa mga ka-vibes, ito din na karoon mo pa'y pag-ablis lang mga radio at ang niyang atong mga programa, ha? Onya, muna, request 931 alaonahan to ta sa alas 4 sa kahaponon at long Lunes nga to sa Biyernes. Salamat kayo ninyong tenay! Ako na lang ang sam, si DJ Pamela, mga ka-vibes! Mag-ingon sa atin kayo na sa Ardoy, nga salamat! At mayong hapon ka natong tenay! Bye-bye, Uncle Boy!
0: Mona, salamat kayo tanan-tanan garod o gadyod, no? Sa itong mga ka-vibes nga na Mati, Bohol, Leyte, Negros, Occidental, Oriental, salamat ng marami sa ating lahat. Wa naman tayo dong oras, ako na lang usap si Uncle Boy, ninyo magingon, Tiguang Bitaw Paniti di Bataros. Did you come up? Again, isa ito mga ka-vibes, ilabi na sa ito ang sender karon ang Uncle Boy nga si Inday. Salamat kay Inday, no? Onya, syempre ha, sa ito mga ka-vibes nga naminaw, pwede mo nga mupadangat sa inyong hapon nga mga kasinatian sa gugma o kaagi sa kinabuhi kay Basi Hindi Ay Pohon. Basi Hindi ay inyuhana pong istorya sa kinabuhi mga ka-vibes, inyuhana pong kaagi sa gugma ang atong mahatagan o pagtaga din ng atong programang Request 931. Onya mo na, atangin ninyo, onya, kanaang basin sunod adlaw, inyuhana sa diang istorya, inyuhana sa gaagi, magkaingon mo, amuama. No, ano ba? Pwede ninyong i-text dari sa itong numero nga 0995-472-0802. O niya, pwede usap sa itong FB page ang 93.1 FM Radio Cebu. Pwede usap sa ko ang mga ka-vibes ang DJ Rico Mambo, no? O niya, sa itong mga ka-vibes karong naminaw, ilabi na sa itong ang sender nga si Inday. Salamat kay Inday ha sa imuhang kanabitang pagpabuhagay. Sa imong pagsalig, sa pag-share, sa imong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi karong hapuna, karong adlaw-adlaw nga Martes. O niya, mga ka-vibes, wala naman tayo kong oras. Panahon mga ka-vibes sa itong programang Request 931. Ang to na lang usap sa sunod ugma sa samang dagnaog istasyon. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo mga ka-vibes mag-ingon lihok na mintra sa iyo pa. Mintra sa mga panahon, dabay oras sa mga gustong buhaton, buhata na mga ka-vibes.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye!
2: Goodbye!
3: Kung mati na bangon ka, ka-vibes ka.
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu,
0: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: Yan! Maanan ni!
1: Puntag na ka-vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Puntag na vibes! Puntag na vibes!
2: Everybody dance now! DJ Sprocket!

4:42 na sa kabuntagon. My morning, my buntan. Kamo na minaw sa inyo ang paboritong estasyon sa radio, ang 93.1 FM Radio Cebu ka vibes. Mga na ni. My morning, my buntag, my morning, my buntag. Welcome, welcome, welcome sa ato ang programa. Matag sa iyo sa kadlawon, alas 4 hantod alas 6 ang programa ko din. Ikaw malingaw, mapukaw, og makasaya. Programang buntag na vibes. Tao ba lang yapon nino karon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, wa nay lain. DJ Sprocket Gunato aka Nior, ang certified. Oh! Lami on. My money, my buntag, my money, my buntag, my money, my buntag. Magkumanubantahan ito nalang sa is sa kabuntagon, mga kabans. Oh! Magkumanubantahan ito nalang sa is sa kabuntagon, mga kabans. Og syempre, ay, wala man dere ato ang tab, Sir Virgil. Syempre natay pakutana karong buntaga, no? Oo. Asa naman ito pakutana, binamatay gikwan dere. Gikan ni siya nga pakutana. Ani, Sir Virgil. Aha. Sige daw, ha? O, di ara, ato nang dawaton ang ato ang tab. O, para sa mga text greetings o mga mamukaw live on air. Alright.

Good morning, ni Chris. Good morning, good morning. And of course, good morning. O asa naman to bigo, a shout out to all Sumatra Galliardo, Libradilla, Kalhaod. Oh, good morning. Ato ang pakutana karong buntaga mga kabahan. Oo, naipakutana rin ni Sir Virgil, oh. Asa naman to? Yara! Yara! Kinsa! O sabi niya, Kinsa! Ah, Yara! Unsay pinaka-weird nga pares, o sorry, pares sa pandisal nga imong natilawan. Tilawan di ay na, Sir Virgil? O, unsa ko na'y pinaka kanang weird, o pinaka weird nga kanang gipares nimo sa pandisal. O, sakto ba? O, nga imong natilawan. Sige daw? O, unsay pinaka weird ninyo na kuan kanang natilawan nga gipari sa pandisal? O, naamoy gipari sa pandisal nga weird kayo? Ha? Sige daw, sa mga gusto mo to baga na 0995-472-0802. O, sa may pinaka unusual or weird na inyong gipari sa pandisal? Sige daw. I am a queen. Pwede ninyo i-comment diha sa atuang kanang live. Live naman ta karon sa atuang TikTok. Goodbye, Spazuma. Oo. Good morning ni John Lloyd. Good morning ni Jerry Korea. Good morning ni Tata C. Good morning. Pamuka ko diha si Malasibunga nila Romeo Alvarez. Alferes og si Heidi Ibo, Alferes og si Shanti Ibo. Kahamiyes na ako diri ay lahera gyud. All right, so mga gusto diha mo tubag no 0995-472-0802.

0: Pagusto rin mamukaw, pamukaw na mo ah! Shoutout ni John Lloyd Tura. Good morning! My morning, my buntag ni GC Tranghia. Sa Mataga, Dagundong Panas, Consolacion. Good morning! Good morning ni Lauro Sagarino. Mataga Nangka, Consolacion. Mataga Pulpogan, Consolacion. Nada si Mac Mac. Og si, sana Ike. Og si Ramer Pagur, Pagusara. Good morning! Good morning DJ Mo, shoutout ko sa akong mga anak og apo na sa Toledo og sa Bukidnon. Og si Mr. Bunya, niya mo request ko bisan unsa kay sayo sila manayaw gikan ni Ashley sa Mau ba? Good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, and so may also may pinaka weird or pinaka unusual ninyo nga gipari sa pandesal sa kayo sa kabuntagon. GSS Mami Mi On. And shoutout also to Davin Sagayna. Good morning. Giparisan nako og uyap DJ, ha? Huh? Uyap, giparisan og uyap, mao ba? Pwede di ipares ang sa panisalang uyap. Ha, ha, ha. Shoutout ko ni Larry Ria Abdul Jitro Blasre. Good morning. O, parisan og kape. O, unsa may lain nga kanang... Kaya makaingon ta ba nga di man tani siya angay ipares sa kuan sa pandisal ato mangipares oh. Oo, makaingon ta ba nga anong ipares man nga dili man siya pwede unta ipares. Oo. Gipalamanan nako o ginamos DJ. Oh, okay. Okay na. Okay kayo na oh. Palaman eh. Walay kapilya DJ na. Ang kapiling ka, hoy. Atong oras, alas 4:51 na. Natay caller, wa nay line, ato na ipasod line. Hinaya lang ha. Hinaya lang. Alright, hello, good morning, ka-vibes.
1: Hinaya, uy, sakit.
0: On say ngay?
1: Good morning, Miss
0: Ami. Oh, good morning po, di mo. Miss Ems. Kumusta, main?
1: Pupagila akong pagmata.
0: Mga pa'y pagmata.
1: Pupagila ako sa radio.
0: Oh.
1: Isa to? Pandisal
0: gisuwa ginamos. Oh, dili kuan siya kanang kuan ko no kanang usingan ani kanang unsay pinaka weird nimo nga gipares sa pandisal? Pinaka unusual. Oh. Na ningon dire giparisan ko nag uyap na pa ningon nga iyang gipalamanan og ginamos.
1: Ay.
0: Oh, ikaw. Ay. Oh, ikaw unsa may imong gibuhat?
1: Na. Oh. Kayo kay.
0: Oh.
1: Ang pandisal giparis na ko humba kay wa may kanon.
0: Giparis sa humba.
1: Oh, niya kay. Wa man naglungag og kanon.
0: Ah, unsa man siya nga humba? Unsa nga humba lata?
1: Oh, lata. Humba tambak sa baboy.
0: Ha?
1: Oy, kayo kay wa may kanon ya. Un... Pagka tuig bugas kay nalimot.
0: Mao ba unya way lami kayo?
1: Ang pending lami ah.
0: Ha? Mura di ay ako ah.
1: Thank you, Marina, na yung R-Experting Weirda.
0: Ah, mau na diyan. Sakit ang kogo, anak. Hi! O niya, Ms. M. Kaya na ito, magmanima ito, pangunta na kurumunta ka. Alright, sige, pabukaw na sa imo mga kababs o imong mga silingan. Lahos!
1: Hey, good morning ko sa mga hapla boys o mga young girls.
0: Aha.
1: Oo. Oh, yan sa mga sapatian public market, sa Silvano family, Arivaldi family.
0: Hmm. Kisa pa?
1: Kung sida pamili, amahan pamili.
0: Aha. Uh-huh.
1: Sa sana Sandoval Family.
0: Sige. Sige, hutda. Oh, kinsa pa? Oh, ay patawaga po silang Apil para di magmahay.
1: Oh, si Kuya Alex man siya, ito kong gigit gapon ha.
0: Aha, aha.
1: Ya, Johnny Amistoso, dili lang may kagrit, kaya nga mong gisunod nga program, wala na.
0: Aha? Kinsa pa?
1: Ay, Johnny, dili na lang tas buntag, wala mang panggabi.
0: Oh, naman siya sa hapon.
1: Ibig garbo niya sa Bulacan, Tarisay,
0: Kuan
1: di
0: ay
1: si
0: Nicolas
1: Aguban sa Amblan,
0: kinaminam
1: gituron.
0: Oha. Kisa pa, kisa pa.
1: Si Philip Flores, si Jalan Don Flores.
0: Oh.
1: And si June Martin
0: G. Pinteño. Oh.
1: Yes, sir, Dewi Paan, si Ma'am Peli Rosales.
0: Oh.
1: Sa Ligaya. Oh.
0: Ayun.
1: Si Daniel Zambrana, o si Wins Flower, then
0: Maura natin. Maura. Alright. Yeah. Dagan kang salamat, okay, Ms. M. Oh.
1: Morning!
0: Bye! Alright, atong oras mga kabayan, sa alas 4:54 na. Happy tagyod mo hayag o gikan ni Francis o habi Xavier Alcubero. Happy tagyod. O gila ni Matcha o shout out gikan sa Dubai. O niya si Kulera o ato na ikaw para social paminaw. O niya si Rosalie Loviranes. So, good morning, good morning. Parisan ako o gusama niyo. Ay, giparis ni mo na. O niya mga kabayan, sa atong oras, alas 4:55 na natay caller. Atong pasod na natong caller. Hello, good morning.
2: Hello, DJ.
0: Good morning, Kavimes. Oscar sa Talisay. My morning.
2: May punta rin niya, DJ.
0: Kumusta man? Imong kabuntagon?
2: Okay na kaya po.
0: Okay na kaya po. Na mainit na ka?
2: Wala pa, wala pa.
0: Wala pa. Onya Kavimes, Oscar, namatay pakutan na karabuntaga. Andam na kang mutubag.
2: Okay lang.
0: Alright, atong pakutan na karong buntaga. Onsa may pinaka weird or an dili komon nga imong ipares sa pandesal? Oo.
2: Dili komon nga ipares sa pandesal kaniguan.
0: Nakalimong nasuwayan.
2: Kaniguan kaning cheese.
0: O sa ingan?
2: Cheese.
0: Oh. Amo ba? Di ko naman ako mo na makain ng cheese. Pero pwede rasad kayo.
2: Pwede sa home ko at kini ladies choice.
0: Oh! Oo, mao na pinaka-dili common.
2: Pero pasta ko gila, pinaka-dili common yun. Kani-norte.
0: Karni-norte? Ah! Nakasuway na ka na.
2: Nakasuway na ko sa kamay pa ko.
0: Kaya
2: mahilig mong kumpan sa una. Mahilig kumpan sa una kamay pa ko.
0: O niya karon, di na ka mahilig o kape. Aka ng paan.
2: Mahilig yapon. Makatam ka rin may drink paan, kaya di ka namutang, ka naman hindi paan, ka naman singit.
0: Kanang malunggay.
2: Ayo.
0: Alright. Onya Kavimes sa Oscar sa Talisay na tubag maniwa to pang pakutan na krobutaga. Pwede na ka mamukaw sa imong mga silingan ug imong mga Kavimes. Lahos.
2: Di
0: Oo.
2: Mamukaw po nila ni Mampili Rosales. Ni Gaya Romano. O labi na kinya sa mga taga Dulhumi Kabaha. Sa Vicente.
0: Aha.
2: Kaya sa may sipadol at mga nang isan mong pumaling. Okay. Kaya magluyugan mo kapilya niya. Tukar mo kapilya. Kaya sa kuhan niya sa may lawis pasil nila ni Anabel Abisa Kasubuk. Si Cecilia Diego. O sa tanda na rin na taga what? Taga Pasig.
0: Mm-hmm. Sa tanda na lang. Nya Maura.
2: Maura na niya. Ika di rin siya. Mo request niya ko.
0: On sa nga kanta.
2: Masa may kasagaran itong karin mo niya ron?
0: Ah, kasagaran sa ito basta early morning kay mga karaan. 80s, 90s, 60s, 70s. Chacha.
2: Pwede ka itong karong Beatles.
0: Beatles? Ah, itong tanaw rin kung naabot ay remix nga Beatles. Okay, more on remix man ta. Alright?
2: Moro na remix kay Kona. Nag-record na ng Beatles na ano, remix na Kona.
0: Oo. Aha. Alright. Nya Maura.
2: Maura na. Yan. Higa na lang din sa Dumlong Tulisa. Hindi. So, karpagas na kasalamat o ka-vibes. Mauna ni.
0: May punta ka-vibes. Dagan kayong salamat. Atong oras alas 4:59 na. Hello ni Wilkie ka-David. Good morning. Shout out ko sa taga dire nga mga ka David family o taga dire Barangay Alice sa usay Bayawan City. Oh, good morning. And also good morning ni Chinia Hart. Good morning Chinia Hart og ni M Grace og ni DJ Kukoy, Kukoy watching from from San Francisco Agusan del Sur. Oo, niya si Andre Sanchez. Good morning. Watching from Kawit Pilar, Camotes. Og natay color dere atong pasod noon mga kabab. Sinayon lang. Oy! Hello, good morning kabibs. Good morning. Good morning, Mr. Kinsa ni Mr. Charles. Sakto ba? Da, mauna na. O niya, Mr. Charles, na mainit na ka?
3: So far, karoon wala pa ko mamainit na nanginay pa ko kayo mamainit ko ron. Yung nagniro na kung nauna-una nga iparis ng isan.
0: Kana! O niya, andam na kamutubag sa tuwang pakutana karong buntaga.
3: Wa pa gani kay giandam na pangutana.
0: Naana na yun, o? Kano? O niya, oh, muna itong pakutana, karong buntaga. Onsay pinaka-weird ka nga iparis sa pandisal? Para nimo, huwag ka nang imong nasuwayan.
3: Wow, ang nindot nga iparis sa pandisal.
0: Oh.
3: Tuba.
0: Tuba?
3: Oh.
0: Mauba?
3: Oh. Oh. Mahubog pa ka? Mabusog pa ka?
0: Kana? Oh, di ay, mabusog di ay?
3: Kanya, ano man na ginamos? Apwerte ang hindutan.
0: Ah, mawala gina itong gingon din ni sa itong, asa naman to katong ni comment rin nga, lami ko no iparis ko no ginamos.
3: Oh. Katong ginamos nga gamay raugan, gamay asin.
0: Oh, katong kwan, katong puti gani gagmay kayo, marasa, tugnos, ora, turnos, ora.
3: Oh, katong, kan akong ginamos nga gikan sa inyong agot sa kamutis. Ang pagkamos anak kay kuan kanang lima kaki panang litan lima kaki long ginamos nga imo ra nang butangan og usa ka kilong asin
0: kana
3: ang ginamos
0: ang ginamos sa kamutis mangod sa mua kay kuan kanang kuan kay tagum-tagum
3: kana kana mo
0: as in talaga masarap talaga
3: sobra.
0: Onya ka vibes Mr. Charles natubag man nimo. Ang atoang pakutan na krobutaga limang ka ang pandisal para isag tuba. Asa mo ana? Oo, pwede na ka mamukaw sa imong mga ka vibes og imong mga salingan lahos.
3: Ako din ikirit ang ako mga kauban sa store sa cellphone na mo address sa lasyon na daghan na mong kayo.
0: Oo, is in lasyon.
3: Sila naman mo, dili nga na po sa usahon.
0: Oo.
3: Si Tugad.
0: Mm-hmm.
3: Nga, na-asset may ka ng store dili sa kanani ang dili sa may kolonit.
0: Mm-hmm, kolonit.
3: Oo, kolonit si Cebu City.
0: Mm-hmm.
3: Oo, nga, maura to, DJ.
0: Maura?
3: Oh,
0: all right.
3: Daghang salamat kayo.
0: Daghang po kayong salamat.
3: Nalipay ko karong buntaga.
0: Nga naman?
3: Oh. Nalipay ko karong buntaga na kanakasood ko.
0: Ay. Okay, mag-ilugay man.
3: Sa lipa ko muna, Ogmoni. Oh. Mo pabiling ko sa pag-ingon.
0: Kana!
1: Kapay! Mauna ni!
0: Mauna ni! Dagan kayo salamat, Mr. Charles, o mga buntag ka ni mo! Alas 5.03 na sa Kabuntagon, mga kabimes! Hello ni David Sagayna, hello ni Stupid Love, oh! My morning ni Jenny Rose, 1, 2, 3. And kisa pa man eh, hello, good morning ni Cavilla. And also good morning sa mga taga Camotes, mga taga Barangay Adela Porro Camotes. Good morning, good morning. Shout out sa mga Gunato family niya. My morning, may buntag sa kong amano ginahain Hermine Hildo Mido Gunato, Lolita Lita Gunato, Tio Eber Gunato, Yailin Gunato, Mama Gunato, Enso nagsiyanan si Erwin Gunnar. And of course, I'm not put that caller at the episode Lonnie. Good morning.
4: Morning, sir. Morning.
0: Good morning, kabab, Sir Dodo.
4: Morning, Sir Dodo.
0: Kumusta man imong kabuntagon, Sir Dodo?
4: Okay
0: ra. Okay ra. Mainit na ka?
4: Okay.
0: Why pan? Unya kay naman tay pakutan na karumbutag andam na kamutubag.
4: Oo,
0: okay ba? Sir Dodo, para nimo unsay pinaka kanang murag dili gyud mo angay nga iparis sa pandesal nga imong nasuwayan?
4: Ay pari na nang pandesal si kuate.
0: Si kuate. Ay di common man katong dili common nga iparis sa pandesal. So man?
4: Parang pansit.
0: Pansit?
4: Alam niya man ang pansit. Kilao na mo kikasirip. Pansit siya kay humog pa na. Alam niya, alam mo na.
0: Ay, oo, bitaw no. Pero wala.
4: Oo, mga pa. Alam niya nang. Pansit para sa lingkwan.
0: Panisal?
4: Kilao ni mo na. Nagkamangatag.
0: Kana? Niya wala ka kasuway nga imong giparisan o uyap or kanang ginamos? Wala ka kasuway. Kung wala ka kasuway, suway. Onya, para to atong caller, yang giparis ko rustuba.
4: Okay, man, tuba, pagpagani mo, giparis mo na ng panisal ko. Labi na kitong ko.
0: Kahit kuhan ko na, kanang mabusog ka, mahubog pag yun.
4: Kanang kukpot, kasi mo na kukpot.
0: Alright. Unya, Sir Dodo, kay natubag man nimo atong pakutan na krumbuntaga. Nala, sige, pamukaw si mga silingan o imo mga ka-vibes. Lahos, Sir Dodo, lahos!
4: Good morning, Miss M. Kay nakadungo ko si Matingog karon.
0: Kana?
4: Miss M ba? Nawag mo primero. Good morning, Miss M. Maglubin na siya. Lamion dyan mo ka. Palitan dyan si Frakit ba?
0: Lamion na siya, lamion.
4: Alam niyo, ano, Kingo? Kita alam ko na ilang gaan, dagwa na TikTok ng kita, no, na?
0: Nag-TikTok na dahi ka ron?
4: Di mo ko ginagalala mo ka lugar ko.
0: Uli, akin sa paman?
4: Saan mo masilingan na rin, ano, mata nun, karong... Ano, tanda mo, i-tracket yung sabado kayo, may mas live na kayo mga ligo mo eh. Aling mag-wap siya. Maghesay.
0: Oo, naligo day ka.
4: Karong Sabado, Bon.
0: Karong Sabado. Alright, Kinsa pa man?
4: Karong makakita si Miss M.
0: Oo, kinsa pa man?
4: Good morning ni Majer Fakit, Miss M
0: po. Alright, tagay kayo. Salamat, Sir Dodo. May buntag ka ni mo, Sir Dodo, ha?
4: Salamat daw, kumuling.
0: Salamat kayo, Sir Dodo. Atong oras! Alas 5.07 na ugatagin niyo ato ang ka-vibes pa Zumba karong alas 5.30 ang to alas 6. Unsa may para ninyo pinaka-weird o dili common nga ipare sa pandesal? Good morning, DJ. Ang pinakalami. Pinakalami yun, ikaw. Lagi ako. Ako lagi. Ako lagi na. Pinakalami on ka sa Kabuntagon, Paminawan, DJ. Labaw pas pandesal nga gibutangan og peanut butter. Ay, mabwa! Alas 5.08 na sa Kabuntagon, mga kababs. Kamu na minaw lang gihapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes, mga nani. DJ Sprocket Gonato aka New R, ang inyuhang obos nga alagad sa kahanginan. O niya, namatay color ato pa sudlon. Hello, good morning!
5: Good morning, DJ!
0: Good morning ka Vibes, BB!
5: Happy Wednesday!
0: Happy Wednesday ka Vibes, BB! Kumusta man imuhang...
5: Happy Wednesday, mga
0: ka Vibes! Oo, kumusta man imuhang kabuntagon ka Vibes, BB?
5: Happy lang!
0: Okay lang! O niya, kanang...
5: Happy lang, DJ!
0: Happy gyapon, wala gyapon magpuwa!
5: Wala gihapon, DJ.
0: Oh, di kusog kayo imuhang internet andi ha.
5: Hindi lang gihapon, Noy.
0: Hinay? Nga nung hinay man, Noy?
5: Pwede man kusog.
0: Ay, mau ba? Unya ka, Vibes, bebe? Na mainit na ka or na mahal?
5: Wala, DJ, Oy.
0: Nangumusta na siya ni mo?
5: Ambot lang.
0: Ambot saan? Unya na, matipakutan na karumbutaga. Andam na kamutubag. Alright, ka Vibes, Bebe Hatamosa, para nimo on sa may pinaka weird o daily kumon nga ipari sa pandisal.
5: Strawberry, DJ.
0: Usingan?
5: Strawberry.
0: Strawberry jo. Kasusyal ba? Ako gani.
5: I love red gold, DJ.
0: Mao ba? Ako gani kay ang kan ako akong gananra kay mantika ni asinan gamay niya. Mao na kay palaman. Ito strawberry jam ka susyal.
5: Kayo red
0: pa, niya. Kami
5: ba
0: siya,
5: di ba? Kami kayo na. Oh, murag ako. At ikaw ba, no?
0: Oh, mahiya ako makinig sa iyo, ha? At strawberry jam, di ay ka?
5: Di ba? Murag ikaw, lami kayo, no?
0: Siyempre, why lami kayo? Lami, oh. Oh, niya. Oh, murag imong tubag. Oh, strawberry jam.
5: Oh,
0: mora din na, DJ. Di ba
5: ang kumun nga i-buan sa pandisal, di ba, kape?
0: Oh,
5: i-Paris. Oh, kape. Di ba? Pansa na ng strawberry jam,
0: eh.
5: Kaya nga, no. Some is good na. Yan
0: di tao, no?
5: Di ba? Mora, ikaw good.
0: Oh, lagi. O niya, kay, ang strawberry jam, kay, unusual siya, or dili kumun, kay, kanang pangitaunon man pud na.
5: Oh, pangitaunon, dahil na.
0: Oh, muna gimo ang uyab pangitaon nun pa.
5: Oo, din na. Wala gito sa paluan na lagi.
0: Oh, nade sa inyo daghan. Bitagatagi ko, bihatagi ko.
5: Wala man, sad.
0: Ah, wala sad. Ah, sige. O niya?
5: Pangita pa ko, oy, DJ, anak.
0: Oo, okay. Pangitaon nun gani. O niya, kabad.
5: Ano nakakita na yan, DJ?
0: Wasan ko kay Bao. Ikaw may nakaibaw.
5: Search
0: sa Google. Asa?
5: Search sa Google ba?
0: I-search sa Google?
5: Oo.
0: Oh, sige, ito pangitaon na sa Google. O niya, kabans.
5: Kaya ina niya ko, gasa.
0: Sige, kay magdungan tagkuha dito. Usla man. Ha?
5: Librehan ko ba?
0: Librehan, tika! Librehan, tika! Balitaan ra, tika nga! Oh, naara dire, oh! Pagkuha, igna, ako alang! Oh, na, oh! Mauna diha! Alright, kabibs, baby, ato mo sa maura!
5: Mauna!
0: Si ma...
5: Si tanong na minasa, 93.1.
0: Si Mama Siling, nagmata na!
5: Si Buka Vibes,
0: mauna ni!
5: Happy Wednesday!
0: Oh! Nagmataras, Mama Siling?
5: Wala pa rin, J.
0: Pukawa! Ano kayo mabangon? Alright, nagiging salamat. The Vibes, Bebe Hatamosa sa Garing Konsolasyon. Hey, alas 5.12 na sa Kabuntagon, mga ka-Vibes. Lami Ana Ipares, DJ Itlog Ginamos para remix. So, may sad ka? Unya, syempre, nanapot ay color na ito na po yung pasulon. Hello, good morning, ka Vibes!
6: Good Hello, good morning, DJ.
0: Good morning, Kabibs. Eric, diyan sa may pahak. Mauna ni. Taog man ni. Kabibs. Oo. Oh. Ah, kumusta man ni magkabuntagon?
6: Ako nga, DJ, matingog ko na siya kagal.
0: Oh, dali, dali. Hello.
6: Tingog.
5: Good morning, DJ.
0: Good morning, may buntag. Ah, nakatingog naman ah. Oh. Si Kwan, no? Ang imong asawa kay si Kwan, no? Si Pitpit, no? Oh. Good morning, good morning. Good morning, Ma'am Pitpit.
6: Oh, na-andre. Sige ka tawa, mauwag ko nung siya musunti.
0: Ayaw, uwak, iwa man. Uway, nakadungog na to, kitara. Oh, sana, nainaminaw na to, wala. Kitara. Onya. Oh, asa man? Hello?
6: Nauwaw
0: na? Oh. Onya, Kabibs, Eric, og sa imo ang asawa diyan na si Kabibs, Pitpit. Kumusta man yung kabuntagon? Na mainit na mo?
6: Nagkutaw ba diri dili ako?
0: Nagkutaw.
6: Kumagaligo kay duty.
0: Kana. Onya, sa imo ang pagkutaw, okay ra?
6: Okay ra, nadarag mo kayo kay taon.
0: Ayaw kay. Onya, siyempre naman tayo pakuta na karong buntaga. Andam na ka mo tumang, Kabibs, Eric.
6: Andam na.
0: Alright, on sa may dili kumon para ni mo nga ipare sa oo, sa pandisal.
6: Kuhan DJ, kani hindi pipit ako ni nakita niya ipare niya sa siumay.
0: Siumay?
6: Oh,
0: ang pandisal.
6: Ang pandisal, eh, namustan ko na may kanon mo ng siumay. Eh, ang pandisal, yung gisumay.
0: Agay! Mura na si Miss M's po, yung ipares ko na kasi sa humba. Ala no? Unya, unsa man, kumusta man, lami ra?
6: Ari, ara sa siya nga. Masarap.
0: Masarap?
7: Lami
0: ako. Maba?
6: Nang sabi niya, mura na si, na, Jimmy Tagalog.
0: Oo! Kundi, gipalaman?
6: Gipalaman, masarap talaga!
0: Marang masarap talaga! O niya?
6: Walagin na mao.
0: Mao na ni! O niya, maura inyong experience, no? Gipari sa siumay.
6: Oh, siumay, mautay ako nabantayan niya.
0: Kana! Onya, kay natubag man nimo ato ang pakuta na karubuntaga. Nala sige pamukaw sa imong mga silingan og imong mga kabibs. Lahos kabibs, Eric Lahos.
6: Okay, ako pagkaan ka ng mga silingan ng hotel sa St. Michael Park. Ako ang baka sa atin, nagisulisok pa man ay tinatakot ka dugod.
0: Nagligid-ligid pa.
6: Oh, okay. Kuan
0: dai. Si Dirdudo. Oh. Unta-unta yang cellphone ya karon gipalitan na siya og kanang touch screen. Makakita na kuno siya sa mga nag TikTok.
6: Hello, ayo ani do ta ada.
0: Oh. Dirdudo,
6: good morning. Dugay-dugay sa kung wa ka dugog ni mo da malingaw kung tawag ka.
0: Mao lagi. Ako sad na nakuan pud ko niya karon itawag na kay gipalitan ko sa bag-ong cellphone.
6: Ah,
0: touch screen. Kita na siyang mga naimag sayo-sayo sa TikTok.
6: Maka-open na siya sa sumul.
0: Kana?
6: Tanan na DJ. Hindi mo po nga. According lami, alapot-lapot kayo.
0: Kana? Ayo pos. Alright, dagay kayo salamat ha. Huwag may buntag kanino tanan diha Kabibs, Eric, huwag sa mga asawa. Oh, Kabibs, Pitpit. Alright, good morning. Alas 5.17 na sa kabuntagon, mga Kabibs. Good morning to AZC and also to Jane Alumpon watching from Sucon, Zamboanga del Norte, Mindanao. And si Inday Pasaway, good morning. Shout out daw dito sa may Batangas. Hello, magandang umaga. Magandang good morning. Og maayong morning. At ang ininyo ha, karong alas 5:30 ang ito ang Kabibs pa Zumba. Ato ang pakuta na karong buntaga, onsa ang pinaka-weirdo dili kumon na ipare sa pandisal.

Atong oras alas 5:18 na. Where have you been? Good morning, good morning, good morning. Tanaw na to diyang live na to sa Facebook page. Atong Lili on, good morning. O ni Marivic Depay, ni Wilnar Apolbira, gikan sa Guyong Bourbon. Good morning ni Marvin Ladera. Para sa kwa kay Isawsaw sa Tinulang Isda, ang pandisal. Hello ni Roar. Good morning. Gisawsaw ko niya sa kwa sa unsay nga ni Tinulang Isda. Una may buntag na DJ nga lami oin. Dan Share and Heart, amino may karon sa akong partner nga si Cosme Bungan Siso. Diya sa may tindahan sa Ram Ram Balungay Cheese Pandisal. Diya sa may Kamputaw. Good morning, good morning. Kapkanunay ko nung naminaw. Alright. Danica Sireño Hermita. Good morning, DJ Lami Oin. Request ko song I'll Be Over You. Mamainit ang photo og si Kuwate. Alright, o pamainit. Natay, 11 minutos na lang sa dili pa ta magpasumba. Good morning, good morning, good morning ni Marisa Kustain. Shout out sa akong papa ug mamang nagkape na watching from General Santos City.

0: Atong oras alas 5.21 na mga ka-vans. Kamunamino lang gihapon sa 93.1 Favorite Music Radio, the newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu. Programang Buntag na Vibes. Saya ha. Aha lagi. Natay caller mga ka-vibes. Ito na po ni Pasudlon. Hinayon lang, hinayon lang. Hello, good morning ka-vibes. Hello? Hello? Good morning. Kumusta?
1: Si Grace Morales sa Bohol.
0: Grace, ay si Grace Morales ni. Ang amiga ni Sir Dudo.
1: Oo.
0: Kumusta naman ka diha, Ma'am Grace?
1: Okay naman, dinikede na siya kung pista.
0: Naminaw ka diha karon?
1: Oo.
0: Asa ganito inyo ha, kanang Ma'am Grace sa Bohol, asa ganito inyo ha?
1: Inabangga.
0: Inabangga Bohol. Unya, kumusta man Ma'am Grace, imong kabuntagon diha, kumusta man?
1: Okay ra, kalay sa Ginoo.
0: Okay ra. Unya, kanang namainit na ka or namahaw?
1: Ganina ra ko nag-apply sa tindahan, nag-inom na ko ang kuan, ilang gatas.
0: Gatas? Ay, mo na nindot. Oh. Unya, kanang Ma'am Grace, naamantay pakutana karong buntaga, andam na kamutubag? Ha?
1: Andam na.
0: Kana? Alright, Ma'am Grace, unsa may para nimo unsa ang dili gyud komon nga ipares sa pandisal?
1: Para nako. Komon nga ipares sa pandisal kana peanut butter.
0: Peanut butter. Dili komon o dili komon na. Kana murag dili angay gyud ipares ba sa pandisal?
1: Akat sa sapay mo gingon. Mantika o kuang asin.
0: Mantika o asin? Ay! Oo! O mamay pala man ang mantika para magkuan magdangog-dangog niya, asinan gamay.
1: Oo, maunay mag-ingon.
0: Ah, oo. Pero kasagaran sa imong gikuan, kuan gyud, peanut butter gyud.
1: Peanut
0: butter, oo. Ah, naman ganang gikuan rin, Ma'am Grace, nga ka nang iya ko nung gisaw-saw sa tinuwa.
1: Pwede ako, Jay. Buhat kong tanong na lang.
0: Ay! Unya ka nang ohan na tubag man nimo Ma'am Grace ang ato ang pakutana. Nakoy additional nga ay puno-puno nga pakutana. Kumusta man mo ni Sir Dodo Ma'am Grace?
1: Tawad na mga kontak kay di naman mga kontak siya.
0: Okay.
1: Number niya.
0: Naguba lagi kuno ang iyahang kuan? Ang iyahang cellphone? Ya karon kay nakapalit naman sa basi magkontak kay mo balik.
1: Wala na po siya mga kontak. Wala na po. Pwede na o.
0: Oh, ang iyang number kay maugi hapon gitong iyang gigamit tong una. Oo. Oh, sige, nakadungog man to siya ron. Amo kontak na to nimo. Unya ka nang Ma'am Grace, kanang pila na gani imo ang edad?
1: 53.
0: 53, 53. All right. Unya, maura to imong tubag Ma'am Grace, no?
1: Maura.
0: Unya, nakay gustong pukawon diha. Pwede na nimong pukawon, Ma'am Grace. Lahos!
1: Lahos, pukawon. Si... Nagpukawon naman niya nun. Gumat ka naman na. Si Sir Dudo Barete. Siya buhol.
0: Oo.
1: At mga pagumangkong diha sa Cebu.
0: Kinsa man na?
1: Si Manhog. Sa Cebu, sila si Eugene Bacolo.
0: Aha.
1: Si Anami Narciso sa lugar sa ilang lugar sa kuan sa kumagpilan nila sa Tila. Anami Narciso sa Marigondon.
0: Marigondon, Lapu-Lapu.
1: Lapu-Lapu, oo.
0: Alright.
1: Akong anak. Sa nagtrabaho sa Mixa.
0: Kana! Kinsa pa man, Maura?

0: mau na na mau tenang saja buhul saya dengan pista dere
1: akan terus sama pista dia
0: kapan pista kamu ah
1: saya nyuha oh kisah paman mau ra
0: oh mau na thank you very much
1: alright dagan kay salamat ha ma'am Grace ha umay buntag ka ni mo.
0: Thank you for
1: the share. Alright, daghang kay salamat Ma'am Grace. Atong oras alas 5:26 na. Or si Rodo, nakadungog na ka. Nagpaabot o tawag ni mo si Ma'am Grace Morales dahil sa may Inabanga. Si Rodo, naminaw mangin ka dyan si Rodo ha. Oo, tawagin na si Ma'am Grace. Umunin siya ito ang mga batanon nga sweet lover din sa ito ang kanakadlawon. Tek paminawan Sir Dodo Barete og si Ma'am Grace. Oo, Morales sa Inabanga, Buhon. Alas 5:26 na sa buntagon na atay color ato pasod ni Logan Morning Kabayans. Hop, ato sa pahinayon gamay, pahinayon nato gamay ang radio Kabayans para masaka na ko imong tingog. Hello ni Kim C14, may buntag diya sa may Davao Kalinan. And also ni Palakay and Giovanni Alcala. Shout out daw sa Juwan niya sa Summer. Hello, good morning, Kabibes!
2: Good morning,
1: Kabibes! Tara! Good morning, Kabibes! Mr. Webster! Kumusta man imong kabuntagon?
2: Diya, mupay pag-abli, mupay pag-regulo sa kina,
1: kung sinigang manikay-sikay sa sayos kabuntagon. Tara! Ano, kung ganahan ka na sayo, good, ba? Pariho na ako, ba? Sayo kay ba? Onya, namainit na ka? Namainit na ka or namahaw?
2: Lumainit.
1: Kana, onya, namatay pakutana karong buntaga. Andam na ka matubag?
2: Andam
1: na. Alright, kababs, Mr. Webster, onsay para nimo kanang dili kumon nga ipari sa pandisal.
2: Ito slo sa bahalina.
1: Hi! Mau ba? Oh! Nindot ay Paris din ah!
2: Alam ni kayo ay!
1: Okay, ang tuba ko no? Layo sa to? Layo sa... Basta mo na! Nakasuway na ka na ka vibes Mr. Webster? Wala pa!
2: Kasuway na?
1: Nakasuway na di ay? Sarap gyud ay sarap. Unya Mr. Webster kay natubag man nimo ang atoang pakutana karong buntaga. Dala sige pamukaw sa imong mga ka-vibes ug imo ang mga silingan. Lahos.
2: Aha.
1: Kana?
2: Good morning.
1: Kana?
2: Aku mana brand sa Blackbomba taxi. Mana brand? Good morning.
1: Ya, tapi lagi sa Mau nani? Dagang salamat. Kabibs, Mr. Webster, og may buntag kanimo. Alright, salamat. Atong araw sa lasi ko bay tinuwebe na. Kamu namin lang gihapon sa programang buntag na vibes. Good morning sa akong amiga diyan sa Talamban, Mercy ug Jimmy nga nangapi naminaw sila sa radio. Oh, good morning po sa akong apo diyan sa Zamboanga, Sibugay. Nila Ikoy sa Mama Jenny nga muuli naminaw sa radio. Good morning, Alan James. Pasatot, pagguwapo talaga, masungit, no? Buti na lang, hindi ako guwapo, pero masarap. Ato ang pakuta na karubuntaga. Onsay dili kumon nga ipares sa pandisal. Oo. Good morning to Ma'am Ashley. And shout out also sa lahat ng mga taga-Tagig, ha. Good morning, good morning. Oga, good morning po sa mga walang tulugan o mga kugihan ng mga Marshall diya sa may Lapu-Lapu City Hall. Naminaw si Papa Alfonso Basalo diya. Napo diya mga kaubanan si Ronald Pantunyal, Gary Binsi, Carlito Rodrigo, Juanito Birami Jr., Jake Aseo, Jeffrey Daitoal, Jonas Lozano, Richard Alizer, Judy Velumansing, og si Felix Boy Buok. Good morning DJ, galanto mi sa imong live diri sa Bayawan City, Negros, from Teresa ka David. Good morning, good morning! Mauna diha no mga ka-vibes no? Kamu na minaw lang yapon sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes mauna ni. Good morning ni Sandro Simbaho. Shout out sa kuang guwapa, buyag nga asawa si Jonalyn nga nag-duty sa Nicey Burger Junction diya sa may Hagna. Oo, good morning, good morning. Good morning, good morning. Ni Ma'am Marivic Deepay. Good morning, good morning. O niya, andam na ba mo mga kabans? Ha, andam na mo? O, inako ninyo, andam na ba mo? Andam na ba mo sa tuang? Tuang? Oo, andam na ba mo sa tuang pasumba mga kabans? Hello there, Rev Up. Good morning, good morning. Alas 5:32 na.

5.58 na sa kabuntagon. My morning, my buntag! Kamu na minaw lang gihapon sa inyo ang paborito ng estasyon sa radio sa dial sa inyo ang mga radio. 93.1 FM Radio Cebu Kavimes, mauna ni! Mauna dyan ni mga Kavimes, magpatighog na dyan ko ha! Dagan kayo salamat sa inyo, pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras. And this has been your DJ mga Kavimes, DJ Sprocket Go Nato aka your oh! All again one night line lami on ang radio DJ diri sa Cebu. Ako na DJ Sprocket na one line oh! Onya syempre mabalik ko onya alas 11 ah, mabalik ko niya alas 11 para sa programa Kavimes Sad Sad sa Odo. Huwag mauna dyan na mo, ato na gid ko mga Kavimes ha. O, amping-amping mong tanan ha. Kaya lablab ko ka mong tanan mga Kavimes. O, padayon lagi sa pagpaminaw. Yan lang sa inyo ang paborito ng estasyon sa Radio 93.1 FM Radio Cebu. Kavimes, mauna ni. Programang arangkada sa buntag mo, sunod na. With Kavimes, Tonton, Alcos, and Tugop. Mga Kavimes.

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang muarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Miyerkules, pitsa size sa buwan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa Linaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb, si Tonton Alcos Santugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan, kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan. Bueno, kabaybs, karong adlaw, formal na gyud nga pagasugdan ang 48 ASEAN Summit dinhi sa ato sa Sugbo. Unya, ang Malacañang mga kabayes, may deklara sugod karong adlaw Mayo 6 hangtod na sa Mayo 8. Sa ato pa karong adlaw Miyerkules hangtod sa Biyernes mga kabayes, isip usa ka special non-working day alang sa atong mga kaigsuunan diha sa siyudad sa Lapu-Lapu ingon man sa lungsod sa Cordoba.
0: Arangkada sa Buntag.
2: So akong usbon, today a special non-working day alang sa mga trabahante sa Lapu-Lapu City og sa Cordoba mga kabaybs.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Gitugtan ang temporary suspension tungod na giniining pagpahigayon sa 48 ASEAN Summit. Nga kundiin sa milabay nga mga adlaw, nakadawat taog taho, mga reklamo baka dinhi nga grabe matud pa ang kahuot sa dagan sa trapiko riha sa siyudad sa Lapu-Lapu mga kabaybs.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Ingon mang gudin ni ba ang panghitabo kay akong gitan-aw kana bitawng wa makapangandam nga atong mga kaigsuunan diha sa Lapu-Lapu City. So karong adlaw, it is expected nga mulurang na ang kahuot sa dagan sa traffic diha. Ang nahitabo mang gud mga kabaybs, ako magginingi subay ba. Wa dayon mapahibaw sa atong mga tinugyanan ang ilang pagpahigayon og mga rerouting og detour diha sa mga kadalanan sa siyudad sa Lapu-Lapu, hinungdan nga daghan gyud sa atong mga motorista ang nang reklamo mga kabaybs.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Ilabi na og moagi ka sa kining coastal route diha sa Maribago diri sa Punta Enganyo. Paingunan nga to sa Magta New Town nga mao ang main venue sa maong 48 ASEAN Summit mga kabaybs.
0: Arangkada sa Buntag.
2: So I hope naklaro og natin-aw na nga ang atong gobyerno wa sa taon magpasagadoy. So special non-working day karon alang sa mga trabahante sa Cordoba og sa Lapu-Lapu City mga kabaybs.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Unya agi og pagdasod na lang sad kay sumapa sa akong gisulti ninyo. I really did my homework on this mga kabaybs, although I was aware of the concern sa atong mga kaigsuunan sukad pa ni atong Lunes. Nakita na ko ang daghang kayong mga reklamo na grant diha sa ilang social media kay lagi nakalitan sa pagkahuot sa dagan sa traffic diha sa Lapu-Lapu City, particularmente sa gitawag nato og kining mga coastal routes, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Kanang mupaingon kag puntaing ganyo, ha? Diri pa lang daan sa paglusot na nimo sa kining usa ka mall sa kininiang dapit sa barangay Ibo, mga ka-vibes. Ana-ana diha, maghuot na gid ang dagan sa traffic. Basta paingon ka sa gitawag og coastal routes diha sa siyudad sa Lapu-Lapu. O niya, diri sa gikan sa Sisilex, gikan diha sa Maribago, mga ka-vibes, ha? Paingon ang ato Marigon doon, Samot. Basta mo paingon ka nga ato sa Mactan, New Town. Karong adlaw, expected. Kay actually, mga ka-vibes, doon ay sila'y gipahigayon nga kining simulation exercises, ha? Kanang gitawag nilag CMIX, mauni ang katong naigo in town sa CMIX sa miaging adlaw, mga ka-vibes, kay ilang maning giatol og mga oras, alas 8 sa buntag, alas 3 sa hapon, og alas 6 sa gabi. Ha? Nang reklamo in town ng atong mga kaigsuunan, lagi kay, ha? Kananaang nangaigo man sila sa dagan sa, kahuot sa dagan sa traffic, mga ka-vibes. Ha? Di man gidlalim, unya, nakalitan ba? So, I hope karong adlaw nga gideklara kining special non-working day diha sa Cordoba o Lapu-Lapu City nga maarang-arang na ang dagan sa traffic sa baong mga dapit, mga ka-vibes. Unya, agin na lang sa niog pagdason sa awhag sa atong mga opisyal sa gobyerno. Si Governor Pamela Baricuatro may awhag sa atong mga kaigsoon ng Sugbaanon to bear with them. Kay tagsara ni mahitabo nga ang atong dapit mao ang host sa ASEAN Summit, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Although, para nako ba, kanipoy wa mabantay sa atong mga kaigsoonan. Ha? Dili sa pag-unsa, ha? Dapat unta ang musulti ni ini ang mga opisyal diha sa siyudad sa Lapu-Lapu.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Ganong disulti ko ni ini, mga ka-vibes. Because Lapu-Lapu City is already a highly urbanized city. Ah, ang mga residente sa Lapu-Lapu City are not voters of Cebu Province.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Munang nakadungog ko sa pamahayag ni Governor Pam Baricuatro. Uy, mag-sure, oy. Ha? Dili man mga butante ni mong taga-syudad sa Lapu-Lapu, nganong ikaw may miluwat o pamahayag sa atong... Bitaw, sige na lang. Sa unta man nga maumana. Ha? Pero nga ako, gudunta ba, kanang let's give credit where credit is due. Ha? Mura mang gudog. Ha? Di sa pag-unsa, mga ka-vibes, na undermine ang atong mga kaigsuunan diha. Nga mga leader sa Lapu-Lapu, Cordoba. Ha? Well, tingali yan, baka rason ang mga chuawap ni Governor Pam Baricuatro ang masyad ka-vibes nga ang mga taga-Cordoba, butante man amo.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Hindi na lang ta mag-nitpick din, pero ang ako ganun ta ba, in the hierarchy of giving what is joke credit, it should be the officials of Lapu-Lapu City. Ha? Kana naabang dili guta mo matud pa nila mag-credit grabbing, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Anay isyo na ron nga katong mga temporaryo nga girelocate. Ha? Saba sa kayong social media. Pero gipasabot na sa atong mga opisyalis sa siyudad sa Lapu-Lapu nga temporary ra na. Kay pabalikon gihapon sila, di ko na lang isgotan ang maong luna. Kay di na ko gusto ba nga musilao bitaw. Nga itong padakko, nag-storya din he. Kay alam ko na ko, kanang angayan man sa Diyod nga ipatuman ang hingpit nga seguridad sa ASEAN Summit, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan!
2: Wasa ingon nga wate pagsalig sa atong mga kaigsunan, but you know, tagsara ni mahitabo sa sugbo. Muna nga kinhanglan, Cebu should not fail.

0: working day karon gideklarar na sa Malacañang ang Lapu-Lapu City o Cordoba gumikan ni ining 48 ASEAN Summit mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Una ang ako lang sang awhag og dili kayo importante inyong lakaw, you better stay home mga residente diha sa Lapu-Lapu City o Cordoba. Labi nag ari mo paingon sa Coastal Road, ha, kaning Maribago area. Diyan dapita. Unya padung dito sa may kinini ang Macta New Town. Unya gikan ka diri sa may Pusok, paingon ka ngadto sa kining Punta Enganyo, diyan dapita, diha padung sa airport, ha? Og wa lang gid mo importanteng lakaw. Stay home, ha? Or you will experience kana bang traffic yod ang inyo bang masugamakan diha karong adlawa. Kay labi na karong adlawa, katong nilabay nga daw CMX pa to. Simulation exercise today is the day mga kabibes. Nangabot ng ubang mga delegado kagahapon karong yung adlawa because it will be actually karon ng arrival kay ang ASEAN Summit sigun sa mga organizers. Ugma pagyud, it will be a 2-day event. May 7 to 8 diha sa Mactown New Town sa siyudad sa Lapu-Lapu mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Bueno, alas 6:23 na mga kabibes. Tapon ragunta sa laing hisgutanan. Kay laon sa naman eh. Wa may undang ang mga tropang birdi. Ha? Nagsige magid silag awhag sa atong mga kongresista nga dili papirmahon sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang atong tinubdan ingon nga labing minus 200 ka mga congressman ang gikatakdang mupirma sa endorsement na unya gyud paingon ngadto sa Senado sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Dinhi sa Sugbo mga kabibes, I was discussing it for about 2 days already nga atong gihanay ang 7 ka mga congressman o congresswoman sa kining probinsya sa Sugbo from the 1st district to 7th district ingon man ang duha ka mga congressman sa kininiang Cebu City o sa mga kining Lone District ang Mandawi o Lapu-Lapu. Sigon sa atong tinubdam at least duha sa mga Cebuano congressman ang dili mo perma mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Usa niya na ni pahibaw na si Congresswoman Karen Flores Garcia. Unya atong nahibawan kagahapon ni pahibaw sad si Congressman San Simura sa 4th District of the Province of Cebu nga dili sab siya mo perma mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang kananaang lakang ni Congressman Simura really surprised me mga kabibes. This is still subject for verification pero I I was really surprised. Yeah. Kananaang ako pa ning pungpas mga veterano sa pagpanguhag balita, saumoning balita ang mga kabibes ngano ni what prompted the declaration of Congressman San Simura of the 4th District of Cebu Province nga dili siya muperma sa kining naasoy nga impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang gipasupot nga kinini ang katarungan ni Congressman Simura Kay ang Pilipinas, matud pa, ang atong

0: nasod as more pressing problems, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Medyo respect, congressman, ako moingon. Medyo, I thought you were already politically mature. Pero, panigoro man yung imo, boss.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kanay, prang ka lang sa mga nakaila ni Congressman Sansimura, wa ko kasabot ani iyang lak. And for obvious reason, mga kabibes. Ha? Kay ato na lang ning og sa Tagalog pa banggiton din hi. Kay numdo man tingali mo, mga kabibes, ni retired general, ha? Nga din niya sa Cebu, mga kabibes, nga grabe ang paghimaraot ni kani Presidente Duterte nga doon niya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And I am referring to retired General Vicente Bicloot. Congressman San, ha? General Luot is your stepfather? Ha? Grabe ang pagpakauwaw sa inyong pamilya ni kani Presidente Duterte unya. Karon nga imutang ipakita ang baruganan sa inyong pamilya. Nasupak mo sa mga Duterte og dili tinuod ang pasangil nga dunila, nga duninyo, nga do sa imong stepfather. Unya, muingon ka nga dili ka mo pirma sa mong impeachment complaint?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Bitubaga ko, anak, Congressman Sansimura. Ha? Kisa may mong gikahadlukan si Mayor Gilbert Arabis diha sa Daan Bantayat? Sobra kay kakakuan. Ha? Sobra na ka kasiguristang klase nga pagkapolitiko.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I mean, og maingon kag pressing problems sa Pilipinas, bihon sa man. Ha? Gipasangdan bagod ang atong krisis sa enerhiya? Ay, sus, ay na lang taan ang mga katarungan ngayon ni Ana. Klarong pagka-istorya ay hadlukan kang klase pagka-politiko, sigurista kang dako, Congressman Sansimura.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Makasabot ko ni Congresswoman Karen Garcia kay ang iyang bana nga si kani Congressman, ha, kinini ang Pablo Jan Garcia, may pahibaw na nga dili sila mupirma. Pero ikaw ang imong stepfather, giayog pagpakauaw, giimbara sa inyong pamilya ni kani Presidente Duterte, unya ikaw. Di lang mangilabot. Unsang klase ka nga pagkaanak?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mauna, ha, dili man ingon na suod mo niini, pero kaila ko ano niya. Wa ko magdahom nga ingon ni Ana imong baruganan. Ha? Ang ako magud, mga kabibes, ba, kining issue ha kalabot sa impeachment, this is high time for the Vice President to answer the charges. Mga kabibes, ako ning ipadayon human lamang niining mga mahinungdanon kayo palihog standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyo sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kayo, bueno, alas 6:33 na mga kabayos. Before sa tong commercial break, atong gi-call out si Congressman San Simura sa 4th District of Cebu Province. Ah? Di ay reaksyon si Kabibes Canoy si Rolf base nakadawat na og paldo si Tonton, maunay sakit sa mga sigurista nga politiko Kabibes Tonton. Mauna ni shout out to JP Flores, happy piesta, good morning Kabibes. Mauna ni Cebu, asa ang piesta Kabibes Canoy si Rolf? In fairness ni kining Congressman San Simura Kabibes Canoy si Rolf, wam sa tingali. Pero ang gilang nako masabtan ba nga disclosure ni mga Kabibes, General Vic Loot is a good friend of mine. Kaniadto sidihang ang akong beat, ang police military beat, General Loot did something to me which I can't really forget.
2: Arangkada sa buntag.
6: Bisan pag mag-atubangay ta, Congressman San, kung di daddy ni mo, si General Vic, I call him Boss Vic, in front of your face, I will tell you how good your dad is.
2: Arangkada sa buntag.
6: Kanang okay, naasa di ay feedback si Kabibes 9354, kabahin ni sa iyang pagtimang sa katong relocation sa mga napiktahang residente sa Lapu-Lapu City. Niingon siya, pwerte man ganit noong lipaya sa mga girelocate Kabibes Tonton, nindot kayo ang gipuyan, doon na pa'y cash madawat inig uli, mas maayo kuno nga magsigi na lang ang ASEAN Summit. Mao ba Kabibes sa 9354 ngayon noon ang balita.
2: Arangkada sa buntag.
6: Mao ni mga Kabibes ba nga ako na ibuong kay ko sa gibutiag ni Congressman San Simura. Nya kay bawo man mo nga bunog kayo ang ni General Vic Loot sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
2: Arangkada sa buntag.
6: O nga, nga itong panahon na hilom ragyo ko. Ha? Because to me, mga Kabibes, ang pasangil bahay ni General Vic Loot, tigi ko katuo. Because ako personally, mga Kabibes, ha? Buutan kang tao si General Vic Loot.
2: Arangkada sa buntag.
6: Pero panahon man tos mga Duterte, kami mga sakop sa media, sa tinud-anay lang, di man may mahadlok, pero magpanaganag yun mi. Kay bao ba mo nga sa ilang panahon ni Adto o mag-interview rami o kanabang ilang na biktima sa war on drugs? Kinahanglan pa ming mananggit sa mga kadaguan sa kapulisan, mga Kabibes.
2: Arangkada sa buntag.
6: Before we can visit the wake, kay dili gani katakot-takot na background and investigation ang ipahigayon nga dunimo. Di mo ta mag-goal niya na, pero hassle magod, mga Kabibes.
2: Arangkada sa buntag.
6: So akong ibalik nini, kining isyo ni Congressman San Simura, mga Kabibes. Congressman San, I am just returning a favor to your dad. Kaya ako gay naluoy sa imong amahan if you treat him that way. Kaya bawa man ko, makadungog man ko nga, mag-iskot ka, ang imong ba-ba niya to, hindi pa ka politiko, sa estudyante pa ka, magsigi ka, daddy Vic. Karoon ang imong daddy Vic nga, gipakauwawan og maayo, gihimaraot og maayo. Yan ang ginganlan og Rodrigo Duterte. Naauntay panahon nga imong mapatubag ang mga Duterte. Mura mag... Ha? Unsa man na, boss? Ha? Boss ba ang mga sangod ani nila diha sa mga politiko din ni Sugbo, mga kabibes? What are your considerations? Ayaw ko istoryahay saan ka ng istorya ni mo nga there are still pressing problems in the country. Ha? Ngano man dahi diha? Napasagdan bagun mo diha sa imong distrito sa 4th district?
2: Arangkada sa kabutan!
6: Di ako, mga kabibes, this is my personal stand. Ha? Kailagi, di lang ko ma-elaborate. Sa among kaamigo ni General Bicloti, yung kumutuo. Eh, nani ang nahitabo, mga kabibes ba? Ha? Sa dihang, nagtrabaho pa ko og usa ka newspaper din sa Cebu. Ha? Something personal had happened to me nga di lang na ko isgutan din. And you know what? General Vic Luot. Ha? Dumino man karon sir. How are you? It's been a long time. Really went out of his way. Nga ako ang inyong kabibes. Ha? Nihimo ginuglakang si General Vic Luot.
2: Arangkada
6: sa gani ang iyang gipamalihog nga sakop sa kapulisan, mga kabibes, buhi pa sa doon amigo sa dako. And I really appreciated and I cannot forget the personal favor nga rin ako isip amigo niya nga sakop sa media ni General Vicente Luot, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan!
6: Because ako di yung kumutuo nga na ilang bigit sa maong illegal nga aktibidad si General Vic Luot as alleged by former President Rudy Duterte. Ha? Tao na kong amigo nagtago. I remembered him. Murag nag paramdam na ko sa messenger, pero wa jud ko motubag, gisinsohon ra nako. Because of course for personal reason, mga kabay.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Muna nga congressman san, I hope you will reconsider. Og ang imo bottom line is your political survival. Nan makaingon ko, dili ka nga maayong panag-ingnan nga politiko. Ngano mahadlo ka kay ang Cebu matod pa nila Duterte country? Di biya ka kay siguro, boss. Ha? Prangka lang pagka-istorya. Nadara ka sa bulog sa mga trolls. Abi man ako glaong kasanoy. Eh, magkaroon na kung tayo sport district of Cebu. Kinsa may mga threat ni mo niya, Mayor Gilbert Arabis. Ang mayor karon sa Daan Bantayan. But I don't think so. Gilbert is popular in the island. Ganaan na kay pangalan dito. Kinsa may lang threat ni mo, si former congresswoman Janice Zamora sa Limbangon. Nga boss, kailagi trabako ni Janice kay stop pa ni siya ni Adto ni karon mayor o kanhi board member, ha? Mga ka-vibes, before ko na naminyo si Congresswoman Janice, ex-Congresswoman Janice sa Limbangon nga to ni anhing Congressman Benhor sa Limbangon. Stop na siya og usa ka board member dias Capitol, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan!
6: Nga, atol man to nga senior beat reporter ko og usa ka laing media network din sa Cebu. Muna nga, atol man to nga, kanabang naa pa sila sa courtship stage. Nag-dinner ko, doon ako'y kauban, unya, uy, Diyos kilid ang nag-dinner si anhing Congressman Benhor sa Limbangon Manggod og si ex-Congresswoman Janice.
2: Arangkada sa kabutan!
6: Lagi ko kalimot nga ni Sinyas Gerd si board member pa man siya niya to, Benhor na ko nga, ano ba? Sabot rako. So normal, kay kanang atong panahon na ulitaw man. Ha? Kay anold siya sa iyang unang kaminyoon si anhing Congressman Benhor sa Limbangon, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan!
6: So pila may istorya, giswerte si Congresswoman Janice, gipakaslan gid siya ni anhing Congressman Benhor sa Limbangon.
2: Arangkada sa kabutan!
6: So, mauna. Ha? Huwag mag-abot may mo, tawag magina sa akong first name o sa akong angga, mga ka-vibes. Congressman San Simura, sa ako nang gisulti din he. Ha? Former Congresswoman Janice sa Limbangon is not already a threat in the 4th District of Cebu Province, kumikan kay wa naman ang iyang bana nga mitaliwan.
2: Arangkada sa kabutan!
6: Because the real leader nga gitan-aw sa atong mga kigsuunan diha sa 4th District was Benhor. Never Congresswoman Janice, kabisag mo balik pas Congresswoman Janice, akong tan-aw di katuyo ni mo board member san.
2: Arangkada sa kabutan!
6: Boss, nalimot ka? Nga imo ganis ang gipildi incumbent? Karon nga ikaw incumbent, mahadlok na hinuon ka? Una mo yung lagi ko, I thought all the way that you are politically mature. Pero murag bali man, boss.
2: Arangkada sa kabutan!
6: Arita sa bugo. Iba sigmao ni imong gipanaganan. Kay because de Martinez's daghana sila, ha? Board member kinini ang Tining Martinez ay igsuon nga si Mayor Mayel unya na pa si Vice Mayor Carlo nga usa ka abogado. Anybody of them could step up and be made available as kinini ang candidate for congressman of the 4th district.
2: Arangkada sa kabutan!
6: Unya kay tungod kay dunay pangalan, posible gud nga threat nimo kining Congressman San Simura.
2: Arangkada sa kabutan!
6: Boss, og masaligon kasi imong kaugalingon, no amount of opposition can distract you. Kanaw masaligon ka sa imong performance. Ako tanaw na ko nimo imong body language ba imong kaog human relations, bla bla bla. May kay ka mo pik sa atong mga mayor, sa atong mga kaigsuunang mga butante, mga residente da sport district. I've been seeing you from where I sit. Ha? Pero what you had announced really surprised me.
2: Arangkada sa kabutan!
6: Tanawa niya bulutaw nga usa ka sa mga congressman nga dili mo pirma. Kinaagi parto niya kung pag-call out ni mo, Congressman Sansimura.
2: Arangkada sa butan!
6: Muna balik ta sa isgutanan mga kabibes, matod pa, ha? Doon na naikapin sa 200 ang mikumit nga mupirma ni ining impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa butan!
6: Para na ko, it's just a matter of time. Expected ni sa Lunes. Kaya nga no, mga kabibes, o ang imo rag yung kanabang konsensya ang imong imong susihon o tarong ka nga pagkapolitiko, wagi katarungan nga dili ka mo perma sa maong impeachment case, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan!
6: Dili lalim, uy. Laliman kag sa ako nang gikasulti lagi din, eh. Perting daghan ang eskorta nga nanood. Magto niya. Ug sayang ba na nga sa Atty. Man Scarpio sigon sa Anti-Money Laundering Council?
2: Arangkada sa butan!
6: And you know, I've done my diligence on this. Nagsugod biya aning tanan kalabot lang sa isyu sa confidential funds. And to my surprise, last night habit ko mahog sa bangko. Pagka nakuha di ay sa confidential funds sa Davao City, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan!
6: Laliman kag muabot sa tag 400 milyon ka pesos. Matagtuig na, ha? Ha? Tingali, panahon na sad nga ang gobyerno ilaning subayon. Ha? Dili lang, ayo lang, don't just focus on di kanana ang impeachment per se.
2: Arangkada sa butan!
6: Kung sa kwan pa, kung may butas ang ilahang kining sobra nga confidential funds, ang ayan tingali ning susihon sad mga kabibes.
2: Arangkada sa butan!
6: Asa buka manang kong gikan sa 2016 hangtod 2022 ang confidential funds for the Davao City government mukabat sa kapin sa 2 bilyones pesos, mga kabibes.
2: Arangkada sa butan!
6: Ako nagduda ang galing, ha? Kining gipasod sa bangko, ha? Magkapangutan na tagwa banigikan sa confidential funds nila nga perting daghana.
2: Arangkada sa butan!
6: So akong balikon kay kanang ilang katarungan lagi nga wa na kuno ng kortahas bangko, imposible man kay na, mga kabayad. Ha? Di lagi nimo mamanufacture ang transaction report sa Anti-Money Laundering Council. Ha? Dili lang usa, duha, daghan na kay kog ipangutana nga taga-bangko unya naminaw gyud ko sa matod pa ilang gitawag og kanana ang usas mga eksperto kabahin og accounting og auditing, mga kabibes, si former COA Commissioner Heidi Mendoza.
2: Arangkada sa butan!
6: Ha? Nga matod pa ni Commissioner Mendoza, nga ang kanang record sa Anti-Money Laundering Council can never be manufactured. Unya, nasa gisgutan nga masubay ginang tanan if the impeachment hearing will start.
2: Arangkada sa butan!
6: Kay matod pa ni Commissioner Mendoza, mga kabayebs, masubay man nimo kung diingi ka ng kwarta. Ha? Masubay man nimo kung kang kinsang account. Ha? Ang nagpasod niya na, mga kabayebs, usa siya sa mga forensic accountant, mga kabayebs, si kanhi COA Commissioner Heidi Mendoza.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Unya matod pang Commissioner Mendoza, tanan ng mga transaksyonis sa bangko, mga kabayebs, masubay gina kung kinsang account kay doon naman kay pirbahan ng application form. Unya dito i-background naman ka, doon na may gitawag, matod pa niya KYC, Know Your Client, mga kabayebs.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Ha? Muna'y iyang pamahayag nga kining pangitabo karon nga naglambigit ni Vice President Sara Duterte. Iyang giingon dito, ha? Mga kabayebs, nga kung ang basiya nimo ang record sa Anti-Money Laundering Council, ha? Imposible gyud nga imong i-manufacture, mga kabayebs.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Atong pagtimbaya ngadto ni Kabayebs Marvin Ladera, matod pa niya din ni God bless morning karangkada kabayebs Sir Tonton. Dan, share and heart me now always samtang gatinda din sa Kamputaw. Kauban gihapon ako partner si Cosme Bongan Siso. Shout out sa ko relatives Dias Panglao Bohol, Ladera family, more power always. Salamat kayo kabayebs. Mauna ni salamat sa nimo kabayebs Marvin Ladera.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Ganto sab ni kabayebs Michael Recopilasyon, matod pa niya din, hey, good morning kabayebs Tonton. Good morning sa nimo kabayebs Michael Recopilasyon. Sumo na, mga kabayebs, nga kana ang alang nako nga ligon kayo. Kana bang klaro-klarong istorya. Ha? Kita ramang goy. Ha? Murabag gilingin ang uba. Ha? Klaro man kayo. Laliman kag through the years, mga kabayebs, mukabat sa ha? Pila ka bilyon ka pesos. Ang kay ba mo ka ng ha? 6.7 billion, mga kabayebs, it will take you more than 11 years. Grabe pa, pila ka katuigan kung ikaw regular wage earner, ha? Na makaangkod ka niya ng kurta, ha?
2: Arangkada sa kabutan!
6: Ha? Kananabang klaro og tataw na kayo, eh. Mao bitaw to nga nadugangan pa ang mga niuyon sa maong committee report because of the treason. Ha? Kailaliman kag ang gideklara lagi sa bangko, 88 million ra unya ang nisod sa ilang mga transaksyones sa bangko, mga kabayebs. Ang ilang sell-in 88, ang iyang sell-in 88 million unya ang nisod sa bangko. Binilyon.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Mamanay para na ko ang dako yung ebidensya, mga kabayebs. Kanang kabahin sa ilang kanang intelligence o confidential funds, samot pag ina. Kay dunay reglamento ang Commission on Audit nga kinahanglan bisan pag magamit kag alias, mga kabayebs, hipuson gyud nimo, taguan gyud nimo, and a sealed envelope ang tinud-anay nga mga recipient niana, because that is usas mga pamaagi nga gilatid aron ha dunay internal control nga dili kawkawon, nga dili kawaton ang kwarta alang sa confidential og intelligence funds.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Pero wa man nila buhata. Ha? Nga kinahanglan na ka sealed envelope kung unsay tinuod nga pangalan, unya ang sealed envelope isod ni Mugbolt. Wa man na nila buhat. Una klaro og tataw nga dunay pagpangawat sa kwartas katawhan.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Muna nga ako moingon niya ng mga ha? Mabaw kay sabaw ng mga DDS sa pagkinsa ninyo. Ako moingon nga kamo ha? Kamo ragigiilad ha? Nanubra ra inyong pagkapanatiko nga mura na mug mga kulto.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Bisag kinsa palagi, maglalista. Bisag kinsa pa ninyo, dinisugbo. Ha? Di man ko eksperto, but I can always tell you nga klaro ning isyo kalabot sa ha? Sal-en o sa kining bank transaction report nga nabutiag sa Anti-Money Laundering Council. Ha? Sos, ang uban ninyo, political interest naman sa da.
2: Arangkada sa kabutan!
6: Mga kabibes, may isang ko nasag ko sa atong unang takna din sa Arangkada sa Buntag. Sa ngalan na lang sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abanyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Tangi ko ninyo kay mubalik ko inika alas 7:30 human sa Arangkada Balita sa Buntag. Kauban si Joby Balneg. Ako gihapon niyo kabayib si Tonton Alco Santugup nga magaingon hinaot paunta nga ang Dios nga labaw nga makagagahom sa tanan magagiyag magabuli ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat kabayib, mao na ni.
2: Arang

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren og paminawon ng update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Atong mahinabi si Miss Ana Dumdum. Miss Ana, good morning.
1: Yes, good morning, Ma'am Ruby. Good morning sa tanang tigpaminaw and mga katawad ng update. Natay duha ka maot nga tempo sa panahon na ginabantayan. Isa ni ini ka LPA na asulod sa area responsibility sa may silangan sa Mindanao at usa na agawas sa atong area of responsibility. Isa ka tropical depression ng hinay nga bagyo. Kini nga itong ginabantayan ni LPA nag-apital karon sa may portion sa Eastern Visayas o sa may northern Mindanao. And posible mula bang kini sa atong naisputan ng mga area and mas mataas ang chance na sila makanati o mga pag-ulan apan what say so far na monitor ng significant amount of rainfall. Easterlies or ang initahang hindi ka sa Dagat Pasipiko ang nag-apiktal na ron sa nakumbahin sa taong nasod na kita din sa Visayas. And tungkol niini, makasinati taong igang gihapon ng init na panahon ang nagbayubos na chance sa mga patak-patak ang mga pag-ulan isolated din sa showers and thunderstorms. At ang hangin ng kadagatan, hinay and meto sa kasarangan sa gihapon at mga sinati and ang itong kadagatan, malinang sa meto sa kasarangan ang mga pagbalod. And there is a good, ang kadagatan mong taong inig alas 2:32 sa kautuhon and atong temperature forecast na sa 27 to 32 degrees Celsius ang kaigang all heat index receiving around 39 degrees Celsius. And ang atong adlaw mo sa loob alas 5:57 sa hapon. Makalakong latest, kini sa Dumdum, ikali sa Pag-asa Visayas o maayong buntag, tagang salamat.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Miss Ana Dumdum. Naguna sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes. Erwin Tulfo, may klaro nga dili mo dagan pagka-presidente sa eleksyon sa tuig 2028. Giklaro ni Senador Erwin Tulfo nga wala siya plano nga mo dagan pagka-presidente sa umaabot nga eleksyon sa tuig 2028. Matud pa niya, kontento na siya sa iyang posisyon sa Senado o wala gyud siya. O ang iyang igsuon nga si Senador Rafi Tulfo, naghuna-huna nga mosalmot sa presidential race. Sa iyang pamahayag, nangayo pa si Tulfo sa mga survey firms nga dili na ilakip ang ilahang mga pangalan o ang iyang igsuon sa listahan sa mga posibleng kandidato sa pagka-presidente aron malikayan ang kalibog o mga speculation. Gingon pa niya nga ang ilang tumong maong pagpadayon sa serbisyo sa Senado o wala silang interes nga mulingkod sa mas taas nga posisyon sa gobyerno. Og karon mga ka-vibes, ato ang liion ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag na kami ang mamang mong labinigin sa mga kukikita nila o hindi nga rasa karoon. Sa ang latest topic update din itong sa planan na nakuha sa Lord Tutungo, Arigita Manusal sa may SRT area. So ato ang northbound o ato ang southbound hindi nga mga orasa ala 7:30 sa kayong kabuntago ang mga kaisunan. Mudulit pa ang dagat sa natin sa trafiko din sa ito ang SRT area. Dawing magkawag na kaya dawat ng mga naabiriya ng mga sakinan, na inisable yung mga sakinan, na ipalagbangga utap din sa maong ito ang CNCR. Kaming mga orasa karon. So, ang ito sa mga downtown area, tumawag niya po mga kaisunan na sabihin din may SOS menya, mudulit niya po ang dagat sa natin sa trafiko. Dawing mag-dip may MJ Quinco, Osminia Boulevard, Gurondo, General Maximum o ayun sa B. Ramo sa Banawa area o sa tuwang doon sa may N. Bacalso o ang kaisunan moderate yako ang lagyan panakas sa trafiko. So pati tayo dawat na walang panagbangga kalo sa mga sakinan na niagi sa tuwang downtown area o mga disabled na lamang ng mga sakinan diligya po sa downtown area o pati tayo ng mga dawat sa pagsasamaan ini. So ato ang dinis may Talamban area, so labi niyo ang mga sakinan na hinikan dinis may downtown paingon nga sa Talamban area mga kaisunan. Ako din sa traffic update niya po na live to budi sa Japan, dahil yan sa traffic ko, ilang madinis may S4 Tuna, Pagka Isuna. Ang mga sasakyan sa Lulikan sa Mandawi City, paingon din sa may Woodland area, o sa isawang Manila area, mga kaisunan. Moderate paghihapon ang dagan sa natan sa trafiko. Sa pag-araw, mga pinatuloy ito traffic update sa bilangan ng bayan sa Diyan sa Sulbo, kini nyo mabusog alag at base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Magalit sa iyo sa Panginoon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, itapait na si Jim Bakog Munong Lahid sa Kalisdanan. Init ang hulan, abog kakapoy giyagwan pagdib na mo ang tanan. Kaya nungtong halod na mong tinguha sa mo, among malagaran o mahapay lamang ang dagan sa natan sa trafiko, dinhinihining atong pinalagang dakbayan sa tulad sa Sulbo. Daghang salamat o maayong buntag sa natong tanang Sulboan.
0: Daghang salamat og amping kanunay among balak ng base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, Department of Energy gitanaw ang posible nga pagtangtang sa VAT sa kuryente. Suportado sa Department of Energy ang tanang lakang nga makapaminos sa presyo sa kuryente sa nasod. Lakip na ang posibilidad nga tangtangon ang value added tax kung VAT sa electric bills. Sumala pa ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, bukas or abli ang ahensya sa tanang solusyon nga makatabang sa pagpaubos sa gasto sa kuryente. Apan, kinahanglan pa kini og hapsay og klarong pagtuon aron masigurado nga dili madaot ang industriya og ang mga consumer. Gipahayag pa sa maungad sekretary nga dili kini dali-dalion o gipatuman hangtod walay kompletong assessment sa epekto niini sa sektor sa enerhiya o sa publiko. Ang tumong mao ang paghatag og dugang kaluwas sa mga konsumidor nga dugay na nag-antos sa taas nga presyo sa kuryente sa Pilipinas. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko sa may Mandawi og Consolacion area gikan mismo sa ato ang fresh nga ka-vibes on the road, Miss RC Dalagat. Miss RC, good morning.
3: Hi, good morning and long time no hear, ka-vibes Juvi. Bring back to you sa traffic din hi sa north. So far, may problema no ang trapiko kung gikan ka sa north Consolacion, and then karon na anata din sa may Tabok, North Road, Mandawi City. Although moderate ang sitwasyon sa traffic, doon nalay mga slow-moving ginagmay if approaching ka o mga intersections or mga eskina din sa Mandawi, but flowing raman ang dagan sa mga sakyanan, especially if going ka to Cebu City. Hawan rasab ang mga sakyanan going to north karong mga orasa. So, kung unay kini atong mga na-experience the past weeks kay bakasyon man sa atong mga estudyante. Pero, gawa sa traffic para sa mga muatong dagat na kung paubad diri si Ina, unsay imuhang tip para sa mga magpainit. Aron di ito mapagod ka init, Ina. Good morning.
4: Hello, good morning everyone. Of course, kinahanglan na mag-wear of sunscreen. Kaya kung naay bandana or scarf, very important to tugkalo.
3: Tubig, no?
4: Wait, tubig, yes.
3: How
4: yes,
3: is
4: yes.
3: Ayo?
4: Dapat tatay lechon. Ay, papa, ano mo na?
3: Yes, thank you and good morning, ka-vibes, Ina. Nahin mo naman taaling tips para sa grabing kainit, ka-vibes, Juvi. So, good luck sa atong mga nagpadong o Pulaco and Cordova. Kay doon naman to'y mga traffic advisory, no? Doon ay mga portion along ML Kevin Highway tuwagi mong kita na going to Cordova, doon ay mga kanang muhunong kadiyot or mga gani, mga checkpoints or mga muagi nga mga ASEAN delegates. So medyo mahunong o traffic ta nga muagi karon sa Lapu-Lapu and Cordova. But so far din he going back Mandawi City North Road, flowing ang situation para sa mga motorists na to going to Cebu City. Busa amping sa atong mga ka-vibes. Back to you, ka-vibes Juvi.
0: Daghang salamat ug maayong buntag. Amo ang fresh nga ka-vibes on the road, Miss RC Dalagat. Daghan po kayong salamat, Miss RC, sa imong traffic update ug sa paghatag na mog tips on how we can protect

Samtang quarry operation sa gindaruhan sa Mindanilya gipahunong. May pagawas og export temporary environment protection order ang korte batok sa Jumara Construct Corporation og Jumara Agri Foods and Supply Corporation aron ipahunong ang quarrying, excavation og pagkuha og yuta, bato o gravel sa barangay Gindaruhan, Mindanilya, Cebu. Ang maong kamanduan giluwatan ni Honorable Judge Dennis Larobes sa Regional Trial Court Branch 76.

0: Maayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na usab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugop. Padayon ta sa mga pagiskot sa mga isyo o mga butang na may labot ang katawhan karong adlaw, mga ka-vibes. Bueno, dunay usa ka fresh development mga ka-vibes gikan sa kauluhan. Actually, kagabi paninahitabo apan lagi kay maghimo man ta gitawag nga due diligence. Konpirmado nga dunay usa ka pro Duterte blogger nga na-entrap sa mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation gumikan sa extortion mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Na resulta na. Sa ako bitawang gikaingon ninyo mga ka-vibes nga karon laging panahuna klaro og dayag maning mga political blogger kitahay nga these are guys nga kibaw na mo ha gihimo nilang racket ang political blogging mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Unya di ini basta-basta ning hitabua involving prangko mabanta sa Peanut Gallery Media Network ha PGMN. Kay dako kayo ang kantidad nga nahilambigit mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Sumapas taho, he was really demanding ha 300 million pesos gikan sa usa ka inila nga ha political personality sa nasod.
1: Arangkada sa buntag.
0: Di lang siya nako buhian ang pangahan sa maong politiko because this is still subject for confirmation although migawas na sa mga inisyal nga balita og si kinsa siya. But again, kita lagi din hi sa 93.1 favorite music radio Cebu mga ka-vibes. We always treat information like this for further verification.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ato paning subayon og maayo mga ka-vibes. Pero konpirmado nga ang mga operatiba sa National Bureau of Investigation may aristo sa blogger nga si Franco Mabanta.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ah, resulta na gyud. So, kanang moingon mo nga kaning mga political blogger nagsultis tinuod, wow, wow, ito nga moingon ko, kanang ilang gipang buhat niya social media mga ka-vibes. Ha? Ang toyo og tumong niya na aron lang gyud kamo influensyahan mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Nga bisag bakak ang ilang toyo diha ha pabahaan mo mga informasyon nga makaliso ha worst mahiluan mo sa inyong pangagpas og mga opinion.
1: Arangkada sa buntag.
0: A resulta na gani kaning uwahi nila nga gibuhat kang kahinumdom mo nga doon na sila gipang balita din he. Nga matod pa doon ay mga ni-withdraw ng mga kongresista nga sumapa nila ha? Dili na muperma sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Dako kayo mga ka-vibes nga baka kadto.
1: Arangkada sa buntag.
0: Nga ang usa sa ilang hingalan kaning sumapa nila si Congressman Bear Rodriguez mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Pero taon po dua mangitaw Congressman B. Rodriguez de sa Obos Bible Auranan. Tulora na sila niya ang popular kayo si Congressman Rufus Rodriguez gikan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Again, we did our homework. Kaya ba umugunsay akong nadiskubrihan ni ining ilang ginganlan o B. Rodriguez, mga ka-vibes? Ha? Mahimot mo. Kay ang B. Rodriguez, ha? Kanana ang Osaka fictitious name, mga ka-vibes. Ha? Sa ato padili tinuod kanang ilang giingon nga dunay ha? Dili tinuod nga dunay Congressman B. Rodriguez, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kibaw og kinsa si B. Rodriguez? Si B. Rodriguez, this is a fictional character. Ha? Kay Kinesia, atong nasuta, mga ka-vibes, ha? Doon naman yun ay kanang gitawag dito o Chango Servisa. Sa ito pa, fictitious ad. Nga kitahay beer dito sa nasod sa Mexico, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang na dito sigon sa itong pagsuta, mga ka-vibes, kanyang giganlan o ghost ha? Rodriguez Beer.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga sa ato pa, kining B. Rodriguez is just a content nga ginama sa Duterte propaganda machine kanang nigamit pitaw og mga boots. Sa ato pa, ha? Kanana ang dili tinuod. Robot ba? Digitalize. Gamit ra sa mga content creator, social media influencer sa mga sakop sa Duterte propaganda machine. Unya, ang ilang toyo nini, ilang ipakatap niya social media, musunod ayon ang ilang mga trolls o ilang mga keyboard warriors. Adagan sang mailad ng mga Duterte diehard supporters.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mora mo na ilang tuyo, pabahaan. Dehas comment section, mga ka-vibes. Ha? Ilang pabahaan ng comment section, gitawag na nila o comment seeding, ado na sa gibada. Unya lagi, dili magin tinuod kanang ginganlan og Congressman B. Rodriguez, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ingon niya na ang mga political blogger nga naa sa Duterte propaganda. Ha? Anang na sila? Nagay ko yung nailahan din eh nga nagtrabaho din rin speaker sa opisina na mo. May naumuntihali ni Sharon? Kanang ginganlan og optic politics pag sure oy Cyrus ha minaw karon Cyrus Priglo og imo sang basahon nindi duhota sin English pag sure Cyrus oy ang imong content gikas chat GPT.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha, kanana ang vlogger ni siya identified sa Duterte, mga ka-vibes. At Cyrus, resulta na do. Huwag kay daog-daog dito sugod, niyang ngilngig kay kapasultion.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kibaw ka, mga ka-vibes, it's high time now that we have to call them out. Kay na nanggawas na nero'n, Franco Mabanta is one of them. Ha? Nga kinira mas Franco Mabanta, nahimo ning bag-o lang nga topic dito sa Kongreso ang iyang network nga Peanut Gallery Media Network nga gani mismo si Congressman Thierry Redon, mga kabibes, ang ni-expose. Ha? Kay lagi, ha? Mugamit mag mga material nga dili tinarong, mga kabibes. Ha? Fake news ang ilang ipakatap niha sa ilang mga content.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tanawan ni Ron, ang akong nahibawa ni ining gibuhat karon ni Franco Mabanta, murabag na siya'y gi-blackmail nga usa ka politiko. I'm sure this is an exchange of not publishing the news and information involving the said politician.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumao na'y taras aning mga Duterte political blogger. Anay usa diha nila nga ginganlan og si Tio Moreno dito sa Davao nga controversial sa kayo. Usa ra bas ni pakatap atong Bier Rodriguez kanang ginganlan og si KP Chu mausad tuas Davao town. Nanginabuhi pagka political blogger.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang nakaparat gud kay daghan sang daw mutuoan ni nila. Asuma unsay resulta ni Jason sa. Hmm? Si Jason sa nga nahibawaan nga nahimong consultant sa Sunshine Media Network Incorporated. Yakibawa mong pila iyang consultancy fee. Ha? Mahog mo sa bangko, tingali. Mas dako pa siyag consultancy fee sa uban ng mga nakakaroon sa mga leading media networks, mga kabibes. It's a six figure or rather, six-digit figure ang iyang consultancy fee.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero matod pa sa kong amigo, ito na, kabibes doon. Yara nang gi-overbilling ang iyang kagalingon nga nagutawang bayran siya ingon nga kantidad sa kwarta. Ha? Nga buwa naman siya kredibilidad.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Inoon, after several hours of being incarcerated, gawas nun na ron o temporaryong gawas nun kay nakapyan sa ban si kining Jay Sunsa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yeah, after Jay Sunsa, di anasad. Ilarabang pasangin lang dahil yung NBI, pero ang mga operatiba gud sa NBI, ilan mo ng trabaho? At anawa, resulta ni Ron, this will be the headliner today. Kining pagka-aresto sa political blogger nga si Franco Mabanta, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa sa initial report nga akong nahipos, idemanda ni siya og 300 million pesos o niya wa sa kaibaw nga entrapment na niya ito doon ay initial amount nga nasood na ba kuno ni Ismalita, mga kabibes, ha? Kananaang matod pa 70 million pesos sa dihang gipahigayon ang entrapment operation.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Grabe ka inana kamo daog transaksyon si Franco Mabanta, mga kabibes. Lali man ka in exchange of not publishing perhaps or making a news about a certain personality. Ingon ni ana ang taras ni ining mga political blogger. Nay usad sa KTV nag mausad. Unsa to iyang pasangil ni adto nga aduna kuno siya USB. Pero kaya ba USB? Klaro, ragi kayo. Ang iyading tuyo, nahimo siyang stopron sa usas mga magbabalao dito sa Metro Manila, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ingon inana nga klase ang mga blogger, political blogger, gikan sa habig sa mga Duterte diehard supporters. resulta na ni nga karon human ni Jason sa adia. Ha? Di magod mo, di ba mo, ha? Di ba mo trabaho patas ba? Ha? Gihimo nilang kauwaw na ning mga tawha daw eh.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato nang atangan ang development kabahi ni Franco Mabanta, mga kabibes. By the way, doon ay ni-react sa atong gibuhat kanto ni Congressman San Simura. Tinuon to akong gisulti. Hmm? Nga taas kay kong respeto sa iyang amahan, nga naibaw kay ko. Kuyog pamanggay ko ni Adto, doon ay raid ang unit ni General Vic Luot. Colonel pa na siya. He was still a junior officer. He was still with the Rano. O ni Adto, diha pa ko sa kining Cebu Inquirer. Yan, hindi trabato ni Adto, kay doble ang among kanang ang among kininiang kita, mga kabibes. Isip mga news reporters, kay naapa ko sa akong regular salary sa Cebu Daily News, o niya isip ko sa mga correspondent sa Philippine Daily Inquirer. Ha? Kaniyan to, doon naman sila gitukod ng Inquirer Visayas Bureau. Doon na pa may separate nga kining among professional fee, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, there were a lot of operations kaniyan to ang unit ni General Luot before siya nahimong provincial director sa Cebu Police Provincial Office. Kaniyan to, kan pa to, Rano, Regional Anti-Narcotics Unit. Di ko kalimut aning operation, mga kabibes, kay it was a joint operation katong disbanded bitaw nga Presidential Anti-Crime Organized Task Force, mga kabibes. Ha? Paok TF din sa Cebu. Unya, tungod sa among ka kananaabang maayo kong rapor nga to ni General Luot, kuyog ko sa mga operation, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ya, di lang kay mauna. Mauna nga, ha? Kita mi, yung mag-ikuhan na niya, boss. Ha? Kanabang tahod. So, mauna, nga, ni prangkar ako kabahin sa gibuhat sa yung stepson nga si Congressman San Simura. Kay di man malimod, mga kabibes, nga grabe gyud kaayo. Gilat-an gyud maayo. Fila ka mga public forum din ni Cebu nga why why lang isgutan si former President Rudy Duterte. Angan ragi ni General Vic Luot, mga kabibes. Gawangin na ba sila ay nakita nga ebidensya nga matod pa nalampigit ni sa illegal nga aktibidades, sa illegal drug activities, na talawa ang siya ay resulta ron. Ang nigawas nga di ay to ang nagdawatan o munsa ba ni, dividendo, payula ba ni, gikan sa suspected drug lord ito sa Davao, ang pamilya Duterte ra.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So muna yung nahitabo, mga kabibes, nga that's why I was really surprised sa stance karo ni Congressman San Simura diha sa 4th District of the Province of Cebu. Ha? Sunod semana pa man, I hope there will be changes. But kung sarado naging unang-una ni Congressman San, iyasada. But again, ako moingon nga I am vouching for his dad, a good friend of mine, General Vicente Luot.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Mauna, mga kabibes, nga walang personalan, ego ako ni padayag sa akong baruganan. Hmm? Kay para na ko og tarong ka, gamiton gyud nimo imong konsensya ang ngayon gyud i-endorse ang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Takan kay ebidensya oy. Ha? Nga klaro og dayag kaayo nga kalapasan sa balaod mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And therefore, the Vice President should be impeached. Ha? Mga ka-vibes, mag alas 8 naman mapusa ko unya inigbalik na to at tangin ninyo. Kay usa sa atong hisgutan ang kiningkinsa mani. Unya, by the way, ako lang i-plug kay bag-ura na ko na-confirmar. Karong hapon doon ay interesting kayo nga charity event. Ako nang ibalita kung ako nang isgutan sa atong pagbalik. Unya, at tanginin ninyo, kinsa man eh, o sa ka fitness coach na kamumul o sa ka asawa o OFW tungod lang sa duwa nga pickleball. Palihog, standby.
1: Aral